0: arita sa boxing, subsob na ang ensayo ni top world contender Reggie Subanob, no? Suganob, alang sa iyang away nga umaabot karong Setyembre 12 diya sa Tagbilaran City, ang away iyang makontra ang si Sibinati Nunshinga nga taga South Africa. Kini mo ang away usa kini ka rematch tungod ni adtong September ni adtong miaging 2023 nag-abot si Nunshinga og Suganob dito sa South Africa apan na July of 2023 nag-abot si Suganob og Nunshinga dito sa South Africa apan gipildi si Suganob pinaagi sa usa ka controversial nga unanimous decision. Gusto mo bawi si Suganob sa iyang ilang rematch karong Setyembre tungod kay naana siya noon, nanuktok na siya alang sa usa ka world title fight pinaagi sa IBF o sa World Boxing Organization, diin highly rated ang maong bulanon nga boksidor. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Dagang salamat Radyo Man Edward Liga sa imong sports update. Ato balitang sports may nagtapos sa ato ang mga balita karong mga oras sa mga kasama. Pasadi pa arita sa ato ang swerteng mananaog sa atong answer to win promo. Yan natin nasakpan ng mga kasama. Nakasunod yun sa ato ang promo mechanics. Naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages, ang DYHP RM and Cebu. Huwag ang official Facebook page ni Atty. Rufil Fernandez Banyo. Naka-like o naka-share sa ato ang Facebook live karong mga orasa. Sakto pag yun, ang iyang tubag sa ato ang pangutana. Ang ato pangutana, unsa oras na magsugod ang impeachment trial karong adlaw at unsa pag-resume na niini. Kapitong impeachment trial na kapitong adlaw ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang tubag mga kasama, alas 10 sa buntag. Huwag ang atong napilian nga swerte mananaog mao si AJ Muñez. AJ Muñez, palayog lang ko og private message sa ato ang official Facebook page nga DYHP RM and Cebu. Chat dito palihog, imuhang kumpletong pangan o imuhang GCash number. Kay makadawat ka og premium nga 200 pesos GCash. Congratulations, Sir AJ Muniz. Kamoy nakadaog sa ato ang Answer to Win promo karong mga orasa. At ang ipagbalik, ang duga mga isyog mga komentaryo ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Oras, alas 8:06 na.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ang sarap.

0: Apex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: Prefix Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapa us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug gaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Magprotect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
4: ECS. Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong takna, mga higalala, sa 8:15 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the Point.
6: Nakarita, mga higala, sa atong duga, mga isgutanan karon ng buntaga, mga kagilaan. Og sa dili pa mga higala sa atong pagbalik sa paghisgot sa suna ni Presidente Bongbong Marcos, doon na pagani kontra suna si Alan Peter Cayetano. O doon tayo mga reports karon, dili pa tayo adto kay makastress ang mga balita rong butaga. Ari sa ta sa mga winners na sakpang naminaw sa DYHP o IFM, busa makadawat ang mga palipay gikan sa atong sibianan. Okay, nasa linya karon may gilas kasama ang Lailin Rabanes Argadas. Yes, kasama ang Lailin.
8: DYHP. RMM Report.
9: Man na Tony Rufiel ug mayong buntag sa tanang Sloping Tig paminaw nitong stasyon DYHP. Lahat pito karon sa Cebu City North District. Dili lang sa majority makadawat sa tumapalipay nga bugas og chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay kung suporta sa atong stasyon DYHP. Sila Risa Chapin, Angin Doble, Eldie Lambo, Jessica Gino, Victoria Bisking, Arsenia Villamor, Magdalena Baronda, Ninita Hintayan, o Susan Anabia. O karoon na sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Salamat sa DYHP! O karoon!
7: Yep! Sukbo! Andam na ba?
6: Okay, salamat sa mga nasakpang naminaw sa DYHP. Busa na ganawat mga pahalipay. Gikan sa atong sibianan. Ala, asa naman sa Idol B o si Julius Balili. Exercise sa kabuntagon. Kauban si nanay, si tatay, ate o kuya. Ala, kumbati na.

Okay, salamat kayo nanay, tatay, ate o kuya. Julius Balilio kay Dulbi. Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP, busa to na nakadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyanan. Okay, kini nga portion may ginato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalikon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, yun man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luyan. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company. O giapod apod kini mahigala pinagi sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation nagpabilin kini. Matag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na epektibo pa. Baka na ang original Koi Herbal Dietary

Ok, mga kaigalaan, standby sa atong mga eskutanan karong abuntaga. Lakip sa mga kaigalaan sa atong hatagag pagtagad kay karong hapon. Balik na siyad ang impeachment na trial. Ay Lunes, way impeachment, mahigala nga trial kay Zuna man. Gahapon, by tradition, doon naman ay kontra Zuna. So walay impeachment trial. Unya-unyang hapon, balik na. O sa may mga kalambuan karon. Ang prosecution may himo og manifestation karon. Na magpapuli-puli sila mga higala o presentar unta o mga ebidensya. Kaya karon magsugod mahigala ang impeachment alas 10 buntag. O na kini ang schedule mga sugiti paminaw, no? Alas 10 buntag magsugod na until 3 p.m. until 3 o'clock in the afternoon. Ah.

0: kadto mangod mas okay ra sa ning naning schedule mga kagalan oi para nako ha mas okay ra sa ning schedule la kay kinini ang atis klaro ba alas 3 hapon muundang na para makatrabaho pa mahigala og mga legislative works ang ato mga senators
1: kini ang tingog nga inyong gihulat
0: unya ang mga nagtan-aw pud sa impeachment trial di pud ta makuan kay ngadto na sa alas 2 mahuman ni kagabi way klaro unsang oras sa mahuman mura mag-unli ang time. Kanya karon mga higala gikan sa alas 10 ngadto sa alas 3 sa tok alas 10 alas 11 alas 12 alas 1 alas 2 alas 3 5 hours. May paniud duhay ni yahay man ning kaon. So 5 hours ang trial. Ikaw man, pero kini mga oras sa office hours ni ang mga tao, dili sad magkatan-aw, no? Ang mga trabahante manarbahog sigurado kay lisod ang panahon karon. Ang aman og naka sa opisina sige lang kagtan-aw og impeachment. Naka karon sa kwa naka gitrabaho. Labi pa og blue collar nga mga trabahante. Ato mga kargador sa pier, ato mga nanindas carbon inday maris. Ang aman og mo undang sa trabaho kay tungod sa impeachment. Murag layo ang mga tao kadugayan ani. So ato na lang ani nga pagatang lang mo sa programa, katagaan mo na mong samari, hindi maris. Di mo kakita, di mo ka paminaw. Sige lang, niya, ato lang ang hatagang samari, hindi ka ugma pohon. Okay, standby, may kala sa atong mga dugang mga issues, o dugang mga isgutanan, dugang mga reports, human lamang usap sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8.23 na.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw,
2: mag Ferrex B araw-araw.
4: Gigutom na ba?
5: Gimult

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brothers.

0: kanilang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
0: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala, may BPI dito.
16: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
15: Isang Himala.
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Is that box really mine?
18: Surprise!
19: Why are you inside the box?
18: There's nothing I won't do for you.
20: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
18: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
20: Borrow up to 90% of your savings.
18: No processing fee and get fast approval.
20: So you should
19: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
22: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
24: Atong takna may gala sa 9:27 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
24: Nabalik ta mga kagalaan o niya kininga portion atong ginato may gala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, makapaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa pagmayong atong mga cells, makaproduce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended niya sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o giguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch o Russia o ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
25: Straight to the point!
24: O igunman, kininga portion ito kaya may gala sa Super Fiber, kaya ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang pag-limpyo sa tuntinae o kulon. Kiniaromalikan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o baka ang labing seryoso, masakit may gala o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mao makahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Apagi sa pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet sa Super Fiber, mausagol sa kabasong tubig, imong shake mayo, kutaon mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
25: Straight to the point.
24: Alas 8:31 na, sa dili pa ta mahigala, mabalik dili sa zona sa presidente. Igon man kining impeachment trial nga mahitabo karong taod-taod. Di na karong hapon na, karong alas 10 buntag, magsugod na. Ato ni tagag pagtagad, pros, dili pa mga sukit di paminaw. Ato sa i-check si Idol Tweety, kinay Chinese National. Gialigar nga gituli sa usa ka babae ug tulo ka mga bayot.
25: Straight to the point.
24: Biyawa ining kalakiha, may gala kining maong Chinese National estudyante kini sa usa ka international school din sa ato. Unya matod pa gitulis man. Ug tulo ka mga bayot ug usa ka babae. Ano man ang usa man ang hitabua? Ato paminawon may ganang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Idol Tweety.
25: DDDYHP. RMN Report.
0: Attorney Rufil, nagtingkag na gid sa lockup cell sa Waterfront Police Station kining usa ka babaye, lakit na ang tulo ka mga sakop sa LGBTQ+A. Human gid sa ngilan nga nanuli sa usa ka 17 anyos nga Chinese national sa usa ka motel dinhi dakbayan sa Sugbo. Ang kining mga suspetado, Attorney Rufil, na ilahan lang sa alias nga Ruby, 19 anyos. Muna siya, usa ni siya sa LGBTQ, Attorney Rufil, o residente sa Lower Camagong Lahog. Oga ang ikaduha mo si alias Ezechiel, 20 anyos. Puros ni siya way mga trabaho, Attorney Rufil, nagpuyo po ni sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Ang ikatulo mo si alias Arturo, 21 anyos, residente sa Pusok, Lapu-Lapu City. Samtang ang kining babae nga giingon nga mo ni ilahang ipaon, Attorney Rufil, sa mga langyaw nga ilahang biktima ho na mao si alias Kyle, 22 anyos, wapod ni trabaho niya, residente sa Panagdait, Mabolo, Cebu City. Senesyon nga kasayuran nga nakuha po na nato, Attorney Rufil, gikan mismo sa investigasyon sa tuwa mga kapulisan nga matod pa nagkailang kining biktima nga si alias Hao, usa ka estudyante sa International School Dakbayan sa Lapu-Lapu o kining usa ka suspect nga si alias Kyle sa usa ka club, Attorney Rufil, dinhi sa siyudad sa Sugbo. Human ana sa kadali pud ni higayon nga ilaha pong panangila, Attorney Rufil, nagkasabot ni sila nga moadto og usa ka mall nga magkita, Attorney Rufil, kay lagi dito pud sila magsabot nga mosulod sila og usa ka motel. Nga pag-abot sa maong motel, Attorney Rufil, gingong nananghid ni ang kining biktima nga Chinese national nga maligo ra siya kadali sa banyo. Apan na wala siya masayod, Attorney Rufil, sa plano pud ani nga maong suspect nga pasudlon din niya iyahang lain nga tulo ka hiligala nga sakop sa LGBTQ+A. So kaning babae, Attorney Rufil, doon na di gasunod-sunod niya nga mga sa transgender na gini sila, Attorney Rufil. In fact, sa tuang nakita gani puros ni sila mga guwapa po ng mga transgender. Kaya dahil na human na ito, Attorney Rufil, sa pagsulod ng tulo ka LGBTQ+A, dako na lang kakurat ani nga maong langyaw. Nga sa iyang paggawas, upat naman kabuok ang iyang kuyog sa maong lawak. Kaya mo to, giingong niya ng tungura po, Attorney Rufil, nagsugod na po ang kining kumosyon na humanmatod pag-ipugos sa mga suspect ang kining langyaw. Kaya doon naman ni sila gidalang ang mga hinagiban, Attorney Rufil. Kaya doon ipugos nila nga ihatag ang pitaka, Attorney Rufil, ang maong langyaw nga doon ay sulod ang kwarta, Attorney Rufil. 20,000 in peso niya, 800 po da lain nga kaning dollar ni sa Turner Pila niya. Makantidad yun o 53,000 pesos. Lakit na ang iyahang cellphone, charger o power bank po da Turner Pila. Niya human ang nakuha po da ni mga suspect ang kwarta o gabtangan na ni mga biktima. Dali silang misibat palayo sa motel. Hinungdan nga nangayon ni ang kini nga maong Chinese national sa tuang mga kapulisan o tabang. Mung dali na yun po milusad o operasyon ng kapulisan aron po si investigar. Ani nga maong taho, lakit na po sa pagsubay sa mga CCTV footage diin, Attorney Rufil, dinhi na ilhan sa itong mga kapulisan ang kining mga pangalan o kung asa ni gapuyo po ang kining mga LGBTQ kining babae. Gipanguluhan po ni Police Captain Michael Sevilla ang kining maong operasyon hinungdan nga sa adlaw gyud sa Lunes, Attorney Rufil, pasado alas 10 sa gabi na dakpan gyud ang kining maong suspect o ang tulo po sa mga LGBTQ nga kanang gidala na pod sa buhatan sa Waterfront Police Station. Niya pod sa nagkigahinabi man pod si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director sa Administration sa Cebu City Police Office, sa ito, Attorney Rufil, na matod pa mudos na daw ni sa maong grupo, Attorney Rufil, ang kining maong matang sa buhat. Diin ang kining ilahang mga biktima ho na langyaw, lakit na pod ang ato ang mga local pod nga tourist dinhi sa siyudad sa Sugbo niya. Ilahaning muraganig lahang danihon, Attorney Rufil.
24: Kuya, wag style Idol Tweety, no? Niya, murag panaan lang nagbabae nga kababae may kauban sa dito sa motel. Nga pagkaman lang sundon, daghan sa musunod. Ang pangutanan dako ni Ron, nga naman nga nakasunod man sa motel, nga naman ay gwardiya siguro, Idol Tweety.
0: Bakit nga pakairon aron inyo na Tornero Phil, nga ka nang kauban lang sila, ani nga maong nga, gisugat man ni sagod aning mga babae at ni Rafael kaning tulo ka mga LGBTQ gisugat sa maong babae nya dali silang nakasud aning nga maong motel ilado para ba gyud ni nga maong motel at ni Rafael di pa nag-iya ni siya ug usa pud kasikat nga artista pud at ni Rafael aning nga maong motel ya mo to ni Rafael ang mudo
24: unsa may later ana nga naguna Idol Tweet para pagkaybaw lang kay si Jesus minya sweeto na mahinuna na. Pero ang uban, wa man kayo. Later, sa mana?
0: Paano lang, kantahon na lang na to. Queen and King of Hearts.
24: Tanawa, kay, na thumbs up lagi ka kay, sakto lagi kino.
0: Kay sus na niya, dala. Paano na sa dito, naman kasi yan yung mga motel, dali siya datubo. Kaya kaya si Nero Phil, kaya pa siya matang sa kaning maong ilahang pag-scam-scam sa ilahang mga mudo sa Tornero Phil, ani nga maong LGBTQ plus A, lakit na ning maong babaya. Kaya mag-apang yun ni ang kining grupo at Tornero Phil sa kining mga clubs, ni humanan na sa mga dagkong mall, ilahag yung piliun po na Tornero Phil niya. Mangita sila target nira, niya dayon ilan na ning ipaon ang ilahang babay na kauban aron i-check-in ang kining mga langyaw, ang kini mga local tourist at Tornero Phil nga kana ganing dali kaayo nga maingdan niyo ilabi na magpa-sexy sexy at Tornero Phil niya dili man hinuon ta na Tornero Phil niya kabalo ra bagyud ta nga kanang dali gyud kay madani ning mga lalaki mo pa sexy sexy kanang nga kay pa hamis kay Tornero Phil niya
24: so kanang babayhana medyo do na itsura gyud kanang babayhana Idol Tweety mo na nga mga daday ning Chinese National.
0: Isa ka Tornero Phil silang tanan maskin ang kini LGBTQ plus A nga kaning grupo kay mga arangan gyud nga kana ganing makaingon ka nga isa may babae ani nila kana makapanglingi gyud ka niya den og dili gyud siguro at Tornero Phil makita nimo ang iyahag yung kaluluwa niya sa Tornero Phil ingon og babae ba na siya or transgender lang kaya makaingon gani ko atin nila sila, mas guwapa pa may na akong transition. Makadanig yun. Kahit tungod sa kaaniyag po, o kana ganing sa kahamis po nila po atin nila feel. Pero kani nga mga LGBTQ plus A, o galakit na itong usa ka babae atin nila feel, atog yung gihangyo nga makahinabi yun ta siya kay nahatagan na po talaga higayon ni Sir Oriol kagahapon nga makahinabi po niya sila para po madepensaan ang ilahang kaugalingon nagdumili pag yun ni sila Tornero Phil maayo na lang gani taod-taod nga kanagani murag nakarealize po silang angay po nila nga ihatag ang ilang habig kay ning himakak yun ni hugot silang himakak at Tornero Phil sa kining maong pasangil sanglit at Tornero Phil nagkasinabot daw gani sila sa kining ilahang mga langyaw nga ilahang ma-biktima ba rin na Tornero Phil nga hatagan sila o 5,000 pesos bugti at Tornero Phil nga makighilawas sa ilaha at Tornero Phil. Matag-usa kanila at Tornero Phil makakuha o 5,000 ka pesos.
24: So magkapangakuan yun yung mga boy, kung na mga membro sa LGBTQ kay muramag mga babae kung purma din ni Idol Tweety.
0: Yung babae at Tornero Phil sexy, hamis, puti, kan makaingon yung makalingi yung ka at Tornero Phil, di lang kaduha, katulog yung ka makalingi.
24: Makalingi yung panagsa, muna nga, kasamang kesos minya, importante yung clearing dong. Atala, agi agi katakatawa, agi katakatawa, pero kasi kayo buutan yung pagkabana, Idol Tweety.
0: Tinood yun na, Tornero Phil.
24: Tinood na, ito lang, bawiod sa kaya ba si maawayan.
0: Ingon sila Tornero Phil nga, ang kanadong mga ulo sa mga lalaki or mga liog sa lalaki, mura manggod ng electric pan nga.
24: Ambot, pangutan as Idol Boy, kaya marit tingal ka na.
0: Bili matapan na Tornero Phil, ang buhato nilang pasiplat na lang yod. Malusmitan. Iagi rin na itong katawa-tawa Tornero Phil, pero dako, baya kayo po ning hagit po sa mga kapulisan na Tornero Phil. In fact, naanay, dili era Chinese National ang kining nabiktima, ani nga maong grupo at Tornero Phil. Doon na po yung Osaka Korea National nga nareklamo na po mo nang ang ato mga kapulisan na may pahimangno nga kung Nabiktima na po sila ani nga maong grupo kay moduo lang po sa buhatan sa waterfront police station aron dungan po nga mapasakaan ni kaso ang kini nga maong mga suspetado at ni Rufio.
24: Kuyo na nga modus oy, nana no na kanang lalaki in town, nadaa in town siya. Kuan, kini ni ang nakigakita anang mga babae, tingali kini maong Chinese national. Bata pa na ba? Di ba ka 17
0: bata
24: years old?
0: Bata pa, 17 years pa, minor pa, Attorney Rufil.
24: Oo oh, niya, nag-eskwela dali, international school. Oo. Oh. Mm-hmm.
0: International school pag yuda, dinhi pag yuda sa Dakbens, lapu-lapu nag-eskwela, Attorney Rufil. Kana bang, muraga, tungod po, naive kayo po ni mga minor age, Attorney Rufil. Kana ganing muraga, dali po kayo madala.
24: Mm.
0: Kaya ingnan rakag mga flowery words, yung alam mga bala, ka, or kaya pasultian lang kagabisan unsang, ka na makapadani sa imo ha, nga mukuyog, kay mukuyog rapod yud ka.
24: Kuyaw kayo, Idol Tweety, kay Chinese good eh, yakin yung mga Pinay, Pinay ni Usa, yakin yung mga LGBTQ, pero nagkasinabot sila, paspas ang kasinabot, dali o siguro magkasinabot ng butanga.
0: Imbis nindot kaayo taog imahe sa uban nga nasod, tungod ani nga mong matang sa trabaho, Attorney Rufil, kanang sa mga matang nga buluhaton po, kay murag madaot na po yun ta ba?
24: Kanang mga modus, inana, dili lang inana nga mga modus, unta, no? Oo. Yung mga kanang tulison sa mnimo, na unsa basa ng kalakiha.
0: Inuot yun. Dili, lalim, Attorney Rufil, oy, liman ka, 53,000 lang nakuha, lakit na mga sal, ay, ang kining cellphone charger o kaning ihang power bank niya, dili rabag yun tanan ang nauli. Kay pagkaugma pa man sa human sa nahitabo, Attorney Rufil, nadakpan po ni ang kini nga maong mga suspect dinhi po din mismo sa IT park po, Attorney Rufil.
24: So naka interview ra ni Idol Tweety, no? Ato nang i-play siguro Idol Tweety.
0: Yes, Attorney Rufil, kay gihatagan man pod og higayon ang mga sakop pod sa media.
24: Sige ba, ato atong paminawon kadali, sanbay kadali. Ato paminawon ni human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:43 na.
1: Gigutom na ba?

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ang nailahan nimong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Ex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna may galas 8:48 na sa ato bagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Kini nga portion may galas ginato sa Sugar Troll daghan na karon ang dunay gyud pamati mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood ug human diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Epektibo mga kahigalaan, kini mao matang sa food supplement, no? Kay doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Nga makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation, o makapugong. Pagsaka sa blood sugar level, nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw, nag-Sugar Troll.
11: Straight to the point!
12: Alas sa 8:49 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Atong balikan may galas idol tweety ining maong report mga kagalaan unya nag-interview si ani. Nining mga suspek ka kuyaw sa nining maong pamaagi no. Kana magong uban mga higala nga mga inani, mga babae, uban pod nga mga miyembro sa LGBTQ ila po na mga higalang diskarte diha. Kay kini ko mga langyaw mga kagalaan labi nang mga bayot nga mga medyo murag yung mga babae kasamang kay. Kadi aman mga kagala ay nakita na itong picture, murag yung mga babae. Maglibog yung kakida yung asa nila yung babae kay. Ha? So, kana na ang makakubit man po na sa mga langyaw. Kay kini po mga langyaw, may gala murag. Dali po rin makubit. Hindi nga bantay, babae ba ni lalaki? Ang uban anak mahigala makabantay, pero okay na po nila nga bayot yun sad. No? Na may uban anak. So, kining kalakiha, medyo doon na po yung itsura mga kagalaan. So, dili mo madali o kailhan o haim baybayot ani asabay laki, asabay babae. Ha? Pero kining amudos na ni nga tulisyon po nila, foul kayo mga sukit di paminaw. E kanakon mahigalang babae o kanang laki na kasinabot o kung sa baka ilang sabot, raila po na. Pero kanang tulis na, krimen na ginap mga higala, nga dakong krimen, lima kay imong tuliso na. Ha? Minor de edad para ba in taon ni Inday Maris? Unsa o man eh, ang magmo luoy sa kayo, no? Nya, butukan sa siyang mama dito, Inday Maris? Nga no, magkanaon sa mga nga, nasuod magka dito, nga mga gusto ko mo. O dili, 53 mil nakuha, ni, iyala ng iloom, Inday Maris? 53 mil man, basig iyang allowance, wak nagyot in taon. Ah, pugo sa mahigalag sultis mga pulis tugan siya. Kay mabaw na siya mama. May bawa na siya papa gipa-eskwela ni diri sa International School. Masawa na pagrason ni moro nga nasud man kadto sa muti. Bisur man kanang rason po nimo imo nga sa among mga International School ma pa kanang Dunami project. Mangutana maginangon ni abot man ka dito. Bitalag mo abot kag mall kay manda. Sorry sa mall or dira ko gipalit sa mall. Nami project nga himo na malit ko kuan ana. Kuna na ngano na sud man ka diha. Nga motel. Ngano na kauban man itong babae. Di po niya madaang imo iyang inon, di maris nga akong gutong classmate.
6: Wa na ba?
12: Lagi ka lang ikatakatawa, pero kuyawan tong maong bata taon, bata pa man, kay minor di edad pa man, gitiunan sa kutsilyo, kuyawa eh. Pero na-interview mahiga ng Idol 20 ng mga mga bayot, gini mga mga suspects, pero nang himakak ni, biyato ko nung paminaw ng ilang interview kasama ng names.
3: Nagibal.
13: Nagdaan ko na mo konsilyo?
14: Uy, sabako.
13: O, di yun eh,
6: tinuod. Di yun eh, tinuod eh, ay.
14: So, yun yung first time yung naitan ko sa inyo, ha?
15: Oo, first time din nila mo mag-ask in. First time.
13: May nalang kanyari, may dali nakadungog sa inyong hang...
6: Yung side.
16: Ma'am, kasi panawagan niyo sa...
14: Sa inyo sa suda, baksa may gusto niyo, may istorya nga ito niya.
3: Oo. Prinsik, ha?
17: Sabi mo sa inyo, ha?
14: Ako na
13: rin ako yung naduot, ano yung
15: sikoso? Ano siya lang yung natong Chinese? Ako na rin ako yung tama sa itong cellphone, actually now.
13: Isa na nag-uot ka na ito? Siya?
15: Sa katong Korean and Japanese. Korean and Japanese.
14: Sa inyo ang cellphone, may nawag ka noon?
15: Oo niya, nanguhan siya nga, tango na yung cellphone. Ang akong cellphone, huwag tang.
6: Ah, so gibali, di ay, balikay na walaan, pero siya nireklamo nga siya nawaan.
15: Ako sa rin, ay, itagawa nila sa sakyan na.
13: Uy.
16: Dugay namang kailaan ni ma'am?
15: Dili.
13: Tingog mo kay, at least ba, yung tanawa.
14: Oo, naklaro na na, klaro na karoon.
13: Okay.
12: Okay, so mo na yung interview, mahigala, no? Idol Tweety!
18: Yes, Attorney Rufil, mao naghihimakak gyud sa kining usa sa mga suspect ang pasangil sa ilaha nga sila ang nanguha aning among Chinese national sanglit sila daw ang nawalaan, Attorney Rufil.
12: Asa man nagiipon ni sila tanan ang mga bayot, giipon ang katubabay, asa man?
18: Giipon, Attorney Rufil, na apo din ha naghigda.
12: Hmm.
18: Yeah, ang usa ka LGBTQ Attorney Rufil ni dali kaayong nakabarug ug nitago sa may CR.
12: Mm-hmm.
18: Kay dili man unta sila makiginabi sa mga sakop sa media, Attorney Rufil, apan kay tungod pod nga ang kining usa ka mahuyang Attorney Rufil, ganahan siyang mo saysay pod sa iyang habig kay tungod sa pasangil mo nang nakasturya pod ni siya, Attorney Rufil, apan dili ingon ana pod kadugay.
12: Hmm. So siguro og usaman ang maong Chinese National, aha man ang kwarta na uli ba Idol 20 or wala ra, unsa may na uli ang cellphone, ang charger, unsa man?
18: Dili na tanan, Attorney Rufil, ang kining cellphone na nauli, Attorney Rufil, kay mauma pud ni ang gigamit ta pag-trace ato mga kapulisan kay tungod atong higayon na sa pag-trace pod ani sa mga kapulisan, Attorney Rufil, na pa man sa posisyon sa kining mga suspect ang kining maong cellphone mo to nakuha pud og apil, Attorney Rufil.
12: Mhm, kuyawa ni maong modus.
18: Dili na tanan ang nakuha.
12: Hmm. Pero kining babae nga may gikasabot sa Chinese National, pila may ilang sabot unta, ilang agreement magkuno, doon naman kuno yung agreement.
18: 5K, Attorney Rufil.
12: So 5K. Ah, man manood sila og motel. Oh. Ang problema oo, lang kay natingala. Ha?
18: Bukti sa ilang pakigilawas ani nga maong langyaw, Attorney Rufil, 5K ang makuha ani.
12: Hmm, natingala na ning maong langyaw nga unsa man ning 5K, o sa lamay kong gabay lang, hindaghan ba din sila hinoon?
18: Sige mo, naman noong 20 mil, Attorney Rufil.
12: Hmm, nagpabayad ay po nang 5 mil ng kada usa.
18: Okay, mauman ang storya po, aning maong mga mahuyang Attorney Rufil, nga 5K each gid sila.
12: Hmm.
18: Bugti silang pakigilawas sa mga langyaw. Kay dili man ni mao, Attorney Rufil, Ubay-ubay naman ya dayon tungod pod aning nigawas na issue tungod pod sa pagareklamo aning mong Chinese national daghan na pod ang nidango pod sa waterfront police station aron pod ireklamo pod ang kini nga maong grupo.
12: So unsa man wa pa ni magkagawas ang mga bayuta kini maong babae?
18: Wala pa Atty. Rufil kay pasakaan man ni sila og kasong robbery sa kining Chinese national. Lakit na tong usa ka Korean national pod na rin ni reklamo pod sa ilaha Atty. Rufil.
12: So napagi Korean din ni reklamo di lang kay Chinese.
18: Dili ra Chinese Atty. Rufil mo tong ni pahimangno gyud si Sir Oriol Atty. Rufil nga kung do na paglain nga mga nabiktima ani nga maong grupo kaya mudang uplang gyud sila hambuhatan pod Atty. Rufil aron madungan-dungan og pasaka og kaso og madut-an gyud ni kaning maong grupo Atty. Rufil og magtingkagol na gyud sa prisohan.
12: Kinahanglan gyud kay Lisor Magkay mauwa man ta aning kalakihan nga natay mga bisita unya magpromota sa atong tourism unya paghuman ang atong turista pag abot diri turismo na nga Idol Tweety.
18: Kana gyud Atty. Rufil murag duna nay kakulba pod ha murag magduha-duha na guro mga turista Atty. Rufil og musalig pa ba sila sa mga Pinoy hinun sa dili man tanan napantungod sa ingon aning nga matang pod sa buhat aning mga grupo Atty. Rufil damay-damay na gyud tanan.
12: Nya kuhaon na CCTV sa kwan dito sa motel. Basi magkuha lang CCTV.
18: Nakuha na sa itong mga kapulisan, Atty. Rufil, nakuha na sa itong mga kapulisan na kanyang mga CCTV footage. Lakit na itong uban ng mga footages sa katong dalan nga giyagian po ani nga maong mga suspect.
12: Mas mayo kinakuha na. Okay.
18: Atty. Rufil mo na ito ang nakuha kabahin ani nga maong mga LGBTQ+A o kining usa ka babae nga gitulis sa ang kining Chinese national o ang kining Korean national po nga nireklamo na po sa ilaha karoon na. Kini inyong Idol Tweety sa IFM 93.9 of DYHP Armen Cebu Tatakar. Amen.
11: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
17: Rush Boy Nationwide!
12: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Alas sa 8:59 na, I hope nga tinud-on sa atong kapulisan pasakaan gyud ni kaso inani kay dili ito itolerate ning inani mahigala kay unsa man gawas nga krimen gyud ni ang atong promotion mahigala sa atong tourism industry makadaot ni ha nga do na tay mga bisita kada atong mga bisita atong entertaino klaro nga atong bisita to listen sus kadakuan ang negative na kasamang kay
11: straight to the point.
12: So I hope, no? Ang uban magod mga kagilaan, doon ay mga modus, anay-anay, daghan ay mga modus, manang magbantay, gusad. Kato po mga lalaki nga, mahilig ang anay-ana, na magbantay, gid mo. Ito lang yung agi katawa-katawa, mga higala. Ha? Nga, ang kuyaw, kasamang kiba, og minyo kaki, unya na sword ka dito, saan mo paglason si mong asawa, anang kalaki, ha? Ako lang yagi ka to katawa, may gala standby, alang sa atong duga mga isigutanan, karong atatawad human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Untop alas 9 na.
19: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Pila, pila.

0: Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na kating dog. Smile ka ayo business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ya kumabantayan sa ako mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnais ceramide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
11: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
12: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi.
17: Hello, Mami.
16: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stay. Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong takna alasan 9:08 na sa atong pagaman-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Balikan to sa kadali ning suna may gala ni PBBM. Kay nato pa mong kuning Lunes unya gahapon do nay kontra suna si Alan Peter Cayetano. Unya kinini ang tagantan ni pagtagad mga higala. Og unya gamay lang kini nga portion sa mahigala mga ginabuhi sa tagamay. Atong kunato kini mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip, ganunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aralibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basa-basa nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point!
8: Now, arita mahigala sa tundugang hisgutanan, balik-balikan to gamay ning iya mga higalang pag-ingon niya. Actually, ha, in fairness, mahigalang BBM. Balikon ko, dun ay mga punto sa iyang suna. Nga kinini ang kwansad mga maayo sa nga punto. Usa sa mga punto nga maayo mga higala sa suna nga hinautong tag matinood kay kini mga kon pa man lang ni iya man ni mga visions mga higala nga kuhaon ni sa mga senators nga naminaw mga congressmen para maone ang basis nila paghimog balaod. Panalitan kanang iyang giingon nga kwan ipatangtang ang systems lost charges nga appeal sa bayranan sa kurinti. Pala nako, sakto man na. So, kanun sa aman ni matinood, kinahanglan doon ay senador o congressman nga mo sponsor o bill ana, ipasar gina. Nga naman, kinimang higalang mga bayranan sa kurinti, daghan kayong mga charges gana adiha, kanang systems loss, dili man na sa mga higala sa konsumidor, nga to ipasa, manandako tagbayranan mga higala sa ato mga kurinti. Gikan pa sa generation, sa energy, dito sa mga power plants, may padong mahigala sa transmission, pinagi sa NGCP, unya, dayon sa distribution, ngadto na sa Vico, Sibico, Miralco, uguban pa mga higala, doon ay mga systems loss nga naadiha, i-charge ngadto sa mga tao.
9: Straight to the point!
8: Manaparan ako, kanang puntuha, nga gisulti ang BBM okay na nang napita. Nga maig matinood na napita. Angay masagin ang kuhaon. Ha? So nindot na ang tatuyang suna, doon ay mga puntong nindot, dito lang mahigala nga na unsa bang ingon mga palupad na hinoon mahigala ng rakit. Atong iyang scriptwriter may pagwa to gi-appeal na siguro in Demaris. Ha? O ikaw may naadaw niya, di tala ni, sir, di tala ni appeal, sir. Kana bang kisa may makasulti niya? Kana bang imong inon ba nga? Kini sir nindot ni sir kaning kang Remulya ang buying ang ombudsman hapit na patong-patong nga kaso ipasakang Speaker Maldes okay na na. na kining sa ubos pod kining sa unclos kining atong West Philippine Sea nindot kay sila sa manlulupig hindi tayo pasisiil as kangil ni ingon na tong kining racket sir di tala ni iapil usa. Daghan mga nabugal-bugal na hinuon kalakiya bida. Mabutang magod asa na mga congressmen nga naminaw kana mga senador. Sila mismo nagdingo-dingo na sa ilang kaugalingon wala nila isulti. Maminaw ka, makalingo-lingo gigo sa o man taon. Wa pa man siguro katugpa ning rakita, ang rakit ba mayo pagkatugpa ikaw gigo. Eta na wagod, kining ato mga project mga higala nga sama ng BRT landaan ha, wa pa kumo hisgot sa uban. Mga flood control projects, wa gyud magkadimao gani. Samot ta kanang racket, ha? Lupad sa kawanangan. Namo na mga tao, ta balik ra gud dong, balik ra gud dong yang sulti BBM dong. Asa man to dong? Eh be katong yang kana sige be.
2: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
8: Okay, pause dong. Pause sa dong. Yeah. Ato nang i-launch itong rocket into space. Wala nang giingon, unsa man kang rakita? Kung ikaw maoy scriptwriter, wala na nimo ibutang talawa. Gihimuan na yung mga memes. Kini mga tao paspas kay magkahimong memes. Dayo, kanyo. Si Marco si sakay sa rakit. Yeah, apil na sa kanta dong? Apil to yung kanta? Apil na ito?
10: Wag naman!
8: Nagana mga memes, kani, nari kanta-kanta din eh, apil, di tama, badlong sumita na. Sige ko doon, eh. Ni ay rakit, doon na pa'y puwa magkwaning sungo ng rakita. O niya doon na mga higalay flag sa Pilipinas nga nagmarka. Niya ni sakay mga higalas BBM. Sa man tong kanta to, doon, ipabalik ko doon. Dito ma, dito mabadlong sumita to.

mga tao, no, daghan kay mga kwan dayon, himo dayon sa mga memes. Napay usay, o sa patong uban nga mga pictures names. Nabato diha uban names? Napa mo yung mga pictures ng kwan, daghana ni mga gawas, mga hinuoning, kay mga bugal-bugalon sa mga tao, uban mga higala, eh. Kani, o, oh, racket po kuno mga higala nga kwan, hindi nila alam na makakalipad siya. Kahit walang racket. Oh, yeah! Ano yung sama na yung pichura po? Lahit po na yung barko man yung iyang kwan. Siguro, racket sa Gihapon. Oho. Purbida. Kanina pa. Racket. Aha. Oh. Kinsa man yung... So, og panalitag maraki. Sama na si BBM, si Lisa, si Sandro. So, mo'y unang musakay sa racket. Ay! Ako lang ang gihimo ga katawanan, may galaga may ha. Marcos Jr. Administration, we're going to launch a rocket into space next year. Next year. Pag- ay! Ano ka na yung BRT, may gala, panahon pag yun ng Pinoy, hantun doon, wagi, Clarex. Ay, ako lang yagi ka to katawa, mga sukintig paminaw taon. Ha? Talawa, ang ato mga projects, may gala, pina, daghang kitag mga problema sa baha, day problema sa pagkaon, day problema sa gasolina, sa gigsaka, askang daghana mga basic na problema. Nya ang iyang nahuna-hunaan kinigil mahigalang mapalupad og racket.

ha. Project may galas gobyerno. Basay kadugayan siguro maingon na lang tingalita nga kuan. Mas mayo siguro og na mga implementations, mga projects, PPP na lang. Kay mayo magresulta kung private public partnership. Gobyerno ganay mo himog project mga kagalaan por bida. Wa gyud. Ha? Tawo ha, kana lang BRT daan o pay labot sa mga flood control projects yung nga ampaw ha. Kana mga projeka. Kanang BRT dugay na na. Panahon pa ng Pinoy, hantod ron. Giapil na ba nag-mention mahigal ang BBM nga ang unang bahin sa BRT sa Cebu, abli na. Kinoon, bitaw na abli. Nagamit magunang maong project na kanon. Doon ay magsabay-sabay, usahay nga kuhan. Primero, gingon, okay, dedicated lane ni pas BRT kadugay na. Sige, apil na lang mo na mga jeep. Wagi klaro mga higala. So kung kanang mga projects nga inana, wa magani klaro, samot nagmagdamgo ka ng lain nga mulupad sa kawanangan, ha? Di sa may una na itong pasak yun, first family. Apil na ba mga higala, mingon, i-apil na busa ng mga tulfo. Okay, kung panalitang madayon ng damgo BBM nga maghimo ng racket next year ba kuno mga higala limang ka ng next year huwag ka na mahuma ng BRT hanto doon mga higala pila ka years na ng BRT na maris sus ginoo ko pila ka years na nga mula ka ng gobyerno mahimo project pulpul kayo mahimo mana kung ingon may pa imong i private public partnership kung taga private may panadon makabayad lang ginoon kang magtulfi diha mga napita mahigala pero kwan ba? Ligon man project. Kinibit itong PPP sa Sugbo nga nindot nga pagkahimo. Kana mahigal ang airport. Ang gobyerno mahigal ang mupay gipahimo ana Jesus Marosep. Pero kay PPP man, tanawa, nindot itong airport. Kanang tulay, third bridge, si Silex. Kay kwan man, PPP man nindot. Pero gobyerno ganin mo himo sa project nga pure gobyerno. Hasta pintal mga higala, loose pad. Mura mga higala, ginagino tanag. Bida ng mga kuno eh, pangawkaw mga kahigalaan. Bisag pintal mo, murag kalburo, maguang sa kalburo. Alam ko, itapad ako ng building mga higala, nga private building. Hinay mo sa private sector. O niya, magtukod kay building iya sa gobyerno. Inigtukod na na mga higala, nindot ng private, palipaliharag budget. Inigtukod na na, nindot ng sa private, as ang pintal nindot na ng gobyerno. Murag yun, Gimal Norris. Kalawa ha, kanalandaan inday Maris, ha? Ako example ha, kanang GPO building ka na sa Alo ba? Sa, dito sa PRR. Hanto doon na ha, nindot mga building ha. Dungan-dungan na atong sa ICC. Cebu International kwan? Convention Center. Billions ato gasto ato. Panahon tong Gwen Garcia. Hay naman na ron. Wa na. Paglinog mahigala porbida. Paglinog wa na guba na wa na kita. Guba na gyud. Ang ubang mga buildings niya, private nga mga buildings na apa? Kana na area diha sa kwan? Nganong paglinog kana ramang sa ICC may naguba.

0: klaro. Unya karon og mo'y trabaho sa gobyerno. Unya human karon maghimo na hinuon kag laki. Kisa may unang pasak yun? Australianis? Kaya nga agi kato katawa mga kagilaan kay naunsa. Kaya mga tulay, kaya mga project mahigalang basta kay hinimo sa private sector, iagi lang mahigalag PPP. Nindot. Pero gobyerno, ang budget mga kagalaan, kwan, mas mahal pa yun ang sa gobyerno, tanawa, bisag mamalit ganit mga sakyanan. Matingala ka, kanang sakyanan, paliton, maura na yung kantidad, pero gobyerno mo palit, mo mahal ang sakyanan. Grabe mga hinanggaw ba? Daghan pa ng paliton, ha? Unya, explainan lang kay ingon nga, kay dapat mo yung mga documentation, mo ni mauna, muna. Og mauhuna mga kagalaan ng kasiha, samtang sige tagpadayon anang klasiyas kinaiya, medyo lisod yun. Makaingon tao, may paglaom siguro na itong nason. O doon di ka mapakawag paglaom, ha? Pero inana, bitaw? Bisa ginahinay laon ta nga tangtango ng inana. Labi na ka ng mga dagkong project nga grabe binunalay, mahigalag tinigbasay ng mga kawat na naa. At labi pa rin yung flood control project, hindi makitaan sa mga tao, di pang kawat o maayo. Malibalitang kwarta. Sus. Standby lang sa ato'y padayon ng itong taon. Ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahindanong pahinomdom. Alas 9.24 na.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong takna la sa 9:28 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion tungod kanato may gala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot ka na sa imong dugo. Sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o gisal pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Alasa 9:29 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Naghanay no ang mga nagbugal-bugal ni kalakiha kasamang ni Muel. Inay maris, samang tonggi send ni Pulau Rosa kami, na ba to da dong? Nabay pa niya si Punto, marag AI to day, napagkahimo, no? Pero doon ay Punto ba ito siya kasamang ni Muel? Ingan sa, ayaw sa nagunahan ng racket na president, kanisay unaha ay. Kanay-kanay, natin pabati ko no dong. Ha? Dawa.
5: Yan ang racket sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha. Ayan ang racket sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha.
6: Kabuang ginimuli ng butay.
4: AI ni nani, no? AI, no? Himo? Grabe ni AI, no? Ganyan, kasama niyong kuana. Baya, ito paminawan ko na doon. Video man iyang kwan. Ako ba kay...
5: President Marcos.
4: Ah, sige, sige dong. Eh, kinikomedya na yung mga katawanan. Pero nabay punto ni siya. Bebe, sige.
5: Niya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu. Kay sige lang may baha. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu. Kay sige lang may baha.
6: Kabuang ginawa mo sa putay.
5: President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu. Kay sige lang may baha. Kabuang ginawa mo
4: sa putay. Apuri sa kono.
5: Unya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu. Kay sige lang may baha.
6: Kabuang ginawa mo sa putay.
4: Ako na yung kumidya-kumidya, may galari. Kasi may tighimo kami na ane, no? Nga, paspas kay mga tao makakuha. Lahit yung karon, gumikan ini mahigala ang social media ba? Ang mga tao mahigala, mga react na yun. No? Lahit yun ang kwan, mga reaction. So, kinyo, dali kay nakahimog AI niya. Imur bang tanawan, mahigala, AI na yung point ane. Pero doon na siya punto nga, ayaw na sana inanang mga project. Dahil akong problema na to, mga basic na problema. Kining atong mahigalang problema sa flood control. Sus, mangandoy ta nga to sa kawanangan nga niya pa man ta mahigalay problema sa kamadaan. Problema sa kamadaan, nga mura na mahigalag na problema sa kadagatan. Congressman sa mahigala bisan nakahibaw nga kuan ah, pakpaksan sila. Bisan ba sa kayo mahigala o magbabaha niya magsakay na lang po taglaki. Agi katawa-katawa mahigala na unsa naman ang kalakiha. Mura ba o kanang pag-deliver sa suna unsa may state of the nation mga kaigalaan nga kanang klaro-klaro gyud nga paghatag. Mingon ko nga dunay mga punto dito nga okay labi na katong sa pagtangtang sa systems loss charges. I hope na maaksyonan ni Mahigala ang atong Congress maka kuha og cue ani sa kinini ang speech ni presidente BBM. Ay matagaan ni gid ani lang sa nga mga problema to sulbaron kining systems loss kurente. Kining mga basic sa pagkaon, no? Labi na sigig mahal ning gasolina. Ani apay tension Mahigala dito sa Middle East. Ang atong pagtangtang sa excise tax unta, kay ang excise tax nga gitangtang ang sa kuan raman LPG raman o man matangtang Mahigala sa gasolina o sa krudo. Ah? Ang kanang VAT Mahigala para ang mga tao unta dili kay bugat unta. Wa man. Tanawa kani mga project balikon ako mga projects gobyerno pinulpol nga pagkahimo. Unya maghimo tana Mahigala graket. Makalingo-lingo tada. Hinoon ko kisa may unang pasakyon na ginato. Okay, sugot magka kisa may unang first batch dito. Atulay no, sige, maghimo glakets BBM kisa may first batch. Ang minority group, ang kinini ang Gatsalian Black or kinini kay Caetano Black. Ayan, magsugod lang siya dito sa Office of the President. Kung mahimo ning racket panalitan, unya, ang pangutana inig mag-prescon, unya, si Anticlear Inday Maris. Ang pangutana ikaw, Anticlear, sugod ka ikaw una sa kay. Ay, tubag, Anticlear, may mga dagbo tubag. Ah, tungkol po sa racket, patungkol sa racket. Yan po ang gustong mangyayari. Yan po ang project ng Pangulo. Patungkol sa racket. Ang pangutana, Anticlear, mahuman ng racket. Okay ka ang ikaw una sakay? At ano yung agi katawa-katawa, mga sukit di paminaw, bida. Nahimo inonin katawanan, makigalaan nga, kwan ba? Dili na siguro si BBM lang ginunta ang kwan. Dapat na to kay, ang practice nila kwan manday, kadto si, kaya numdum, isuwat naman da ang speech, sa practice Mahigala, 2 hours ko no, ang practice ni BBM, rehearsal, pag actual nga delivery, 1 hour and 26 minutes na lang. So siguro doon na sa igipang delete dito, na doon na sa igipang puno. Kay kini ang speechwriter ani, o ako yung speechwriter ani, or doon ay editor ani Day Maris, mayingon yung kaday nga, kining Mr. President, di talang ni i-appeal na yung puntuha. Pero kung panalitan si BBM yung gusto, kang BBM yung nang gusto, why magkapalag? Or baka ha, wa na ma-appeal sa script mo niya, iyag yung gisulot. Kaya kanagod Mahigala, ikaw may speech writer, tinood ang suwat ng speech, pero ang mo-deliver, ana, sa may final nga doon ay say, kung unsa on niya pag-deliver, unsa iyang ipuno, unsa iyang kuhaon. Pareha ba, Duterte? Kaya Duterte, Mahigala, ang speech writer ato, usahay mo, follow mo itong script, usahay di. Sagad ganito Duterte, di itong follow script. Di ba pareha sa mga presidente, kinadto giyon niya, unsay na preparar basahon lang na naa. Pero kaya Duterte, di ito mo follow script niya, balik sa tanaw sa script niya, bo. Discuss iyang kagulingon. So, ang script writer, ang speech writer, di yung kakakuan, himuon lang ginimo kung unsay angay, di bahala na siya ini-deliver niya. Kining kang BBM, sa itanaw ni Manny Maris, gihimo na ni daan, ang iyang scriptwriter kasabot ni daan or si BBM na nasumpay ani nga kani eh, sulot ko lang gini. Wadi magkapalag o panalitan misa pagkinsay speechwriter o niya mingon BBM kanagi akong gusto kisa may palag. Kay ako may makatambag ani ako lang giinon kining kang kining topic ni Romaldis o kina ni siya kining topic sa West Philippine Sea o kini nya nindot ni kining topic sa pagtangtang sa systems loss charges nindot ni mamakpak mga tao ani sigurado ko ani which is na makpak yun mo nakakuha og standing ovation nga taas-taas Ang dako nga standing ovation nga mabantayan ninyo ang namakpaki may mga tao katong paingon nga si Romaldes Mahigala. Doon na naipatong-patong nga kaso batok sa speaker kana. Ikaduha katong pagtangtang sa systems loss sa systems charges. Systems loss charges sa mga balayranan sa Kurinti. Taas kayo pakpak. Pero katong pag-ingon ng palupad o rakit na lagi po'y namakpak, pero murag hilaw-hilaw nga pagkapakpak.
7: Ay!
4: Mula bitaw ka nang di ka kapakpakon niya ang imong tapa di pakpak man ni Apin na lang.
7: Ay!
4: Uyaw to nga suna ni BBM nga ingon niya na ako no'y earth shaking. Earth shaking. Magkapapkuhan ko no? Og katong naminaw ka sa suna niya nagduka-duka ka, niya pag-abot ato ng palupad o rakit delikadong mataga ka sa lingkurana.
7: Ay!
4: Limang ka nang iingon na gutudaan, o saman niya kuhan, makapatayog ko no? Makapatayog na anunsyo. Tinood-tood, katong pagsugod pa mahigala nga ingon nga patong-patong na nga kaso laban sa dating speaker, katong punto ha, medyo makapatayog na to. Oh. Hinsamot yung katayog ng palupad tag-rakit.
7: Ay!

0: Yagi talaga to katawa mga sugid tig paminaw porbida, ha? Unya, kini pod mga higalang pag-ingon nga ombudsman patong-patong nga kaso. Atong balikan to gamay itong sa ombudsman dong. Ang sama ni, tinuod na gigani o dili? Kasi ay mi Marcos ra ba mi ingon? Pambudol na po ni. Ingon mahigala ang iyang igsuon nga si Senator Amy Marcos, pambubudol lang sa, pambubudol lang ang suna. Ha? Kahit tiyaw mo na, ato balikan gamay ha? Ato, iandam ko na daan tong kwandong. Iyang gisulti labot ni Romaldes, no? Iandam sa daan kay aron nga samtang, sige, prepare lang daan sa kasamang names itong among speech. Balikan ito itong gamay. O niya, manginabuhi sa tagamay diri. Iandam sa daan samtang magbasa ko itong panginabuhi. Ay! Ini nga portion may gratul grato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita naa na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila nato makabuhay usa ka life-giving plant. Sa mga pangalan palang daan, mga higala, makabuhay, muhatag kini o kinabuhi. Gisagulan pa yun o asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Now, atong balikan gamay ha. Di pa na ba yung motion na ito? Isigutan po ni gamay ng manifestation sa kuhan kay Karuto Tal, busugod ng impeachment. Na yung manifestation sa kinini ang prosecution. Isigutan talang ni gamay. Ah, nag-manifest sila ron. No? Ang prosecution may gala. Pros, dili pa. Balikan ta sa kadali ito si kuhan may Marcos nga iyang giingon nga ipasaka na patong-patong kaso ni Romaldes. Asa man to dong names, be? Kani-kani. Sige.
1: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
0: Tarawa ha? Pusa dong, pusa dong. Namakpak ang mga congressmen, pero murag na duha-duha po sila pakpak. Kumusta ka sa Luis Trudy? Pakpak, baka itong kusok. Ano na ba siya may galagab? Bumabaha ang biyaya dahil kay speaker. Standby ka ng tataon. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tak na alas 9.43 na.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong nay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
8: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
8: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
9: Living Testimonies.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
10: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw, ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na, usahay na eye glare sa suga, ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
12: Maayo na lang, nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong atak na mga higala alas 9.49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Unya karon to taod ra ba mga higala mag-impeachment trial na alas 10 na musugod, ha? Kutob ni sa alas 3 hapon. Atong isgutan ni karon mga higala, dili pa nako balikan to sa Romaldes ni ay manifestation ron ang prosecution. Atong isgutan kadali, ha? Kani maong manifestation gamay lang. Pero kini nga portion na to gato mga higala sa EXL Black Coffee. Lahi sa din mga kagilaan ang EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee Special. Kumplito, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga My HMB. Nga makahatag kini og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas. Ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kaayuhan alang sa kadungganan. Wealth and wellness for God's glory.
16: Straight to
15: the point. Mahigala ang EXL Black Coffee. Alas sa 9.51 na, sa dili pa kumubalik mga kagalaan sa kuan, dapat reaksyon na ito si Sara Duterte mahigala sa kuan. Reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa suna ni Kwan, Presidente BBM. Dili pa tamo adto sa line topic no niya, labi pa kining impeachment kay karong total so good naman. Ipabati ta sa names katong iyang reaction names, nabatay video da names. Didto mahigala sa dahig kay karong adlaw man sa atong giingon inday maris nga magkuan sila. Kini nang nangu si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally nga himuon sa dahig, Netherlands no. Pag-demand mahigala o release sa iyang amahan mga kaigalaan. Unya, doon na patayagahan yung mga topics. Oy. Ang discussion na ito labot sa ICC mga kaigalaan kay ang US karon may kampanya ra ba ni mahigala nga batok sa ICC? Borbida.
16: Straight to the point.
15: Nas dili pa ito sa ipabati si Sara kay, sa ilang mga pamahayag. Reaksyon sa suna o unsay mga panghitabo karon labot pod mga kagalaan sa ilang rally nga gipasugdahan dito sa dahig. Okay, names? Nakada names? Okay. Money mahigala, ha? Sige. Before ta mahigala mo, discuss obang topic o labi na sa atong impeachment karong nga tutaon. Labot ini manifestation sa prosecution. Doon na sila yung manifestation. Okay na ba atong video? Video? Okay, sige names. Kani. Ito paminawan kong Sara, ben, sa mayang reaction.
17: Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am?
18: Thank you for the welcome. And I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay. Walang problem.
17: VP Inday, I think a lot of people, no, wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time.
18: Okay lang naman siya. Wala po siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa katanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas.
17: Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock.
18: 1:30, 2:30. O, saan na sa Mandiay?
17: 2:44 pa, ma'am.
18: Malik, may oras
17: ko. 2:44 pa, ma'am.
18: 44, so 15 minutes early?
17: Wala. Mga 20.
18: Wala akong kabantay. Wala akong kabantay.
17: Ah, okay. But everything is okay naman so far, ma'am.
18: No, dito nga lito, no?
19: Wala ka, VP.
18: Actually, nag-chismis mga good mini peer ni kaganina. Tapos, so tina ang security na I have to go. And then, PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know.
17: Okay.
18: I do not know. Kasi na siya ay lain na schedule pa.
17: Ah, okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talaga ang suporta sa'yo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd?
18: Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Didong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Didong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte.
17: VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey, Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some?
18: On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina.
15: Okay.
17: VP Inday, on a different...
15: Maunan siya ang pamahayag ni VP Sara to akaroon sa the Netherlands. O niya, gamay lang kay Miguela kada ay manifestation ang prosecution karon. Gumikan mahigala sa impeachment trial nga hapit na magsugod, no? Karon tong taod, mga kagalaan, alas 10 magsugod. Tanawang ta mga higalag magkasugod on time. Siguro magkasugod on time. Ang prosecution or panel of prosecutors ni Sara ay manifestation karon. Mauni ang ila mahigalang giingon. Manifestation, sige, saka gamay dong. Malagmit mo ni ang unang ma-discuss karon. Manifestation niya doon ay regarding may gala re-sequence of evidence presentation.
14: Straight to the point.
15: Masamay pasabot ani. O gato ni basahon na taas-taas man ni mga kagalaan. Niya atong bantayan. Inyal, sinyasin lang ko hindi maris ko nasugod na. Ha? Kaya atong ipabati may gala live o sa pagsugod sa trial. Tanawang to unsa kay mga isgutanan, but kining maong manifestation ang panel of prosecutors. Niingon diri may gala, the panel of prosecutors respectfully submits this manifestation on the proposed sequencing of the presentation of evidence, particularly whether the parties should alternately present the respective evidence on each article of impeachment before proceeding to the next.
14: Straight to the point.
15: Sa pasabot ani, but pasabot mahigala ang panel of prosecutors karon ang mga congressmen nga mao'y nag-prosecute ni maong kaso uban sa mga private na prosecutors, kini mga appeal mahigala, mga volunteers ang silang naa, Council for the Prosecutors. Kinini ang gibutyag ani mahigalang maong manifestation nga gusto sila nga magpuli-puli kuno og present og evidence. Kinihinoon kay manifestation ra man eh, mahimong moingon si Chief Escudero nga noted, mahimo. Kay emotion gani, mahimo ning debatihan, pero delikado gyud og panalitan mo igusto sa prosecution unsa ilang gusto may matuman. Kay mas daghan man gud ni mahigala mga senator judges nga di as majority, di ba na malikayan gyud nga wa man tay angay tawgog majority minority dapat lang. Pero makita na to mahigala sa pattern, medyo mo manay nahitabo mga kaigalan. Although aduna pay mga senator judges din ha nga nagagad na kung asa gyud mahigalang ebidensya nga bugat. Kay mauaw po sa mga tao og patakas lag buto unya. Ha? Kung angay konbiktuhon si Sara kay dunay mga ebidensya, konbiktuhon na nila. Okay. At sa mga tao satisfied ba? Nga sakto ra sa tong konbiktuhon. Pero kung wa, unya imong yung konbiktuhon, delikado ang imong political career. Delikado og suicide ang imong gihimo sa imong political career.
14: Straight to the point.
15: Muna nga batayan na. But kini mga motions, ang conviction mangod mga kaigalaan, kinahanglan mag 16 votes. But kana mga motion, kinahanglan lang og simple majority lang sa mga senator judges. Sagad ana may gala ang presiding officer man may mo himog ruling kasagaran. Og dunay mga motion nga mga controversial so far katubitang bank accounts si Chief Escudero na himog ruling, but I believe nga ila tong resulta sa ilang kukos. Ah. So kini og maoy gusto nila mahigala but pasabot ang panel of prosecutors karon. Gusto sila mahigala nga inighuman sa article of impeachment, usa ka article of impeachment, dili na sa mo proceed sa laing article. Ang gusto nila nga mubawas usa ang defense kamo na sad puli-puli lang ta og present og evidence. Ha? Ang defense pud ani paminaw kumusupak pud defense. Total kamo gigil na gigil man kamo ingon buta mo daghan ang ebidensya nga nganong karon uraman mo og mo atras. Kaya ato sa ko na kay nagsugod na mahigala to sang paminawon kadali ha. Ya bebe. Isa may nag-lead prayer. Kay asta ra ba ning prayer mahigala usahay.
20: Okay. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Rafi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camilo.
15: Nag-roll call pa,
20: mahigala. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gachalian.
21: With 14 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
22: Thank you, Mr. Senate President. Magandang umaga po sa ating lahat. If there are no objections, the chair shall dispense with the reading of the journal of the Senate sitting as an impeachment court dated July 22, 2026 and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
20: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
15: Live ni mahigala ha? Live ni karon. At sa panidaan ng live.
23: Your Honors, respectfully appearing for the prosecution, we are ready, Your Honor, for the presentation of our initial witnesses for Article 1, that is confidential fund misuse, misappropriation, and irregular liquidation.
22: Good morning. Appearances for the respondent?
24: Good morning, Your Honors. Same appearances for the respondent accused.
22: Good morning as well. Will the lead prosecutor kindly call their first witness for this morning?
23: Your Honor, may I request that the head prosecutor of Article 1 Confidential Fund, the Honorable Joel Chua, be recognized, Your Honor.
22: The Honorable Chua, a member of the panel of prosecutors, is recognized to call their first witness to the stand.
15: Isa may lang first witness.
1: Good morning, Your Honor. Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given a 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the chair, Your Honor?
22: The chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law. As we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges, with that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement.
24: Your Honor, may we comment on that matter?
22: Yes, what is the pleasure of Attorney Paul?
24: Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors.
22: I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly precise and short with respect to your opening statements.
15: Okay, mahiga lang, standby. Gamay lang kayo kasama ang kwan. So nagsugod na ang impeachment pa kagilaan o niya Arenas Confidential Funds. Ato lang mahiga lang i-live ni sa atong Facebook, mga kagilaan, o sa atong YouTube siguro names. Pwede na ito ma-live names. Bukros post na ito sa YouTube na ito, Rufil Banyok, o kining sa Facebook sa Attorney Rufil Banyok, o ingaman sa atong DYHP, mga kagilaan. Kaya sa radio, magdrama ta mga higala, balik tas ng regular programming, kaya naman tayo panginabuhi. Di man yung pwede mga kagila, matandog lang tayong tanan. Nyado tayo mga commercials nga maligsan. So, sa radio, mga higala, padayon ta sa atong regular programming, but sa atong Facebook pages o sa atong YouTube padayon ta, live ining maong impeachment complaint, mga kagilaan, impeachment proceedings. Okay, wala tayong uras, mga kagilaan, sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo palagi sa pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: RMN!
3: One radio is favored by all.
4: RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: RMN!
3: One radio network conquers all.
5: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
25: Makakarating pa rin sa'yo.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
27: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
28: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
0: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
27: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: pabalik sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
3: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ang iyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifits?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasayid na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tugroi ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog. With proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hi! Hello mga kasama. Kinigap po ninyong Kuya Joel Binseco, bansong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap o Kogan Herbal Capsule. Mga produkto kinis sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Katrina. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ato magtatampo si Katrina.

0: Kini akong problema sa pagkatinuod lang, mauwaw ko ani, pero ako na lang gyud isulti kun unsa man ni para inyong matambagan kun unsaon ni nako pagsulbad. Para inyong masabtan no, sugdon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: He buy you diamonds, bright and sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you.
2: Hey, hey.
0: Ah! Kisa na, oy!
2: Hey!
0: Dera ko dira ibalong!
2: Dabal, ikaw, Michael, yun na yung concert.
0: Huh? Ay, concert!
2: Concert!
0: Concert, imong mata!
2: Matay na, ibrag. Sponsor na lang ikaw ang daya. Ug na pala imo sponsor ni mo?
1: Awa, napaksit!
3: Huh?
0: Paksit, karong kulatahon, tika.
2: Pero ay kabla ka dahi, don't you worry, no need to worry. Kung wa ka sponsor, mangita tag sponsor.
0: Ay, pakauha na balong, ay, sponsor
2: ba? Oh, good. What's the matter with you?
0: Kilom, ay. Ay, kung kabuang eh.
2: Kabuangan, good. Nayabang ka. Pero sortihan taga dahi, no? Kung maayok kang mga aawit, di na mispil nga ikaw ang mangita sponsor. Ang sponsor ba yung mangita ni mo?
0: Taba na, ay.
2: Lagi! Sama rin ang mayok kang mabayad o utang, di na kinanglan nga ikay mangita o kautangan. Ang magpautang ay mangita ni mo.
3: Ha?
0: Huh? Bawas na ang ni mo balong, ay.
2: Lagi na! Ang kukani, bisag di kayo kumayo ang mabayad, no? Pangitaon mga na ikaw sa magpautang ako.
0: Natural! Kayo ang magkaikabayad, pangitaon, tiyo ka!
2: Nagkatag-an doon ay.
0: Hilom niya ay, hal-hal ka man lang. May pag magbitikas imong utot niya.
2: Ayok, kinurta ay.
0: Kini akong bana, may pagkahanggaw ganyan siya, pero ako magtuo nga mapagkadukirok sa dining kanahan. Unya.
4: Pero lang, kabida, kabisag tinawa naman sa anak patring, no? Unsam ka?
2: Unsam ka? Kitagaan ko itong mga mata sa Ginoo para makakita sa kaanindot sa iyong mga binuhat. Hmm. Kay wa patay mga mata, usaw na ito pagdayag ang Ginoo. Nga nindot kayo ng iyong mga kipanghimo, di ba?
4: Saktosan, saktosan. Pero, ikaw, eh. Pero pre, minyo ang mga pre. Ano mas Katrina? Mag-unsa naman si Katrina yung mataligamaan ganyan mo na?
0: Mao.
2: Di na may tabo pre. Yeah, no, no. Kaya, kana si Katrina, ha?
4: Mm-hmm.
2: Nakatatak naman na dilis akong kasikasing. Nakatatak arim ina?
3: Ha?
4: Mumot sa ito eh. Uy, pre. Hala pre, ano sa ilaing wagi pre? Hala uy. Kamang hubag anak nila pre, tanawa pre.
2: Mauna pre, mauna pre. Di ko balik kayar nga makatanaw o makatutok ta kay tungod mo guna sa ilang kaanyag nga gihuptan.
4: Allah. Mida, hubag ito noon na yusay. Na hubag pa ah. Nga kabahong.
5: Bago naman kapiran.
4: Pero sa imong tanaw, sawang, ang imong asawa taon, pre, si Katrina, unsaon
2: naman? Ay, di lagi na may tabo nga mawan ni nas Katrina, kay nakatatak RMA na na. Bisa ninyo eh. Bida ninyo eh. Ako na may bantayan ninyo eh. Tagay!
4: Oo, oh, matay. Murong magnit ay.
5: Sulimba tapos itinanawan.
2: Ay, pastilan. Anong karo pa man sa nila may pakita? Anong karo pa man sila may pakita na ko eh?
3: Ha?
2: Di na sila ka ni Ardo sa Luitao ba ko?
4: Ma, mida sa din mo. Kata, tukso, layuan mo ako. Ano? Kidot.
2: Karo pa man pakita na ko.
4: Unsa?
2: Ano? Uy. Ano? Uy.
4: Smile mo ka rin ha. Smile bro. Gida. Bro, smile mo ni mo pre. Ang babae o ta.
5: Pre.
4: Mauro yung smile ka?
5: Mauro yung kapait na guwapo lagi ta ba? Kining guwapo ta. Kay daggan yung kain. Pagpachansing na to.
4: Bito. Pachansing mo yung mga.
5: Chansing ka.
4: Tuon lang kita ngayon ng guwapo ta.
2: Kamu ba? Ayaw mo pag-anaw eh. Nung sabi mo. Abi pa lang ta. Abi pa niya kay himabahay ta. Chickboy kay ta.
5: Chickboy.
2: Hello, hi. Pwede ko pabuhok na?
3: Ha?
4: Murang duwang pikulbol, pabuhok na.
5: Anong mapulibok ko tikit?
4: Miss, pabuhok na siya, hoy.
2: Pwede ko magpabuhok na?
6: Unsa?
2: Murawat ka online booking.
3: Ha?
6: Hilumda, ay, bulong, ay. Hilumda, bulong, balong.
4: Balong ni siya, miss.
6: Hilumda, balong, ay. Sumbong talong ka sa sawa ni mo, pitikan noon.
2: Aha!
6: Day, butakal kayo, bisa yung sawad.
4: Ay, kaibaw man.
2: Masa, kay to siya sa kong asawa.
5: Anong tawa? Ngay gagaw to siya masawa.
2: Ha? Buhot sa ito, ma.
5: Kidot! Kidot yun!

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang

0: Lala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palinsa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko i-time, makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
3: May buhay sa Makabuhay!

0: Uy, oh, sa'y mayo kayo nagkita to!
1: Ano man, Dayads?
0: Kanang imong bana ba?
1: Ano man, naibo ka?
0: Uy, Day, tinuod gwapo imong bana, pero layo na sa akong ikal, no?
2: Huh?
1: Ano sa may problema?
0: Uy, may problema, uy. Amo talaga akong ikaw, kaysa akong bahay, no? Ganun ko daw, may problema man ko.
1: Unya, nga na lagi naghisgot mga sa akong bana.
0: Ay, mga utara na magunta ko, kung kanang imong bana ba, mukhaon ba na siya bat?
2: Huh?
1: Sa?
0: Dibaw ko, nga kusog na siya mukhaon o takong. Pero ang ako, pangutana, kung mukhaon ba na siya bat?
1: Bat? Time para ha? Klaruhon na gutan ng istriya ha? Ayaw ko na ipaagi o pasumbingay. Big, klaruha ko kung ano si buti may pasabot na yun. Aron malargo ta.
0: Ang akong buti pasabot, mukhaon ba na siya bayot?
2: Huh?
1: Ay, ano? Magpakilaw sa ka.
0: Ay, sus! Ugnay mo kilaw, ano kong di?
1: Nang ambisyon, tingali ka sa kong bana bayot, no?
0: Ay, kalabdo! Wapag yun dahil ka makaila sa akong mga type, ay.
1: Ay, ano di, ay? Ang sa dahil type di mo sa kalalaki bayot?
0: Uy, this down kong naginot ang mga sapyot kay mga lubot, uy!
2: Ha?
1: Huh? Ha?
0: Nga, gawas pa, kanin mong bana nga, gawas pang sapyot og lubot, siga pagig mata. Ay, sorry.
1: Nagday ka sa kumbana o nagbugal-bugal ka?
0: Ay, ni mo, Katrina. Pasabton ta ka, ha? Kung anong nagisgot ko sa mumbana.
1: Tungod kay may kaibog ka, di ba? Sultihin na lang ko. Kay ako nang ipahuam ni mo akong bana, bayot.
0: Sa pagkid niya, Katrina? Uy! Sinagdunan mo na ako. Mudaginot o tinupsan?
2: Ha?
1: O sa tinupsan?
0: Kay, imo pito nang tinupsan maayo. Ang amag... Ako nang tinupsa nga, imo mo ng bana, sa ato pa, ikaw rin na tupos, ana.
1: O sa lagi, problema ba yun? Isultig, diretso, o sa buti mo ipasabot?
0: Isultihan talang ka, ha? Kaysa akong nahibaw, ano? Nga ka na imong bana, hangul.
1: Hangul?
0: Hangul? Mga nga, bantayin na imong bana. Kaya si, nagmata lang kag boning, ana. Uy! Katrina, nalimot ka. Miga na ba yata? Miga ba yata? Hindi ko gusto ba nga makita na ko siya nga may lae siyang gibinuangan, gibigbiigan, ha? Magsakit akong dugan na uy!
1: Magsakit? Ay, ikaw rin magsakit. Ani mo lang bata, di ang animasa ka.
0: Magsakit akong dugan.
1: Ana!
0: Nga, ikaw dire, muna ni mo ginawas sa pag-atiman sa inyong bay. Nga, siya dito, isang kinsay lagi gipangtuwad.
2: Ha?
1: Huh? Gipangtuwad ba? Ay, naunsa naman kay kasabak ba ni mo? So, di kong diretso ba?
0: Lagi. Munang mananghid ko ni mo daan, ha? Nga kung makita ko na siya nga may laing gikuyogan, bugnoon din ako na. Tunggay, di ko gusto nga. Ila ka lang tong tuhon, friend. Good ta.
1: Ay, sagdi na sa bayot. Ay, gidawat ko naman na.
0: Gidawat, uy! Sa baka niya, uy!
1: Lagi, gidawat ko na akong bana, uy. May pagadukirok maginas mga babae, tawhana.
0: Yads, dili sa ingon nga hilabot ko, ha? Kung nakadawat ka sa iyang binuhata, no? Disad maayo nga, imo lang siyang paundayunan, ha? Kurii! Badlong nga!
1: Ha? Masao man rin ako ng... Masao ko muna sa pagbadlong? Kung ako na badlongon, mausap pa dahil na. Di na bayot, uy! Mao nga, ako na siyang gisaligs Ginoo.
0: Na, ako no? Di na ako masilbi, uy. Bugnoong yun ako, kinsa mo nang buot mo ilog sa kong palangga. Mao nga ikaw, ay pag-surrender, uy. Kayo, ingon anay mo, ipakita, no? Musamutan mo ganay mong bana! Ipakita nga may tingog sa ka. May, kaya masukos ka ba? Di lang, basta-basta lang pwede nga inganaon ka niya.
1: Yot
0: sa mong mata. Ay, kabala ka, Yats. Kung magkinahalan ka sa akong tabang, tabangan ta ka, ha? Kung gusto kang bugnoon tang bayhana, ha? Bugnoon na tong bayhana, kung kitsa may muilog niya, ako'y angkon.
1: Ayaw na lang, Yot. Uy, gubot na, Yot.
0: Noon sa naman taon ka, uy! Ako lang ibahala! Basta na ako! Laban ko ni Muyads. Be favorite po ito.
1: Yun. Kini akong amigang bayot, mulaban yun ni Nako. Pero ang ako lang ba nga basig, wabak ka ni makagusto sa kumbana kay mulabtik na ba yun ni siyag istorya yun nga murag nakagusto yun sa kumbana ba? O niya? Uy. Ano? Ano sa mani? Ano ko to? Naka-lipstick man yung pulong balong? Ay. Sugod na gulbay. Matinuod man ka nga akong mga pagduda. Pero dili. Dili ko magpakita niya nga nagduda ko. Ako lang siyang palitan.

0: Dong, malipayon lagi taron.
1: Hey! Oh, siyempre, malipayon ko ron. Kaya di mo ko masalubong nga pagkatao. Kaya matod pa, ang malipayon dool ro sa grasya. Ha? Maunang permiho na itong malipayon ta para maduol ka nuna na ito ang atong tatuwa ang grasya. Maduol permiho.
0: Anak din na doon.
1: Mau nga tungod kay malipayon ko ron. Gusto kong magmalipayon ko permiho.
0: Mao ba?
1: Always happy.
0: Ako dong gusto kong magmalipayon. Tanan na, let ako sa room 69, magtinuwaray ta dito.
1: Uy! Oh, sa manadapit ang room 69?
0: Sa tungkol to, kuy, mura makag-ihas. Eh, dali na!
1: Ha?
0: Ako yung ipugos ang akong bana nga mag-jer-jermy para akong maklaro o guwabagin ni siya yung ika-jer-jer ng lain. Unya, naunsa ka man balong?
1: Naunsa man day?
0: Sa una, duha ka round. Fight kay ka. Tulo ka round. Sugo na imong kutas. Pero karun, naunsa naman eh. Usa pa ka di ka round. Kutasan na kagmaayo. Ha? Ano man na?
1: Ha?
0: Usa naman yung pagkahitabua, ha? Ano naman eh?

0: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Drom Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Pagagis Bilabila Herbal Oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal
9: sa Pagagis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
12: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
14: nga naman, Marie.
13: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
13: Yun sa man ninyo, Marie.
14: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifins?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasayid na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
14: Oh, diet feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ila technician diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
16: Ika Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
21: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rat.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
23: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
24: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
24: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
28: Rexido Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Goodbye!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pasabta ko balungan nun niye.
2: Day, di mo gano'n malikayan. Sahay ba? Dili maayong kondisyon na to ba?
1: Dili maayong kondisyon?
2: Not mood?
1: Dili maayong kondisyon o gastado na kaayo na?
2: Ha? Huh? Murag. Ingon na, good.
1: Ha? Huh? Usa!
3: Nasipyat gyud ang akong bana og sulti, pero bisan og nabitik na nako, digid mo angkon nga may lain sa gikajerger. Unya nang labay ang mga adlaw.
1: Ay, ngano gud ni? Agay, malagsakit man ipangihi. Ngano man ni?
4: What? Uy, basing na si Rogo!
1: Huh?
4: Eh, ba't ano tigag doktor? Tala, kuyugan ka.
1: Pero, yun, og nasira ko, diin man ko ani nga, wak man ko ilaing kita. Oh.
4: Unsa man? Unsa?
1: Chili ka ni Gika ni Balong?
4: Asa mo sa Balong?
1: Ang butok asa to, wak mo uli ron. Wak na mo uli og pilak adlaw.
4: Unsa? Tala, kuyug ta. Ipatanaw ta kag doktor.

0: Uy. Di maayo ang imong sakit, misis.
1: Kaya ano dahi, Dok?
0: Nasira ka.
1: Uy, maupa, Dok?
0: Oh, biusi ang yun imong sakit. Karon magani, na ako'y lang pasyente ron nga naapa sa CR. Kaya nasira po.
1: Maupa?
0: Sunod, paniguro mo. Gamit mo kondom para masiguro ninyo, ha? Hindi po masira. Dagan kayong kasurong nga nagkasakit o sira.
1: Ha?
0: Ay, kana pag-umigaw sa CR. Ha, nasira po na, ha? Nagpatamba na. Usaw nga patakam lang gamit o babae. Aw, nasira.
2: Time pa, Jods. Di ba si Balong man na?
1: Asa? Ang... Dok, ako na ba na, Dok?
3: Ha?
2: Nasira mo na siya, Dok?
1: Kung mauna, klaro na kayo, Dok. Siya! Siya mo na katakod ako! Animal ni Tawana! Balong! Balong!
2: Noon siya naman.
4: Day! Asa mo? Ani, alagi ka.
1: Nagunsa ka din eh?
4: Nagpakasal. Pakasal? Patambal ko na kung ubo na eh.
3: Ha?
1: Bilog niya, ubos imong mata.
4: Ubo ko.
1: Natakdan ko ni mo. Mulimod lagi hapon kami sa natakdan ako ni mo, ha? Bantay ka lagi ni kulis ato. Bantay ka lagi na. Agay, kasakit.
4: Yes. Ano ngayon?
1: Kaihiyon kay ko. Pero sakit kay ni ipangihi. Agay.
4: Yes, ako. Uy!
5: Mao na akong problema kay bisan og nasakpan ang akong bana, dikit mo angkon bisag klaro na kaayo nga nasakit sa babay. Mamakak lang gyud gihapon, natakdan pagyud ko. Unsa akong kunin tawhana? Palayason ko ba lang kaha ni siya sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Katrina.

0: salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat sa mga pag-apo. Ma'am!
1: Thank you! Good morning! Salamat!
0: Good morning. Kuya Pedro?
2: Good morning sa Artupan, sa Presidente Senior Citizen, si Boy Prainog, labistong barangay Captain Marvin Prainog, o sa atong konsyal, Redin Cabrera, o si Arnold
0: Galeste. Galeste.
3: Belated happy birthday. Ay, happy fiesta de Gulyat. Kaya nagpiesta magka ng San Juan Baptist niya. Kaning bula na musunod ko na yung kanong San Pedro, San Pablo.
0: Yeah. Oh. Karong 28. Oo. Oh. Pista dito sa dulo. Sa... Ah, din sa dulo bitaw, ma dai papa Jesus Ditson ni brato kayo sa ilang dog Jimbo.
3: Tinuod ang basta San Juan ingon mo mama so nagagmay pa ming bata. Parang muda ko yung dagat basta San Juan.
0: Ano man bang?
3: Mo man pagbunyag ni San Juan.
0: Mao lagi pero ngano muda ko mo dagat. Nga dito man si Jesus bunyagi sa Pat Jordan.
3: Sumpay man sa dagat ng Jordan.
0: Mao ba?
3: Oo, kanu kayo nga. Dead Sea. Sumpay man siya.
0: Diba?
3: Balik ta.
0: Ate Chiken, Arisa, salamat sa Ate
4: Chiken. Mga mama, thank you kay mga mama sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy, pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko inumo. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Daya Muniema o BMS Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you. Kaya
3: yung sa Jennifer, kaya salamat kayo sa inyong hati na kong gulit ng salad nga. Kuan, salad nga carrots.
0: Wilma, yayo, ibang you. Okay. Sakto na, no? Thank you kayo ni Muria de Wilma. Bye, ayoy. Tulango. Salamat kayo sa tanan na tumakaigsuna. Labi na ganyan sa mga tao ni former Kapitan Joe Ramos. Nga nagbuhat si Miguel Fuliar Fertilizer. Good morning ni Muria Cup. Sa imo mga tao, excuse me, sa imo mga tao nga niginom sa atuang, the best kayo nga imnunun, ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan, coffee mix. Huwag ka mong mga bata, paduong mo sa eskulaan. Inumo sa ato ang Don Pepe Tablia. The best kina imnon ang Don Pepe Tablia, mga bata. Nindot kay na, kahit di ka magduka sa imong klase, mao nang masood sa utok ang klase sa imuang maestra. O niya, ugumog OBM Special, og Diamond Yema Special, mao na ugumog niyo samtang malakaw mo, og Tasty Fish Cracker, og Paulitos Macaroni Crunch, atong baonon bisag-asa ta. Sa tanang pong mga tao ni Kuya Nick Pepito Basta Tolido, Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, sa Bloomits BS ni Dayshin, ng mga tao niya nga nagtrabaho, ang ginom, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said panyawan coffee mix. Mawag na imno na to, labi na atong trabaho, bitaw ka ng pakuso, kaya di ka magduka, natas ka ato ang opisina, di ka magduka, mahuman ang atong trabaho, unya dunap tayong mga binipisyo nga makuha sa atong said panyawan coffee mix, na nindot kay natong imnon kung doon ay trabahoon sa ato ang opisina nga daghan kay di ka magduka inom na mo niya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Aznar, si Ricky Aznar, si Ryan Kangkinga, ang iya po mga kauban sa field, ang iyang pang-imnon po sa opisina po sa nilang Ma'am Kasmer Araraw, ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said panyawan coffee mix. Salamat kay ninyong tanan. Ate Bres?
5: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon said Paniawan Herbal Capsule, said Paniawan Herbal Capsule with garlic, said Paniawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas ug sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol dato sa itong lawas, ato ng imlan ng said Paniawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamong kaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa said Paniawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa said Paniawan Herbal Capsule imong imnon, unay kamong kaon sa imong paniuto. Mausad sa pagpanihapon niya ni mo, inom na po daan ang usa ka kapsula sa said Paniawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI ayaw na magkahadlok tungod kay duna nay makatampal ana kana mao ang kugo herbal capsule kun grabe ang imong kidney ug UTI inom lang sa kugo herbal capsule kada upat ka oras ug kun okay na usa na lang ka kapsula sa kugo herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: O sa tanan po na itong makaigsunat, salamat kay ninyong tanan sa paggamit sa ito ang number one nga plus ang said liniment oil nga tinuon mo ang tang sa atong panuot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katol-katol kutus sa kabataan likay pagyuta sa ringgi kung mga plus na sa atong said liniment oil nga alharama palit sa butika di ba naman?
6: Tinuon na sa butika na kita makapalit pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawa Herbal. Ilalangit type ang Panyawa Herbal yung makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawa Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawa Coffee Mix. Pero kita, kung lalayo sa tas butika, kaya na tas kabukira ng puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay Hatun pa sa inyong panimay. Bam!
3: Salamat kayo, yung maligid yung mga galon, yung putang nagtarong. Salamat kayo. Alamin na kanin nyo di ataga. Kugon po Oriental Tubigon, Gutas Family, ug sa Giwanon Tubigon Bohol, mga Dardo Family, Puentes Family. Salamat sa inyo pagsunod sa tutuluman nyo, ha? Leo Dardo, Teresita, John, Crystal Jane, Crystal Rose, Junami, John Mark, Jocelyn, Ronald, and Ricky Puentes. Thank you. Salamat sa inyo pagsunod sa tutuluman nyo. Kung ako ang pasulti yun.
0: Ay, bam! Kadiyot, bam! Ato sa ingrid ang ato ang mga suod. Lalabi na yun na sa light shipping si Sir Bong Mendez. Uh-huh. Thank you kanimo, Sir Bong Mendez. Thank you. Sorry kayo nga. Wag yung kumakanto taon tungkol sa kabisi. Sa imo, sa imuhang migo taon. Wag ko kanto ni mo nga naadto ka sa ACE Medical Center, bam. Dito taon siya. Ngunya si Inday Matit po. Day Matit. Get Wilson. Inday Matit. Salamat kayo. Nga. Sa mga tao po sa Gloria J, ang ato ang mga suod po ng mga amigo sa Gloria J Shipping Lines. Thank you kay ninyong tanan. Sir, salamat kay ninyong tanan. Thank you. Salamat. Bam! Hindi pa na yun.
3: Yes. Ayaw ko makalimutan sa itong celebrity kutik beauty soap sa iyong pagpangaligo. Sa dili pa ka mamatos niyong trabahoan, problema lang rin sa mga dool sa sambagdos. Kinaya mong mga tubig diyaw sa nga dili. Taon mo agas. O niyarag ka ng tungang gabi mo agas. Tagba taon at watay tog pinaabot. Sa inyong mga mapulimutan sa inyong mga tubig. Gusto kayo sa iyong pangaligo gamit ang celebrity kutik beauty soap with glutathione and papaya extract. Ano na mga sangkamp? Alon magpabilin kita batan-on, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Unya, doon na po yung mga sangka para dili mag-ugang atong panit, kaya doon na siya natural moisturizer. At doon na ba yung maroproblema ko sa imong mga panit, alamin na diha sa imong naong, di ka makahinom doon, mag dili ka makalimot na problema kaya kasi mo doon mga skin problems o skin care o sa kung buhaton celebrity kutik beauty soap diretso. Mata na lamang sa butika para original lang atong mapalit. Ha? Siguro ang makita yung mga label Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, unya mga kaigsuunan. Kita, nasayod yung tanggap, bisag asa, tano, toxin, grabe yung kayo. Hanggap kag aso, hanggap kag bisag unsa, hanggap kag abog, kainom kag tubig na dili maayo, makakaon kag mga pagkaon na dili maayo, pagkaugas, toxin na namo pundo sa itong lawas, maunay mo daot sa itong blood cells. Unya itong blood cells, importante man eh. Unya mistiki o mulapot ang imong dugo, kung daggan kay na taong mga toxin sa imong kalawasan, kay dauto na itong blood cells, itong blood cells, importante tigatod sa oxygen nutrients o tubig sa itong kalawasan. Kung madaotan eh, mistiki mulapot ang itong dugo, maunang kinanglan yung ka masakit kag cancer dili kinahanglan kinahanglan ka mo inom og GD-tox plus herbal capsule kay bupundo na detox in masakit kag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa natong balatian. Busa inom gyud kag GD-tox kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga mooy makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR-807 GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Bre?
5: Okay, ang sender ato karagad lawa.
0: It's a sender, ma'am. Ikaw ay gina.
3: Sender. Katrina. Si Katrina, yung problema Katrina. Niya, yung bana, kanang dukirok ay sa babae.
0: Mm-hmm.
3: Oo niya, kanang na kita may nagdaan ng bana niyo nga si Balong. Doon na yun sa kahigayon nga sa ilang mga gimbuhaton isip magtiayo, natinga siya nga nung lapoy manimong lawas nga wak mangka nagdaro. Unsa may nga nung mangka. Pero daan na siyang ginginan siyang amigong bayot nga kanyang bana mo na ipakadukirok.
2: Ha?
3: Og babae.
2: Mao ba?
3: Oh, mao na nga. Usa kay kayo ni Ana, si Katrina, ni ato dito sa yahang amigong bayot nga. Sakit man kuno ang iyang pagpangihi.
2: Mm-mm.
3: Sakit iyang pagpangihi ba? Doon na siya problema. Muna nga, niingon ang unsayingan ini, niingon ang bayot ng kuyugan takas doktor. Pag-abot na doktor, natinga siya kay, dito po niyang bana. O niya, ingon ang doktor nga, daw naman kay tanang kuan dahil doon na kay kagaw sa pagpakigilawas. O, niya, gini, uy, niya po, kanina nag-usap ka, Trisha, patambol kong ubo. Ubo ba nga, doktor, mantos ka ng mga sakit sa babae?
2: Mm-mm.
3: Oh, mao nga yung nibawar nga, nagbisyo din iyang bana.
2: Mm-hmm.
3: Mauna nga, ang iyang pangutana din, he. Akong patana ko na iyang pangutana.
2: Okay,
3: pangutana. Pangutana, Katrina, may tungkol siyang bana nga si Balong. Mauna akong problema kay Bisan, og nasakpan na nga akong bana, diligod makamuang kon, sa nga klaro na kayo kay nasakit, sa sakit sa babae. Na makaklanggiapon, natakdan na langgod ko. Sa ano ko ning tawana, palayasun ko na bang kani? Sa may akong buhaton, paliugtang bagi ko ninyo. Sa man ko mapasultihon, Katrina. Ayaw siya palayasa dahil kay doon naman siya kipamati sa lawas. Tabangan mo siya nga maayo siya. Unya, eksakto tong dito mo sa usaka doktor. Oh, eksakto tong dito mo sa saka doktor unya kanang nahibaw-an ug unsa gyud puy tukma nga medication or tukma nga unsa nga ani tambal para anang mao.
2: Sa ato babam na sira iyang bana.
3: O ang una ana.
2: Ah, dai tabali na yung ayo na palayasa tambali sa na ini ka ayo na putla nang yaha.
7: Kanang sira dong sayo dong kana dong butong
2: sayo sayo kay sayo dong.
5: Sa online?
2: Putlon.
5: Putlon?
2: Putlon, ay. Hindi ka itong putlon, ha?
7: Ayaw, ay.
5: Ah, hindi putol. Ang putol, iso na yung garapon. Aron nili mo ang bak.
2: Oo.
7: Mudagan pag ito, eh.
2: Bam?
3: Oo, unsay, unsay mag-iingon, unsay mag-iingon, kwan? Unsay mag-iingon?
5: Putlon. Putlon, putlon.
7: Putlon, yata ni Bambina, iso, bulsa.
3: Ay, dili kay kanang ingon na anagod, ug panalitan ug dili nimo sa tambalan dahil mahimo nga makatakod dun sa tsaglain.
2: Mm-mm.
3: O mahimo nga makatakod sa tsaglain. Busa kanang imong bana, pahimang nuin lang gina siya niya, karong nga natambala na magkakaroon, kaya dito naman mo sa doktor, tok mga tambal.
2: Mm.
3: Pagmatkunjod ka mo, o kanang imong bana, pahimatkunig na, kayo mingog kay mong palayason kanang naaman po sa kasabutan sa inyong kaminyoon nga mag-unong mo sa kasakit o
5: kalipay.
3: Kalisod o kaharuhay, no?
2: Ah.
3: Okay. Paambit na to sa New Testament. Mateo 5 verse 29.
2: Yes, sir,
3: busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala. Kilipara ni Sabana.
2: Ah.
3: Ipabasa ni niya, Ma'am Katrina.
2: Hmm.
3: Matthew 5 verse 29. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Apan kun mulingi aron madali ang imong pag kaayo ng imong mga sakit, ma'am, pwede mo dangop mo sa hindi mo may direct nito ng ginong Jesus, pwede ko ari mo sa ayahang mga propita o mga angeles nga mananambal. Kani si San Rafael, kaya itawag mo niya Medicine of God.
2: Mm.
3: Kani si San Rafael, mauna yung nagtambal ni tubit, kanang tubit, nabuta na.
2: Ah.
3: Nabuta na, pero may kayang tao mo na nga, ipadala si San Rafael dito ni tubit. Apan wala si musulti nga siya si Rafael Angel.
2: Kasi gayon po na itong saulo.
3: Sa Saulo, sa ginong Jesus mong dito direkso. Ah, bale, to beat, Old Testament, muling ita sa Old Testament,
2: yeah.
3: To beat 5, versikulo 11 o 12.
2: Okay.
3: Nasakit mong gunis to beat, niyan eh, pakita si Rafael.
2: Okay. Karon.
3: Kini, kay, aron kini, paminawa ha, kay kuan kayo siya, may milagro kayo ni. To beat 5, verse 11. Apan si Rafael nangutana, nganong buot man ikaw nga masayod ni Ana? Aha. Mingon si Tubit, tugani ako og tinuod unsa may imong ngalan og kinsa ka si Rafael mitubag. Si Azarias ako og anak ako sa tigulang nga si Ananias usa sa imong mga paryente. So wa siya mutugan nga si Angel Rafael.
2: Karon.
3: Azarias ang gisulti. Kini sa chapter 5 verse 11 and 12. Kung ari ka sa chapter 12, di asa verse 14 to 15.
0: Ah,
3: okay, karat. Ha?
0: Ah,
3: 14 to 15, ningun dere siya. Kadita, ha? Chapter 12, verse 14 to 15.
0: Ah.
3: Apan gipadala usab niya ako aron pag-ayo kanimo ug aron pagluwas sa imong umagad nga si Sara sa iyang kagulanan. Ako mao si Rafael. Ako mao si Rafael, usa sa pito ka mga anghel nga nagtindog dito sa mahimayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya.
0: Karon.
3: So, kini ang akong pasabot nga kini si Rafael, wa sa magpila primero unya sa diyang naayo na si Tubit kinabuta man eh yang tambalan kanang nang nagpila nga siya si Rafael kay mo lagi man nambal mo si Rafael mo man sa diya kung birthday angel
0: ha
3: mo lagi akong tawgon kay man nambal mo ana na lang ma'am Katrina dangop sa pag-ampo. Ang simple kay pagampo kani bitong kaban sa si Ma'am Teresa Goliat.
0: Ah.
3: Kanang iyang giingnan siya sa doktor nga hapit mo cancer ang iyang guwater, canceros.
0: Asa?
3: Kanang iyang diribang katong iyang kang Teresa nga magpabayop siya, ngayon siyang pagpabayop siya. Tulod yung doktor ngayon niya. Wa man siya magpabayop siya. Kada niya pangalawat, ang iyang ako nung gidawat sa ustyas, iyang ihikap sa liog. Ay, nawa ko nung natunaw na. Uway ko mo sa mga pagtuog mga milag ng ana. Ay, ana lang, Ma'am Katrina!
0: Ana, ana lang!
3: Oh. Kana bitong na ko ikuyog nga basta na ko ina ko lalaki. Imo ko nung gunita nang kuan kan dapit sa maitian.
0: Mura sa Twitter.
3: Mo agay ko nung ako nung na di prints.
7: Wala. Nang sira nang sira na.
3: Pagulit ko sa pagulit ko waman mo agay.
0: Ah, okay ra.
3: Sige pa, sige pa. Sa mga pagdating ko lumanon.
5: Kona ko ay impasol tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
11: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
10: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
11: Jo, maluway ka, Jo! Jo!
10: Mateo! Scammer?
12: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ug bisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
10: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon?
12: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
13: Bisan ako?
12: Oh.
10: Oh.
12: Lola?
14: Glulas Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaos sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mama Mia, here I go again.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bacteria nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride Perchloroethylene Dichlorate, the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
9: labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kailangan kong mag-withdraw!
13: Himala! May PPI dito!
12: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
13: Isang himala!
14: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Zen Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing ko hospital yung dati, lugo sa paginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukutso Tungaw.
15: Living Testimonies.
18: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
19: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
15: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo Yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
20: So, ingon na. Paragis bila-bila.
15: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
20: Bila edad din mo ron, ma'am?
15: Ako, 55 na.
19: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Oo lagi, gipakyaw.
3: Uy, naunsa man ka, mura magkag nagtama.
4: Grabe sa di mo la, uy. Tama gyud.
2: Nagkataw, wala sa siya.
3: Hoy, Matiyo! Hoy, Matiyo! Oh. Hoy, Matiyo, naunsa ka,
2: Lola.
3: Uy.
2: Lola, sorry, na-distract lang ko.
3: Basta kay mauna to, gipakyaw niya itong babayhana ang among tinda ni Joe nga mga prutas. Tigali, mahatag tong siyang mga prutas sa inyong opisina.
2: Niundang naman siya?
3: Uy, mao ba? Unya, kinsa pa imong gipuli niya nga wapa man ni si Joe?
2: Doon na lang unay acting secretary. O naramsad si Mon.
3: Aw, abin na kung imong gipulihan o lain.
2: Why? Kang Joe na tong position.
3: Aw, lagi ba? Sige na. Pagsugod na mo, tutor ni Joe.
2: Lola, manihapon sa ta, ha? Excited na sagay ka.
3: Aw.
2: May smile siya.
3: O sige na, pag-ilis na dito kay ako nang ipaandam ang lamisa.
2: Okay, Lola.

0: palagi nga daghan kag Jo karon matuyo. Dagugog kay katawas, Jo.
1: Sorry lang.
0: Ay, okay ra, Jo, oy. Lain sa dili ka mo katawas iyang joke. Mapahiya o niya siya.
2: Bitaw, ayaw sa ko ipalaw, Jo.
0: O, sige na, oy. Kauna tagtarong kay mag-tutorial para ba mo?

0: Kan hem toch nog geclariceerd worden? Nee, want deze heb ik nou. Gani, doe als jij la hit in beauty. Oh. Kon matarong ng ginisya gam.
1: Ah, hinay pagit kayo ko, sir, eh.
0: Okay na. Okay na. Why problema. Take your time. Mahanas ko na lagi kadugayan.
1: Tanawa ko na, sir, kung sakto ba niya akong gitahit?
0: Ah, sakto rin. Dugay lang na human.
1: Sorry, sir, ha. Hinay gagay ko makat-on good.
0: Hindi, mag-good. Fast learn yan, mag-good ka. Mag-guan tagagong tulo ni mo kung hinay ka makat-on. Jo.
1: Sir?
0: Never mind. Sunod na lang. Sige, sige. Concentrate lang sa isang mong typing skills. Sige. Pwede na ka mabalik sa mong kwarto. Dito na natin wasong practice.
1: Okay, sir.
0: Okay. Ko. Ako na may dili relax sa presence ni Chu. Karoon pa mo kung maingon hindi, sukat-sukat. Wow, ano kipapahingan? Nakatarog ako. Ang ban ba gani? Kung lang, maghubos akong atabangan. Pero, wagid ko ka-feel o ingon hindi karoon. Oh, na-track ako niya.

0: ところばかりもな女さ。ペロ、ガノンハヨ。ガノンモラマドアコナフィーナクシキタンアウシセラナコ。Ay, pasig na sobrahan lang sa kong imahinasyon. Nga nung kutang mutan naman siya na ako. Pero, mura man gito eh. Namarugbi akong balhibuan eh. Ano man eh. Matiwas akong praktis ang type eh.
1: Usa may gusto na mo isulti. Murag kanina na mga si Liko-Liko. Problema?
2: Di man. Pero nahasol ko.
1: Oh, problema na. Kaya nahasol ko ka.
2: Ambot, bitaw. Pero, di isan.
1: Lausa na lagi nag-istorya. Arong na ito masuta ko problema na o dili. Ha? Huh? Bayan sa unsa mo din na?
2: Bayan ni Joe.
1: Tuyong. Bahi di Jo.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
5: No one ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka. Mag TTX 500 na. Ang TTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug di sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. TTX 500. Sa mga butika. TTX 500. Ang tubag. Kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500. Epektibo. Sa pagpamubo sa blood sugar level. TTX 500. Imo sa di sugared sugar cane extract. Ug anti-diabetic property. Gigan sa palaya. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa

0: breast cancer.
1: Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
3: This time check is brought to you by PH Care.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
10: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Delivery! Mariose!
2: Is that box really mine?
1: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
3: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
1: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
3: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Uh-huh. Gano? Digid ba da? Wa gid ka kuha? O maglisod kag bakwi ni titala?
12: Di na mao.
11: Awa siya ba da?
12: Ako.
11: Ha? Oh, abin ako si Jo. Ikaw di ay?
12: Si Jo lagi. O ako.
11: Ha? May naitabo ninyo.
12: Bro, adto ko tas gawas kay sumbagon di ka.
11: Oh. Usa magdi ay ba? Raro ha. Oh.
12: Mo na siya. Unsa may imong ikasulti ana? Unsa imong ikasulti?
11: Bro. Na fall ka ni Jo?
12: Woy! Na-fall good!
11: O siya iwa! Kanalta na ni mong gisulti, ibidin siya na!
12: Wa, sad, oy!
11: O siya iwa, sad! Na-mismerize good ka sa iyang katawa. Uha? Uha? Mismerize good ang word nga imong gigamit. Liman kag na-mismerize?
12: Aw, kan, kanang...
11: Na-mismerize!
12: Wrong use of
11: words. Oh my goodness!
12: Sa tingali ko.
11: Ha? O siya?
12: Wrong use of words.
11: Usi ba eh? Wrong use of words ba? Gikan to si mong kasing-kasing pagkasulti.

0: og naibaw ka ba? Nga while misulti ka ito, mikidlap-kidlap, oh. Nagkislap-kislap ang ibong mga mata.
1: Krapi siya, mikislap-kislap.
0: Mura ka ninipot!
1: Mura yung guan, Christmas light. Tarong, bro.
0: Kuwang na lang.
1: Yes, aday. Tingali, bro. Nakalitan ako. First time ko ito nga nakakita ko niya nga ingunad to.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato magong nailhan niya nga murag robot, di ba?
0: Robot.
1: Murag, unsa ba? Why feeling? Idlas kayo mata. Di ka mau mo smile. Basta, why charm? Bisang gamay.
0: O yeah, karon. Charming na si mo pananaw.
1: Wow!
0: Well, wow! Lahisan ka, bro na? Lahisan. Sa kadakang gwapa liha, sexy, social nga mga babae nga nagsigi og paduding-duding di mo, nagpa-chancing, ha? Huwag kagigit agad bisag usa. Ya, karon?
1: Aw, nabaguhan na lagi yung tingali ko niya.
0: Pero tumboy siya, bro. Ayaw kalimot, ana.
1: Di mo siya tumboy, bro.
0: Usa?
1: Dili siya tumboy.
0: O gano'n nakaingon magkaana?
1: Nato yung one time nga nasipiat si Glitok.
0: Ingon siya dili siya tumboy?
1: Aw, wa. Pero ingon siya nga, di siya magminyo kay why ayo ang mga lalaki.
0: Oh, ano? Mingon siya, ana? Oh my goodness. Ano nakasulti siya, ana? I mean, inaana, di mo kaklose ka nun? Mag-istoryahanay na mo?
1: Katuragong time nga, gikan may namalit og cellphone niya.
0: Yay ka! Wow, ha? Imo mag-isigi palitan ng cellphone. Hala, ha? Grabe!
1: Natural lang kay need na niya.
0: Wala. Wala ba? Na-drone into hair na good ka niya.
1: Drone. Asa go na una, bro?
0: Ay, di, oy. Klaro, panis tin aw og tin aw panis klaro. Dili niya siya ka ng git-git pasal kitran. Mao na, bro. Ha? Nag-self-denial ka palang sa pagkakaroon. Ha? Ano ba? Atik-atik ba? O di palang kunuhay ka siyor sa iyong kagalingon, char. Pero I tell you, bro, ha? I tell you. Muna na. Paduong na na. Ano na lang pingon?
1: Ako kumauna. Ako na lang siya papahuaon.
0: Unsa? Si papahuaon? Yabag na. Ngano'y mo mapapahuaon?
1: Hey, mo paduong maka-fall niya.
0: O si paduong? Na-fall na ka.
1: Oh.
0: Fall na na. Tagak na ka. Okay, na-fall na ka. Maglisod ka naghawas. Ang buhata na lang at imanana. Inurture niya ang feeling and make sure na mahimo siyang angayan ni mo.
1: Oh, bro.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
8: out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Maigala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagit! Haba! Lala ka na ang gwata sa mango! Magdali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
6: Pagkaon ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Kurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: This time check is brought to you by mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
18: This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
19: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taksi o gisunog. Napatay gihapon. O karon gitulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardiya. Ano yapon ka?
2: Nagkaatol ating alay, sir, nga niagi ko.
1: Nagkaatol? O masigur sa ka sa makauban sa mga tulisan? Sir. Palayo ka na ko. Palayo! Kamurag mo samot ka buhay talaga ang adlaw. Gitulis mga akong tindahan o namatyan pa ko o naapaka nagsamok-samok ka na ko.
2: Sir, Rafael.
1: Pahawa, Abel! Pahawa!
2: Oh, sir. Sorry. Sorry. Skambuang. Tukan sa gula. Murakog na buko kong danggit sa kipanulti ni Sir Rafael. Gidudahan pa noon ko nga kauban sa mga tulisan. Isamot ko na ang iyang kabuset. May nakakita ka na ako. Sorry, Sir Rafael.

0: Oh, darling Rafael, asa ka? Nakatugo. Pagmatan ako, uwa na ka.
1: Di ako sa usa sa ato mga convenience store, Marga.
0: Nagunsa maka diha?
1: Gituloy sa ato convenience store. Okay, patay pa ang wadya.
0: Oh, my God!
1: Ako ka nang nahitabo, dali.
0: Ngano naman, Sad? Ngano pero minaman natin ang gitulisan, darling?
1: Mauna tingalan kini. Katunggi bahad ba sa pangungo sa mga kidnapper din ako?
0: Ngaon sa?
1: Nga basulan ko noon ako ang pag-traidor kanila.
0: Darling Rafael!
1: Nagtuo mangyod sila na katung tao nagmaskara. Ako tong kontak. Ha? Aron patyo na nga mga kauban o makuha agad ang kwarta o nabalik din ako.
0: Darling, pag-amping diha. Ansa kag mobalik na lang ka dire? Wala ba kay Gorgia? Tingali pat yun kas mga tulisan.
1: Darling, kuan kini.
0: Darling, ayaw pagkumpiyansa. Paulit na dire. Dali na.

0: Kasi baka kung bakit ang gilas mga tulisan ko sa luna niya
1: ka. Kayo.
0: Magunsa naman lang ko.
1: Waroy kilati, bayot.
0: Uli na dili. Uli na po.
2: Ay, kaluoy. Tapos tiguwang. Ulog-urlog ka ng taon. Ups. Oh.
0: Ay. Kinsa na?
2: Meow. Meow.
1: Ay. Ah, biyaan. Ay.
2: Naduhan naman ko na himong earring, Andy.

0: 주말이가. Hello, mommy.
1: Federico, ang convenience store ni Darling Rafael kitulis. O gipo ti ang gorja.
0: Okay. Ano sa'yo problema?
1: Mga ba kinang imong giingon nga laing mo po to?
0: Yes, mommy Marga.
1: Federico, murag dili naman ni maayo?
0: Garong dili.
1: Muhin na yung income ni Rafael aning kalakiha.
0: Mao kanay akong primahos sa iyang pagtraidor sa among gikasabutan.
1: Konpirmi na lang ni Mahita po. Unsa may itong sundon o niya? Kung wala si Rafael, wala niya tayo gusto.
0: Simple. Ako na ganang problema. Basta karong panahuna. Bloodbath ni. Bloodbath!
1: Federico!
0: Mga ligo mi sa dugo. Ug mubaha ang dugo. Pero na? Oy, kiss?
2: Si Federico na sa tingali na.
1: Ni Adalgis, si Rafael. Aha? Oo, sige.
2: Sultihan ko baka si John Rafael, no? Bye. Pero kuwang pang ebidensya.
3: Ay, Ula. Arsa ba si Marga,
2: ha? Ah, Nyor!
1: Darling! Darling! Tiara ko!
2: Isi! Nagdakan pa! Upun niya to!
3: Oh.
2: How can you utas?
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Agwanta pa.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala.
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Set living testimonies.
19: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
20: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
19: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
20: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
21: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sa aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Lingkod ulit. Lingkod. Nahibaw ko. Na-stress kas na hitabo. Dali ba, darling?
23: Mau ka na, Marga.
22: Sige lang. Lingkod lang, ha? Masahi, auntie ka.
23: Okay. Good.
22: Sige, lingkod. Okay. Good. Kana. Hola?
24: Yes, Miss Marga?
22: Doon, dali.
24: Miss Marga, may isugo ka?
22: Pagtimpla og juice. I-mix ang apple. Ingon man ang avocado.
24: I-mix?
22: Yes, i-mix. Pagdali. Kinahala nga makainom dayon si Darling Rafael. Na-stress na ra ba ni?
24: Ah, sir! Sa di ay ka, ha?
23: Gitulis ang convenience store o gipatay pa ang guard.
24: OMG!

0: Aha, bida no. Inana isulti ni Sir Paili mo, bay Abel?
1: Oh, bay din. Ginudahan pa ko nga usako sa sakop sa tulisan.
0: Bito, siya biyabak pergaba. O sa pamagalikas, nagluwas ako niya, nagsigawas mo sa tulisan, sa diyang buot silang tulisan, di ba?
1: Oh, amot, mamuntoy na sol siyang nauna. Kandungan agon minagabot. Katong gitulis o gisunog ang taxi o karon ang iyang convenience store.
0: Ha, bidasan niya. Dahan ka rin. Araw, tasan na na eh. Bida.
1: Gidudahan ko niya.
2: Naunsa mo, Inting?
0: Ay. Kasi ba yung bilde ba? Tao, gidudahan mo. Sinupail nga. Kaubos tulisan?
2: Ha? Unsa?
0: Kuan ko, gitulis convenience store ni Sinupail. Unya, dito ba siya? Gidudahan siya nga. Siya kuno kaubos tulisan?
2: Gitulis na po di ay. Na, kasakit ko na murag ang gidayeg mo usir maskara. Aw hinuon. Natural ang ang daygon. Kay mo may nakaluwas. Kamu, anong daygon man mo? Wa man may nahimo.

0: Usap tani ni bay, ha?
1: Ngaon tang gutong kayo.
0: Daghan kay ngaon, oh. Linya, sakyan ang gud. Daghan kayo.
1: Kwan magod, nindo tini napita. Nami ko na napita. Paborito pag mga pataong para sa mga laki ba?
0: Ah, unsa man. Unsa man ko na?
1: Kompleto. Seafoods, sinugbangisda, kinasun, lambay, alimango, nukos.
0: Iya.
1: Nga, larang na bakasi.
0: Hmm?
1: Napay oskanding.
0: Ay, ay!
1: Balbakua.
0: Eh, kini.
1: Potsiro.
0: Maori kuso kini nini lambi at pagkaon re.
1: Nangutan ako kinsa tagiya dre.
0: Oh.
1: Ila rin hapon ni si Rafael.
0: Bumubo. Muna yung nga. Tadawas taso. Rafael's restaurant.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba niyong bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Mayo ka rin, naabot ka na. Din ka gikan, ha?
1: Fulfilling my dream.
0: Kusibot ni mong ipasabaho. May bagong negosyo kang buot sudlan.
1: It's more than just a business, Dad. It's my future.
0: Oh. No. Ayaw na pagbiya. Magsulti na ta, Paolo. You come back here. Wag ka ba'y plano alang ugmang adlaw sa imong adlaw na tauhan?
1: Of course, I have.
0: May parte ugmang adlaw din sa mansyon.
1: Definitely none.
0: Paolo! Paolo, ayaw na pagbiya! Paolo! Damn, this son. Uso ba gini ay iyang plano alang ugmang adlaw? Hey, naanda na. Ngamay salo-salo din sa mansyon, sayang adlaw na tawan. Busa ipadayon ko gihapon ang parte alang ugmang adlaw.

0: Masayo kog digamo aron may madaming kanon. May na lang, sudan na lang ang among paliton. Mohapit kami og lechon nga manok. Dungag sa pansit nga lutoon ko usab karon. Magdali ko kitingalig mo ang hinaon niya katos mihoy. Wa ba kain taong tumalimot? Wa rabato na ko masultihi. Ay, kun unsa manggani, atuon ako siya human ko makadigamo. Uy, siya naman ka ni... Kasayo ba sa ni Mihoy? Uy, nasubrahan man sad. Wa para ba ko makadigamo da? Ay, ablihan ko una ni, aron makapamainit. Sayo ha,
1: good morning, Nay!
0: Santisima! Uy, Clover, kasayo ba sa kadlaw ni Anaman ka? Nagunsa man ka dun, he? Kasayo ko din mo nagbata.
1: O, pamanggani ko ay katug, Nay. Milaos ako din higikan sa club. Mutabang ko ni magpangandam, bahala nagduka kay ko. Ipakita na ko ni mo na yung seryoso, yun kaayo ko sa imong apo. Ado na lang ko sa sakyanan matug samtang magbiyahe, Nay. Aasa na ito paingon niya, Nay.
0: O, ban giday ka?
1: Ni anaman gani ko. Di ka maikog mabalibad na ko, Nay. Kay, wapabay ako itug, Nay. Nya, milahos lang dyan ko din, eh. Kapoy po kayo kung gigin sa trabaho. Ang sabi ako ikatabang ni mo, Nay?
0: Eh, nahala, sige. Ganahan ka mangyugkahang mo tabang. Pag-ad-ad og lamas. Lamas na lang para pansit o gutanon kay gihilisan na nakong daan gabiing tambox baboy o gagubang para sa gul.
1: Okay, Nay. Wapa mo mata ang birthday boy?
0: Natuog pa.
1: Okay. Pagkawin ako, birthday greetings na yun, ha? Balik na ko na yun. Nalay sa doy. Kasakit siya kung buhay mong gigibitan. Gigunitan mo ko na niya mo. Ay, ramas ang kunin mo gibog no, anak na yun.
0: Kaya ang imo na magbuhok ang akong naabtan. Pagpuyo, ha? Kung dili ka gustong kuptan ko ni Kutong bahuman sa kong buhaton.
1: Mag-greet ramang ko.
0: Enigmata ni Piolo, makagreet ka na. Sa pagkakaroon, hala, o ba na kuskusin na aron makatabang ka? Gamit pa ng pag-anhin ni mo.

0: Ay, nahuman na yung nakugluto ang pansit nga Binisaya. Onsa man, nahuman na ni magbalhin sa Tupperware ang kanon. Isunod ning pansit og... Ay! Ay, naunsa ba ning gisugo nga? Naghukdo naman hinuon sa misa. Mauni mo tabang?
1: Ay! Ay, kinsa ba ning naghukdo sa lamisa?
0: Ay, may lain pa. Si Clover na. Sa'yo kayong mianhi kay mo, uban ko nun nato.
1: Onsa?
0: Eh, wasag din na lang na. Birthday man sad ni mo. Itabangin na lang kong suod ining pansit sa sudlanan bi aron makailis na ko. Andam naman sad ng mga platog, mga kutsara diha. Ingon man ang baso. Nanas plastic. Basig mo abot na to ron si Mihoy nga magkuha na to.
2: Sige, Nay.
0: Ay, oy. Mao naman tingali ron. Hala, sige, gawsa na. Ing na nga, mag-ilis ako kadali. O niya, dadaan na lang sad ng ubang dadunon. Ipahilo na sa kyanan.
2: Ah, Nay.
3: Uy. Ay, ito na ta.
0: Ah, dali ak mata.
3: Happy birthday.
0: Puyo ng si Mundi mo, ha? Puyo ng si Mundi mo. Isod na ng pansit sa sudlanan kay niya ng driver.
3: No, Ana? Ay! Tapad yun niya ko ni mo, Pilo, ha?
2: Ito ang sana ko si Inoy Mihoy, Nay, ha?
3: Ay, Pilo! Tupad ta, ha?
0: Ito para ng naong ni mo.
4: This news is brought to you by PH Care.
5: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
1: Noy, may buntag dyan, Noy. Pamainit siya.
13: Sige, salamat. Nakapamainit ako na dito sa bahay dong.
1: Mo ba? Oo. Ibutang una na ako din sa... Uy, kinsa man yung naghigda diri sa luyo sa sakin, Noy?
13: Ay, puntin siya, no, na dong.
1: Puntwa? Dili siya mag... makatog sa sakinan?
13: Ay, gabi pa na nga, Diyas, matog sa kinan doon. Wala na kupakawa kay daan na masang mingol ng uban siya. Imo ni Gibitar, ha? Ibuong bitaw ko nga kalit ng mingol ng uban siya.
1: Maayo kay misugot nga imong huwaman ni sakinan.
13: Ako ning yabang ano, musugot ka na.
1: Ha? Siya? Mahal na ba kayo nga nung...
13: Ay, wag na yung problema dong. Sabi ka, ako na yung bahala na. Nabahiran ako na.
1: Gigi. Mulian na niya, teka na eh.
13: Ayaw na eh.
1: Sabi ka,
13: may dadawad kong dagong kadidad mo nga. Ayaw na pa kung nauna na nga. Bayad din si kanan. Libre ko nini mo. Ako ni binutihan ni mo.
1: Sure ka, Noy Mihoy?
13: Ayaw, tama ka eh. Labaw pa sure, labaw pa sure.
1: Salamat kayo, Noya. Nga, dinilan ako na ni Pahiluna sa ilawom sa bangko.
13: No.
1: Dili man ni Mayabo.
13: Ay, di na Mayabo eh. Sure. Butan na diha. Nanay ni mo, asa naman?
1: Nanay, ato alito sun.
13: Ay, napunsit siya, tupad mi.
1: Tolgal na si Potensyano eh.
13: Sige.
1: Nigaw, grabe ka tuhugo. Huwag magiging pagkabantay.
13: Oo, gani.
1: Balikon sana ako sa Sunsilas, nanay na, ha?
13: Oo, sige.
1: Aron nga, magkagika na dayon ta. Hapiton para ba natin si Ma'am Denise?

0: Ay, salamat sa pagtuman sa mong sa adhami, hoy.
1: Ay, way problema, si Des. Ikaw na gud na. Sakay na mo. Bullshit ka.
0: Ay, manakay na ta, manakay ta. Dili lang ta spikas gabahin kay may nagbuyod man og higda spikas bangko ng sakyanan. Giokupar naman tanan. Muna ko, ha?
2: Sunak, Lumer?
3: Okay. Tapat to. Tapat to.
2: Dere lang kusdaplin, dere lang kusdaplin kay manaw pa ko niya. Oh. Maghapit pata ni Ma'am Dinis. Na mihoy, larga na.
3: Ay, tapat, nagpupunin mo daan, good.
0: Ay, pagpuyo na good niya, Clover. Arang dili ka mahibilin. Larga na, mihoy!

0: sila na tingali ron. Magawas na ko, ha?
1: Hi, ma'am. Good morning.
0: Hi, good morning. Happy birthday.
1: Thank you, ma'am. Gani na lang nagwat, ma'am?
0: Dili pa daw, guy. Ila ko na lang kumpultahan, ha?
1: Okay, ma'am.
0: Tana?
1: Tana. Ako na lang dahas yung bag, ma'am.
0: Shoulder bag rin akong daoy. Okay ra, ako ra.
1: Ako na lang good. Ang baby.
0: Oh, sige. Kay birthday man ni mo ron, imong gusto ang matuman karong adlawa.
1: Tinuod, ma'am?
0: O, lagi.

0: mga yung kiss gikan nimo, ma'am, isip birthdayhan?
1: Ha?
0: Sa aping lang?
1: Ah. Happy birthday!
2: Kita kayo! Mau ngalingiw kay Bingito niya ka!
1: Nay! Nagkisa na si si Ma'am Denise o si Piulo, Nay!
2: Kita gani ko!
1: Manao ko! Manao
2: ko!
1: Ay! Dili ko palabot ini! Ngayon nagkis mo sila, Nay! Atoon ako sila, Nay!
2: Ayaw niya! Mag-unsa ka man dito!
1: Mo-appel ko nila!
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12:34 na.

0: Sa dili pa ato ang Metro Ratsada karong mga oras ha. Ari una ta makauban nato ato ang mga kaubanan, mga kaigalaan. Ikan sa Dolly Everyday Grocery. Makauban nato karong karong mga oras ha, karong tuha. Si Miss Rica Fajardo ang sales manager for Cebu sa Dolly Everyday Grocery. Atong isgutan kining bag-ong nag-abli nga tindahan ni sa Dakbayans Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay. Hana sa tong linya si Miss Rica. Miss Rica, good afternoon po.
1: Hello, maayong odto mga taga ka DYHP.
0: Yes po, ma'am. Yes po, ako inyo ang makauban si Radio Man Marisa Abadias po, ma'am.
1: Okay.
0: Yes, ma'am.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon po. Nakadungog na gyud mi sa kasikas ug makalingaw nga jingle sa mga radyo. Mahimo ba nimo isulti, ma'am, sa mo ang mga tigpaminaw unsa gyud ang Dolly Everyday Grocery ug nganong dako kaayo ang kahinam sa inyong pag-abot dinhi sa Cebu?
1: Okay. So both umuna na ako nga ipaila-ila si Dolly. So si Dolly nagsugod na kami sa Manila with 1,400 branches already nationwide. Ug nganong dako kayo kasi si Dolly kay kami ang pinakabarato pagdating sa mga basic grocery needs sa atong mga kasubuano, mga Cebuano. Ug ang among mga produkto di kalidad gyud.
0: So mapalit ang mga pinakabarato gyud, ma'am, nga mga everyday essentials.
1: Yes. Yes.
0: Oo. Kay
1: so,
0: kini
1: mga tao, nag-aapas gyud sa amo ang mga item maski pag sa kataas sa linya nagpaabot gyud sila kay ang presyo dili gyud siya katupngan sa uban nga mga ano, mga retailer diri sa Cebu.
0: Oo. Tungod kay kini mao ang pinakaunang higayon nga magbukas ang Dolly dinhi sa Visayas sa Miss Rica. Unsa man ang nakalahi kaninyo ikumpara sa tradisyonal nga mga supermarket o mga convenience store nga ana-ana karon?
1: Si sa amo sa Dolly, we wala mi ano, wala mi plastic. So ang amo karon is naga-provide mi og for the opening, pag mag-open mi sa tindahan, mag-provide gid mi sa amo ang mga kasibuanos og mga free eco bag. O gana aduna pud kami ano, brown paper bag na tagpiso lang.
0: Mm-mm.
1: And then usually pag pagpak na si customer sa ilahang mga gipamalit, gina-provide lang namo ang amo ang mga carton boxes. So very simple.
0: Mm-mm.
1: Very simple lang amo ang concept. Sa Dolly. So, maupon na yung rason na makasave gyud ni para mahatag na mo ang pinakabaratong presyo para sa mga subuanon.
0: Oo. Ang inyong tagline, Miss Rica, nag-ingon, barato di kalidad. Kasagaran, kung barato ang usa ka butang, magduha-duha ang mga tao bahin sa kalidad. Unsa ang gihimo sa Dolly nga magpadayon nga ubos ang presyo samtang nagpabilin nga taas ang kalidad?
1: Mm-mm. Mao gid na ang among gina-prioridad nga barato pa, di kalidad pa. Kaya syempre, kinahanglan na mo nga mag-minimize pagdating sa among mga gastos para mahatag na mo ang di kalidad na produkto para sa among mga customer.
0: Uh-huh.
1: So like mag-display me o paleta lang. Wala mi gina-provide nga guard. So kumbaga all around ang among mga empleyado. So that's, diha mi asa nga maka-save para maihatag na mo ang pinakabaratong presyo para sa mga customer.
0: Mm-mm. Kumusulod ko sa inyong tindahan, Miss Rica, sa pinakaunang higayon karong adlawa, unsa man ang numero uno nga must buy nga produkto nga angay good na ko ibutang sa akong cart o unsa man ang imong personal nga paborito?
1: Oo, pag musulod ka sa among tindahan, dapat nimong suwayan ang among gonas, among mga Kago products, among ang mga honey blossoms, o gang among ang mga pancake mix.
0: Mm-mm.
1: Na among mga healthy cow, among mga gatas, pagasulayin ninyo.
0: Mm-mm. Unsa imo ang personal nga paborito, ma'am?
1: Oh, chicken poppers, ang among mga frozen products, daghan kay mi og kapilian. Sumaw na siya mga pang-bounce sa atong mga anak, panganudan ato sa pang-adlaw-adlaw, kompleto kami. So sa frozen nga products, diligid mo magmahay ni Dolly.
0: Mm-mm. Lisod ang panahon karon og nagkamahal ang tanang palaliton. Ngano man ang mga practical nga mamalitay, Miss Rica, angay mo balhin sa inyong tindahan. Pila man gyud ang matipid sa usa ka kasagarang pamilya kung mamalit sila sa inyo ha, imbis sa ilang naandan nga merkado o tindahan?
1: Oo, pagdating pa lang sa amo ang mga manok, like example namo sa Jaw, gamong kaugaling manok, 159 na. Pero sa ubang wet market or sa ubang establishment, umabot ka na og 229.
0: Mm-hmm.
1: So, dako jud kayo ang ma-save sa mga customers. So, maugid na ang nag-prioridad ni pag-adto sa mga area nga daghan gid kaayo mig ma-serve nga mga CD customers karon.
0: Mm-mm. Kanus aog asa gyud mahimong makaadto ang among mga tigpaminaw, Ms. Rica, sa pinakaunang mga tindahan sa Dali dinhi sa Cebu.
1: Oh, sa last July 25 nag-open na kami sa Pakpakan, mm-hmm. just to ano lang to add to the ano, Pakpakan, Basak, San Roque og Sentro. Andang karong umaabot na July 31, mga ka-DYHP, mag-open na kami sa Bangkal, Agus, Villalon, Cebu City, and Subang Dako, Mandawi. So kita-kita sa ninyo mga suki, mga kasugbuanon. So dali na mo sa Dali.
0: Mm-mm. Ma'am, katapos ang mensahe alang sa ato ang mga suking tigpaminaw.
1: Mga suking tigpaminaw sa DYHP, bisitahan ninyo sa Dali. Dili mo na mo, dili ka mo magmahay. Kung inyo mong bisitaon, kompleto kami sa inyo mga panginahanglan sa adlaw-adlaw o sa gikasulti ko na pinakabarato kami o with dekalidad. Makaasa gid mo nga dekalidad ang mga produkto.
0: Dagang salamat, Ms. Rica Fajardo, ato ang sales manager for Cebu sa Dali Everyday Grocery. Dagang salamat, Ma'am Rica.
1: Salamat, Ms. Maris.
0: Thank you po. Mo kato si Ms. Rica Fajardo, mga kasama, ang sales manager for Cebu sa Dali Everyday Grocery. So palit na mo, bisita na sa Dali Everyday Grocery. Sana kada yung mga locations na inidini sa Cebu. Abli na sila sa Mandawi, Talisay o Lapu-Lapu. Kato mga gipanghisgot nga mga location ni Ms. Rica. Mahimong mabisita sa Dali Everyday Grocery. Pinakabarato nga mga everyday essentials di kalidad pag yun. Dali, nasa Dali! Ako inyong Radio Man Marisa Abadie sa tangi ang sunod ang Metro Ratsada nato udugang mga balita. O ba ninyo si Radio Man Aida Tampus. Oras alas 12:41 na.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Ay,

0: ginagawang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Ulohan sa ato mga balita, konseho sa siyudad sa Sugbo, waan na muhatag pagpagtagad sa Lumad KKK alimaong tribal government. Samtang Cebu City Police Office miauhag sa mga nabiktima sa tulo ka mga bayot nga mureklamo sa ilang buhatan alang sa pagdugag kaso nga ilang ipasaka ngadto sa korte. Samtang opening statement sa prosecution sa pagpadayon karong adlaw sa Senate impeachment hearing gipaundang. Mga kato mga headlines.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Time check, hatol ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery, barato, bikalidad, dali na sa Dali.
5: Kining oras, hatol ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya. Banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustid. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
17: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Oras sa DYHP alas sa 12:46 sa kauntuhon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos muhatod sa atong mga balita. Metro Ratsada ning kauntuhon karon ug sa uluhan ug sa mga detalye na sa atong mga balita. Gimugatan ni House Prosecution Panel Member ug mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa iyang opening statement nga angay alerto ang kagamhanan sa paggasto sa pundo sa nasod. Kiniato sa pag-resume sa impeachment trial. Watok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa mga balaod, kung unsa ka careful ang usa ka pamilya sa paggamit sa kwarta tungod sa limitadong kita, susama usab untang ang ayong mahitabo sa kagamhanan kabahin sa pagpalapad sa pundo ngagikan sa buhis sa katawhang Pilipinon. Apan wa na mahatod ni Kongresista Dilima ang iyang kritibukang opening statement humang ipahinumduman ni Senator Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero nga likayan ang pagbuhi o mga pamahayag nga mahimong mag-conclude sa fact of law. At oras sa lasa 12:47 na sa DYHP Answer to Win promo karong nga untong hama kasama. At pasiguraduhan unahan nga inyuhan na like na follow DYHP Arimensibo Facebook page. Ingan man Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo kanay dunay blue check mark hilid sa apelyido. Maginay legitimate nga Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kay daghan biya nagsuon-suon. Daghan og naghimo og mga fake account. Apan ang tinuod og ang legitimate nga Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyog kanay dunay blue check mark kilid sa apelyido. At ang tanan karoon to ha mga kasama kinsa man to ang kongresista nga sa habig sa prosecution sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte nga gipahunong sa iyang opening statement o guwa na makatiwas nga tibukan ining pag-deliver sa iyang opening statement mga kasama. Tubag na. Pinagi sa pag-tay, pag-comment sa inyong mga tubag sa ato ang comment section sa live program karon sa Metro Ratsada o i-share ang atong program para di mo ma-disqualify o na mo'y chance nga magkadaog o 200 pesos GCash. O karon sa dugang pang detalye sa atong mga balita, ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo wa na muhatag pagpagtagad sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
13: DYHP RMN Report.
18: Kining maong balita, hatog nato sa Life Extension Vitamin D3. Wa na muhatag og pagtagad ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government. Ang nasigutang grupo ni Pinaw suwat ganito sa City Council, labot silang luna diha sa barangay Kiyot sa Dakpayan. Kinidos unta sa Konseho ngadto sa tulo ka committee man ini alang sa pag-review, verification o guban pa. Apan kining giparaw ni Konsehal si Senyo Andales, tungod kay giingong ang Alimaong wa ilha sa National Commission on Indigenous People kun NCIP. Subay sa maong kalambuan, City Council ni Paraplin na lang sa upat ka mga suwat nga gipada sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government ug wa na muhatag og aksyon niini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa pagtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
3: At oras sa alas 12:50 sa kautuhon mga kasama, ang Cebu City Police Office niyauhag sa mga nabiktima sa tulog ka mga bayot nga mureklamo sa ilang buhatan alang sa pagdugag kaso nga ilaipasaka ngadto sa korte. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante sa report. Sadi pa ang report ni Radio Man Arnold Bustamante mga kasama at unang balikan ang nagpadayon nga Senate impeachment trial mga kasama. Ang unang testigo sa House Prosecution Panel representar sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, si Violeta Constantino, na mao ang kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch, Nanumpa sa Senate Impeachment Court at sa pagsaka ni ini sa witness stand. Ang articles of impeachment kay ipresentar sa prosecution karong adlaw may kalabutan kini sa pagsuta sa giingong sayop nga paggamit sa Vice Presidente sa confidential funds sa Office of the Vice President kun OVP ingon man sa Department of Education kun DepEd. Samtang subay niini gibutyag sa kanhilan baga sa Bolivar Branch Manager Violeta Constantino na personal siyang nag-oversee sa pag-encash sa upat ka mga tag 125 milyon pesos nga balor sa cheque nga nakapangan kang Office of the Vice President kon OVP Special Disbursing Officer Gina Costa. Si Constantino ang unang testigo nga gipresentar sa prosecution alang sa Article 1 kabahin sa giyong sayop nga paggasto sa nagbalor 612.5 million pesos nga confidential fund sa OVP o sa Department of Education. At oras alas 12:53 na at balikan ang report katong tulo ka mga mahuyang nga nang biktima. Ang Cebu City Police Office karon iauhag sa posible pang nabiktima ni nga tulo ka mga bayot nga mo patimaw sa ilang buhatan aron makatabang pa sa pagdugag kaso ngadto sa korte. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
13: CYHP RMN Report.
19: Sa mga inaipain na ang kaso ng Rodney, karagatawag ato sa Fiskalya, patok na sa tulog ka mga sakop sa LGBTQ. Gusto ka pabay, humangkini, manulis sa usa ka tinunan nga Chinese National. Sunod sa usa ka motel, diha sa may General Maximum Avenue Extension, nga itong nakalabay nga giri. Patatpani po rin sa Lieutenant Colonel Franco Rudo Coriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nanawagan sila karon ngadto sa publiko kung manila basayran nga din ang nangyaw mo inabiktima rin eh. Ginibasis sila ahan na pagpanahon sa investigasyon na ang maong mga suspek ka na nagpikit sa pagpanulis sa mga nangyaw nga inahan nga himoon na customer inisunod sa motel bakaha o bakaha hotel ilaha kining hukukan o bakaha kawatan o mga butang na daghan na mga report na nadawat sa mga police station nga ang mga langyaw o igo na lang sa pagpatala na nawagtang ang ilahang mga cellphone, kwarta o gaban pa. O man, may ikuha sa mga LGBTQ, nga ihan nga customer o ihan nga i-hire na makikilawa sa motel o hotel. Tungkol ni ang kapulistan nag-auhag ka ron sa publiko na binagkatong sa mga langyaw na nabiktima o baka mga lokal na mga sugbuanon na mo-report lang at to sa buhatan sa Cebu City Police Office aron nga idugang sa kasong nga robbery batok kini nga tulo ka mga suspek una nang nga butiang sa tulo ka mga suspek ug usa ka tulo ka babae o tulo ka bayot ug usa ka babae nga dili tinuod nga nanulis sila tanglit ta sila gi-hire dili nga mao nga tinun-an nga langyaw aron nga mo tagbaw sa iyang nalawas noon nga kalifay apan pagabot sa sunod ang ilahang cellphone noon ang gikuha sa maong langyaw apan sa gihimong investigasyon sa Waterfront Police Station. Dili mao ang napamahay, dili mao ang pangangkod sa mga suspek nang may nakita man sa CCTV camera nga sila ang bibiktima sa maong langyaw. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man, Arbo Saman, Tinway HP, Tatak, Arden.
13: Radyo mo nationwide. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
20: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
21: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, tabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
22: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Hey!
0: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imo full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
24: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Oras sa DYHP, untop ng alauna sa kahaponon, mga kasama. Padayon sa ato ang mga balita. Ariun na ta, atong balikan, DYHP Answer to Win promo karon kay sayang kayong 200 pesos. Kaya pinakon, di mo maka follow sa mga mechanics sa karong hapuna, mga kasama. Like, follow DYHP Revensibo Facebook page at Tony Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Atong pangutana, kisa man tong kongresista nga gibaraw ni Senador Chris Escudero. Sa diyan, himo kinig opening statement at sa pagpadayon sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ibag na ha sa ato ang comment section kaysa di pa tamo tapos atong basahon kinsa may ato ang mananaog karon.
2: TYHP Abroad Ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naibaybaw ang US military nga naka-intercept sila o multiple missiles nga gilusad sa Iran nga samog nagtapos sa pipila kaadlaw nga pagpanimaos ug pagpangatake tali sa duha ka mga nasod. Nasuta nga ang Islamic Revolutionary Guard Corps Forces. Nilusad ug multiple ballistic missiles gikan sa Iran sa usa ka attempted surprise attack sa US forces nga nakabase sa Middle East. Apan ang tanang Iranian missiles malampusong na intercept sa Amerika ang nabanaw nga atensyon tali sa Amerika ug Iran. Gumikan kini sa pag-atake sa Tehran sa pipila ka mga barko sa Strait of Hormuz nga gisira na usab karon ug nakaapektar sa supply sa lana lukop kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga sama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiti ang SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
3: Atong oras, alauna tres sa kahapunon, mga kasama, di una importante kay panawagan nga tuyong gihato diri sa DYHP aron makadungog o mapahibaw ang mga hingtungdan. Manawagan ko nga to ni Blanche May Bato Malakitan. Nangita imong tiyo nga si Daniel Di Paz nga taga Balamban, Cebu. Inaot nga mapauli na ka. At balik ko na asa makakaroon Blanche May Bato Malakitan o galing kaysa may imong nasakaan. Kaliog sa pagpauli sa Balamban aron ang nabalaka in town. Ang imong mga pariente labi na gyud ang imong tiyo. Samtang ibang panawagan nga to ni Cedrito Motia Matildo. Ikaw gipahibaw nga ang imuhang cellphone. Giturn over diri sa DYHP pinaagi sa taxi driver nga si Arnulfo Lawas Jr. Paliog lang sa pagpangita o pag-anhi diri sa guard on duty. Atong balikon ha. Nga to kang Cedrito Motia Matildo. Ang usa ka cellphone giturn over diri sa DYHP o niya na dunay ID nga nakita. Na naipangalan nga si Drito Muti Amatildo. Paliog lang sa pag-ani sa DYHP o coordinate sa atong guard on duty. At oras sa launa 4 na. Aring ato ang DYHP Answer to Win promo. Winner karong untuha. Karong hapuna mga kasama. Congratulations! Congratulations nga to ni Jonah May Lato atong winner karon sa DYHP Answer to Win promo. Unya ang iyahang tubag sa atong pangutana kinsa matong kongresista nga gibaraw sa iyang paghimo sa iyang opening statement atong sa pag-resume sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang tubag, kongresista Leila De Lima. Congratulations! Naka-like o naka-follow DYHP Arimens mo Facebook page. Ingaman na Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Og ni shares atong live program karon sa Metro Ratsada. Sa tanan nga man nagpaminaw, ingon man sa nag-follow og ni appeal sa atong DYHP Answer to Win promo at tangin ninyo doon nga pa nato nga mga pakulo. Pinagi sa digital, sa atong DYHP News Updates, mga balita sa alas 5 sa kahaponon, ingon man straight to the point evening edition kaban ni Radio Man Benji Tanghian. Ang kaminaw sa nga ito ni Jess Borja, always listening. Sabi na gudi sa Coast Guard Pilar, Tata Joseph Borja o sa mga parents, Paulino Paling Borja, Prince Borja, di sa Mabog Pilar Camotes. Ang nagpaminaw karo labi na ni Baby Bilarmino Puentebello di sa Tudela. At partner sa Master Control kasama ni Store Homicilio, DYHP Digital kasama ang Gerald Albios, Nemo James Quinones, as we're inside, Chef Tech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, Kini si Radyo Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyo pagpaminaw. Kini ang akong suliran. Musunod na.
5: Radyo mo, Nation. TYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo, Nationwide.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
27: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
25: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
28: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak inin ko suha.
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindrapagil kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadak ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
5: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
7: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Akong asawa ni goiter, po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istoryaling panyawan capsule. Try na ko. Onya,
10: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
21: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
23: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
1: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kayo kung naglamig o duot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga at itong sunog gani nga. Pino o Diliak Dos.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
24: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
28: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
29: Biotrope Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
31: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
28: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
29: Biotrope Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
33: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
34: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
32: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
33: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
34: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
32: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Jimmy. 43 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong asawa nga gidana mo sa ospital. Ug imbis nga maayo, misamot mahinoon ang gibati niya. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo.
1: Jimmy, ay kalimot ha? Overtime daw niya kay mag-prepare ta para sa itong report tomorrow.
0: Okay, sir. Hello, Day?
2: Dong, pwede ka magkauli ka ron na yun.
0: Ha? Nga naman. Nga sa masag ka?
2: Sakit yung toon. May babangabahin sa kuntian.
0: Oh, sige. Upauli ko ka ron na yun.

0: Kumusta kung asawa, Dok?
1: Doon na siya ay cholecystitis. Bali ni hubag na ang iyang gallbladder.
0: Oo, oh, Dok. Kinahanglan ba siyang operahan, Dok?
1: Oh, since dili pa man kaayo ni grabe, resitahan lang una na ko siyang antibiotics.
0: Salamat, Dok.

0: Oh, mau ba? Girisitahan o antibiotic? Ang bada pa na ina?
1: Mau mayingon sa doktor pa?
0: Ayingon ana mas ato kang mama ni mo sa una. Yupirahan lagi to siya dayon. Wa ka na masayo pa doktor anak.
1: Wa siguro pa uy. Pero sige lang. Monitoro na sana ko si Ivy.

0: Kumusta naman ka? May effect ba ang tambal?
1: O, mantong. Maraming kaya po na akong kipate.
0: Ha? Mau ba? Day. Naun siya ka? Day!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at naikabutangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: TTX 500 na.
8: TTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
8: TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: TTX 500.
10: Sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat ka sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pabali sa mga butika.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot,
15: gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
18: Yun sa maninyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
19: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 03851 0721.

0: 0385020748 Sagbayan 0385000135 Talibon 0385107176 Tubigon Bohol 0385086213 Og sa ubay 0385001686
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabognaw nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
8: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Dargo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Doon naman ko yun mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro na eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
18: Pwede na, makakas. Bilay mo ito.
17: So, anak ko, no, binta na ko.
16: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new

0: Ni kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpa-dialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
9: Tinood na ang Sed Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko, kambasa ng gani.
7: Living Testimonies.
10: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: This time check is brought to you by PH Care.
11: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na o bisan unsang EXL products na nagkantinan o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: White Rose Papaya.
1: New White Rose Papaya.
0: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko.
7: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
8: Lady's Choice Ham Spread.
7: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim!
5: Mmm!
8: Wow!
5: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
7: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
9: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko katulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Magandang magandang magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, depending sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: Tungod sa akong kadesperado sa nahitabo sa akong asawa, nagduha-duha na lang hinoon ko kung sakto ba ka ang diagnosis sa doktor sa akong asawa. Kaya nga man mo ipikto ang tambal nga girisita niya. Hinungdan, nga gidaan ako ubalik sa ospital ang akong asawa. Ugo niya.
1: Dong, palagi ko ati man na.
0: Nagpaabot pa ko sa nurse, ubaka sa doktor nga may matubang na to day.
1: Kapoy naman kay ko to.
0: Pagsultian na day. Masya mo ka. Pagkadit. Nurse! Nurse! Excuse me.
2: Yes, sir?
0: Nurse, kaning gani na ramami din, eh. Kung nagliso na ginawang akong asawa, huwag yung miyatima na mo. Sakit na po kayong yung tiyan. Nurse, emergency ni, pero huwag yung miyatima na mo.
2: Sir, problem na gamay ha, kay pag-emergency,
0: no? Masa?
1: Pero nurse, sakit na git ko ayo. Di na nako kaya.
2: Oh. Noted na, ma'am. Pero ang doktor tukpan sa live pasyente ko. Inanay ka busy pa sa public hospital.
0: Kinuha ko. Day, gamay na lang pag-antos, ha? Gamay na lang.

0: So, base sa imong lab test, kinahanglan kang operahan sa gallbladder.
1: Unsa?
2: Oh, abi na ko dili grabe, Dok.
0: Mausad na ang akong pagtuo. Pero operation na di ay ang kinahanglan. Amo lang kang schedule for surgery. Pero basin sa sunod semana ka pa maoperahan.
2: Unsa? Nga naman, Dok?
0: Sir, watay available nga OR o surgeon sa pagkakaroon.
1: Nung di na ako kaya.
2: Tay,

0: Uy, nga no good town. Di day na nila i-prioritize si Ivy nga emergency naman tong iyang kaimtang.
1: O lagi pa. Sige lang ikukam-am ni Ivy. Nag-antos na ganit siya, ipapaabot pagigdugay.
0: Eh, pastil lang. Pangitain na ninyo pagi. Eh, basinog mo, grabe na simbako.
1: Pa,

0: Dok, kumusta kong asawa, Dok?
1: Ni-rupture na yun ang iyang gallbladder.
0: Kumusta? Unya, Dok?
1: Angay unta, giuperahan siya dayon. Pero uwahi naman. So mag-expect na lang ta og mga komplikasyon.
0: Hain man siya, aron, Dok?
1: Tuwa siya sa ICU. Kinahanglan siya nga monitoron og maayo.
0: Kumusta?

0: Nakasabot ramang gid ko nga daghang gid og pasyente kay lagi naami sa public nga ospital. Pero ang ako lang nahiubsan kay wa nila i-prioritize ang akong asawa o grabe ning nag-antos sud sa pila ka adlaw. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang doktor mismo may miingon nga kinahanglan ang operahan ang akong asawa. Pero nadili ni og pila ka adlaw tungod kay wa kunoy available nga operating room o surgeon. Hinungdan nga may rupture ang gallbladder sa akong asawa. Legal ba nga imbestigahan ang pagkuwang sa maong ospital? Ikaduhang pangutana. Sa sinugdanan pa lang, grabe na ang symptoms sa akong asawa. Pero girisitahan rami og antibiotic sa maong doktor. Pero wa mo effect ang maong tambal kay operasyon na gidi ay ang kikinahanglan. Miingon ang doktor nga nagtuo siya nga dili ra grabe. Pero grabe na di ay. Mahimo ba na kung pasakaan o kaso ang maong doktor? Ikatulong pangutana. Human sa operasyon, naay mga komplikasyon sa akong asawa. Nabay proseso para ma-evaluate kung medical malpractice ba ang nahitabo? Ikaapat o katapusan. Gusto kong ma-file o complaint, pero wako kibaw kung asa may magsugod. Kinsa may among duulan. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jimmy.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga problema nato sa tuang karelasyon, sa tuang kapikas, ang mga nipasakit nato, ang mga ning ghost, ning block, unsa pa na dinha ni biya nato, agoy ipadan ang inyong suwat B na atay email address nga suliran underscore 612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw? Asa man mo na minaw karon? Okay pa bata pagmata na to? Nakalimot tagpasalamat sa nga nakamata ta. Oy, we should always be grateful and thankful for each new day. I know, uban ninyo, pagmata, agoy, nakahinumdum na po sa problema. Paglingi, paskama, naarag yun, sa tapad ang problema. Aw, ayaw. Always be grateful nga nakamata ka. Sag dinala ng imong tapad din ha. Sag dinalag daghan ka itang mga asikasuhonon para karong adlawa. At least gitagaan kag higayon nga ma-fix na ninmo or matarong na nimo. Dili gyud ta magmugtok, no? Be grateful gyud. There is always something to be grateful about. Usahay problema ra na sila, no? And akong hangyoon guys, ang kaning mga magpadaog messages no sa ako ang Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you guys inyong messages, but if kani siya mga pangutana ug mga suwat, adto lang ipadapli sa kini ang akong suliran official writer's page, ha? Unya si Jamaica Kadalin ug si Ruel Bagsikan, please padala inyong suwat didto. Also to Queenie Melesho, thank you kaya, and yes, go ahead, you can share the posts nako on my Facebook account. And also to Marlene Sinoag ug sa tanan nga mga maminaw sama ni Catriona Kalibo, kumusta ka diha ma'am? Ingon siya permi kuno siyang maminaw sa kiniyang akong suliran. Thank you, Ma'am Catriona Kalibo. Also to Rearin Balmera. Hi, Ma'am. Permi kong maminaw sa imong tambag sa drama kiniyang akong suliran from Bohol. Ganahan ko siyang gisulti. Kagwapa dahil ni mo, Ma'am. Ay, nibukad akong atay. Thank you, kaayo. Sa mga maminaw na to. And then please like and follow me on Elaine Tantengco Bathan and my official page nga Elaine, Attorney Elaine Tantengco Bathan. Tawagon na to sa pangalan nga Jimmy ang ato ang letter sender, no? Kabahin sa iyahang asawa kay feeling nila nga nidangop sila og ospital para maayo, murag nasamutan namang kuno ang iyahang asawa kay gaduha-duha sila, meaning wa sila nisalig sa diagnosis sa iyahang doktor, no? kay murag feeling lagi dali-dali sila kay daghan kay pasyente and all. So unang pangutana, ang doktor mismo may niingon nga kinahanglan ng operahan ng akong asawa. Pero na-delay ni og pila ka adlaw tungod kay wala kunay available ng operating room ug surgeon. Hinungdan nga ni-rupture ang gallbladder sa akong asawa. Legal ba nga maimbestigahan ang pagkuwang sa mong ospital? Yes, no? Kay dapat gi-monitor mang yun to. And if emergency na siya, pangitaan yun nag pamaagi sa ospital, or if not, i-refer yun na siya sa nearest hospital para adto dito i-conduct ang operation kay sila may nakahibaw kung unsa nakagrabe o unsa ka-serious ang emergency or the necessity nga maoperahan na unta ang imuhang asawa or ang pasyente. It is the hospital. Unya, kanang the lack of facilities and the lack of doctors is also something nga angay pud i-check, no, by the DOH and the local government unit, no, or even Congress to see ug asa nagkuwang, no, ug asa nga unta mapun-an kay para di na ni mahitabo balik ang mga ingon ani nga problema. Ikaduhang pangutana, sa sinugdanan pa lang, grabe na ang symptoms sa akong asawa. Pero, girisitahan kami yung antibiotic sa maong doktor. Pero wala ra ni effect ang maong tambal kay operasyon na UDI ang kinahanglan. Ningon ang doktor nga, nagtuo siya, nga acute ra. Pero grabe na di ay, mahimo ba na kong pasakahan o kaso ang maong doktor? Okay, klaruhon lang nato guys. There is no medical malpractice law there is Pilipinas. Di pareha dito sa gawas nga naay malpractice. Dinhi, wala tay medical malpractice. Now, in respect to and in fairness sa mga doctors nato, dili ko ganahan nga mo-generalize nila because tao baya pud ni sila and naasad yun sila'y limitations usahay sa pag-diagnose o pag-assess nila. It's also possible nga atong tayma pag-check up niya based on the symptoms, no, nga gipakita and maybe unsay mga test kay wa man ta kabaw, unsay mga test nga gibuhat or procedures para makita, masuta sa doctor ug ma-analyze or ma-reading, no, kung unsa gyud ang situation sa bladder ug sa mga internal organs sa imuhang asawa at that time nga gidala siya. No? So, di po ko kaingon nga sayop ang iyahang paghatag og antibiotic kay it could have been, no, at the time nga maybe okay pa kay naman sila ang factors nga reason ano ni progress wa ta kabaw. Basin yun tinood at the time na check up okay pa unya ni progress for some reason dahil daghang factors which needs to be investigated and to be properly checked by medical experts also. But in kaso mo file ka, no, the most that you can do is damages or probably akong suggestion is maybe just to file, no, a complaint or a request for a meeting, no, sa doctor o ang head sa off sa hospital, no, para ma-explain o tarong o makita ninyo. Maybe from there matubag ang inyong pangutana and ma-further lamdagan mo o ma-check pa nato o tarong o klaro kung naabagyoy sayop or sipyat either ang doctor or ang hospital. Now, ikatulong pangutana, human sa operasyon, naay mga komplikasyon sa akong asawa. Naabay proseso para ma-evaluate kung medical malpractice ba ang nahitabo? Well, yes, naa, by checking also, no, kung unsay mga post-operations, pre, during, and post nga operations nga procedure nga gibuhat or gi-recommend sad sa doctor to check, no, and compare it. Usually, like I said, naagilaing expert nga mo evaluate ana dili ordinary nga abogado or tao, no, but it has to be another expert to show kay medisina manggod ni, no, this is also a medical procedure unya gistudyuhan man pud ni nila, need pud ni nila nga ma-evaluate og klaro og sakto kay highly technical kaayo ning butanga. Okay, but yes, you can, no, unya may kag nagtuo. Of course, no, sometimes ang doctor will really sometimes think and evaluate and assess or diagnose based sa ilang gistadihan, based sa ilang nakita, based sa behavior. Ana ba mo namin kasiguro nagtuo siya? I don't think nagpataka to siya, hopefully, no? Maybe he just really thinks based sa iyang experience, iyang expertise, ug sa symptoms nga nakita niya, mo iyang diagnosis. But of course, kanang mga lack of hospital bed, lack of surgeon, no, labi na og government hospital is really something that you should be looked into. Ikaw pa ito katapusang pangutana, kung gusto ko mo file o complaint, pilawa ko kay Bao asa mi magsugod, kinsay among duulan. Like I said kaganina, you know, in fairness po siguro sa doctor, maybe we should not conclude right away, especially po nga feeling na ko, wa po po mo'y ego o saktong dokumento o ebidensya, so maybe perhaps you might want to talk to the doctor first, pangayua at tanang medical abstract, kay inyo man ang dokumento o papers, you are entitled to it, unya, pwede mo makig-meeting with the head of the hospital o ang doctor in charge or ang head po sa Department of Surgery baron, para po ma-explain, masulti ninyo inyong reklamo, nga mo ni inyong feeling, nga wa mo natarong og diagnose, nga kung wala pa unta gi-operahan pa og naklaro pa og diagnose, na-operahan unta dayon and the like, dili unta maingon ana ang nasinati sa imong asawa and all, before until ma-prove yun ni mo nga naagyoy malpractice, no? Or sayop nga tinuyuan nga nahitabo, no? Or gibuhat sa inyong doctor, then I think that's the time. But I have the highest regard, no, and respect pod sa mga doctors pod nato kay di sa nalalim ang ilahang pagtrabaho nga magdiagnose, no, kay kinabuhi baya na ilahang gikuptan. And human as they can only do so much pod, no, so long as they tried their best to save, no, and to diagnose and to try to address and to heal, then I think, no, sometimes atong dawaton ang kahimtang. But of course, kung naagyod po'y sipyat or sayop, angay po na natong i-correct. Now, for the lack of surgeon, mga lack of operating room or lack of facilities, kana, it's also a very serious issue nga angay sa gyud natong ireklamo, maybe to the Department of Health, kay kabaw mo, makasuya ba yagyod ning ubang nasod. Sa tinud-anay lang ha, kanang maybe one of the reasons siguro, no, nga ako, di man gyud ko ganahan mo gawas, tinud-anay lang. Ganahan naman dyan ko, kontento naman dyan ko deris Pilipinas, balag unsa kamakalagot ning uban atong mga leader, no? Ug ato ang mga atong gobyerno, makamahay, bisitag bayad buhis, niya wag yun tayo na-feel ba? Makasuya sa yun dito sa gawas, kay nindot yun ang ilahang medical care, ang ilahang technology, no? Ug ang mga facilities nila, layo na yun kayo kumpara sa ato. And how I wish, nga one day, in the near future, we will value health services, no, as part of the services nga angay unta matagamtam sa ato ang mga kaigsuunan or natong tanan, no, nga makita nato ang atong pagbayad og buhis dili lang sa infrastruktura kundi pud sa medical services nga ihatag sa atong gobyerno nato. And hopefully maybe one day atong mga nurses, atong mga medtech, atong mga doktor, dili na kinahanglan mo largas gawas kay malipayo na sila diring manrabaho o matuma ng ilang mga damgo para silang kaugalingon sa ilang pamilya, maski wa sila nag-earn o euros or dollars man lang na naa sila diri na nilbihan o nitrabaho. Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa akong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinihigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mahimong makadaginot ang pamilyang Pilipino hangtod sa 10% sa bayranan sa ilang kuryente kung mapatangtang na sa gobyerno ang system loss charges nga gipahamtang sa mga electricity firm. Ibaw kini ni DOE Undersecretary Mario Marasigan human nanawagan si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa duha ka mga kamara pag-amendar sa PIRA law ug tangtango na sa hingpit ang system loss charges lakip na ang VAT ni ini nga gipasa ngadto sa mga consumer. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokinig o sa kababae nga taga Panakan, Davao City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rose.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
6: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
5: TTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
10: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Huh? Entertainer? Og sa club o trabaho?
13: Yes, ma'am. Muna nga itong kikinahanglan para Japan. O kinanin mo nga sa club ka mo trabaho?
12: Abin ako factory worker ang inyong gipang hire. Di ay? Di lang kumapadayon, ma'am, uy.
14: Mauday nga naabot ka din sa amo kay ni back out eh kasi mong giaplayan para sa Japan.
12: O Tito Manolo, nagtuo man gugog factory worker ang ilang gikinahanglan. Di man di ay, sa club man. Wag ko mo pa dayon, uy.
14: Unya, so may plano ni mo karon?
12: Mo isa lang una ko din sa inyo, Tito, samtang mangita og trabaho.
14: Oh, why problema? Welcome ka ning pobre na kong panimay.
12: Salamat, Tito. Kanina raman siya ko nagsigig lakaw-lakaw, pero wagit ko makakita nga nag-hire bisag tindira na lang unta. Ay, magpaulit na lang ko silang Tito Manolo, eh.
14: Na, huwag ginoon mo magkita ni Lito.
12: Kinsang Lito, Tito?
14: Amigo na ko nga taga-atua, Rapod. Nakailam ko na siya ni mo.
12: Mau pa?
14: Nagwatua to siya ni mo kay gusto siya nga makakita ni mo. Dugay, masag kang nauli.
12: Maulagi dito, eh. Naglakaw-lakaw magukusanahan kay basig. Nainangita og tindera ba, pero wak mang gyud.
14: Lisod mo sa gyud pagpangita trabaho ron.
12: Maulagi dito, eh.
14: Ay, tunay, na ako'y kailang nga magtiayon nga Chinese. Nagkinanglan sila katabang. Masaman ganahan kang trabaho?
12: Sige, Tito, mo trabaho ko. Bahala og katabang, basta may trabaho ko.
15: Los, kami lakaw ha. Ikaw bahala din sa bay.
12: Sige ma'am.
16: Ho itagot to mon, ikaw kaon ha, Los. Ayaw kao, ikaw ayaw uaw ha.
12: Oo, sir.
16: Okay. Kami lakaw na ha.
12: Sige ma'am, sir. Salamat itaw kay nakatumura ko og among abuotan. Magbinuotan lagi ka din hiyar makatigom ko kay mo eskwela ko college. Ay, Salamat in town. Kay naumanagit ko sa akong trabaho. Uy, sir, nialagi ka. Ani ka mo kaon o paniod ko, sir?
16: Oh, halos. Ako kaon din, eh?
12: Ah, sir, kadi nga tagay magluto kong sun ani mo.
16: Ano na ako? Ako lang luto, nasa ako lang.
12: Ay, ayaw, sir, uy. Katabang mo yako din, eh. Ako rin magluto kong sun an para ni mo, sir. Namusa man si sir, uy. Huwag na pa iba ako nga muuli sila.
16: Oh!
12: Sir, sir, napasakap. Sir, magagkos mo ka, sir. Magagkos ka, magalit ka, bastos pa ni mo.
16: Ay, sorry, sorry. Ako ganahan sa imo.
12: Unsa, sir? Ayaw, anak, may. Mauday nga ni uli siya, ugalit. Ako dahil ang tuyo. Di ganyan may imo. Malayas ko din niya. Katingalig madisklas siya ko sa amo na kong lalaki.

0: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, pinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Zen Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yung dahil magbugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, malala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
9: Living Testimonies.

0: Uy, maunin na hitabo ni mo si among gitrabahoan?
1: O, tita, maong nibiyak na lang ko dito kay nahadlok ko. Basit malugusan hinuong ko dito.
0: Oo, maugin na'y mahitabo. Uya, usa may plano ni mo ron?
1: Kuan, tita Jo, ganahan ang takong maiskwela o college.
0: Oo, nindot ng huna-huna, ah.
1: Pero maulagi, uamang ko ikagasto, good.
0: Kung gusto ka, pasulon ti ka og encoder sa akong negosyo. O paeskwelahon sa bgan ako. Unsa man, okay ra ka?
1: Sige tita, musugot ko. Salamat ita ang kinaka-eskwela na kid ko college.

0: apoyaré ni mucha bawat away. Uyan mo eskwela. Mura naman ni noong kuinig na sakit. Ako lang yung tiwasun karoon na semester. Pag inig ko man, di na ako mo eskwela.
1: Ha? Dili na ka magpa-enroll sa sunod na semester?
0: Dili na lang, tita.
1: Uy, nga no good.
0: Di madasa kong lawas, tita, uy. Nagkasakit-sakit man ko.
1: Ah, nahala ikaw. O niya yun sa man, bupauli na lang ka sa iliyo.
0: Muadto lang sa ko sa ilang Tito Manolo, tita.
2: Oh, salamat kay nakauna ka og duaw na ko din ni Rose.
0: Gimingaw ko ni mo, tito, uy. Maong anilang una ko din sa inyo, kay wa naman ko mag-eskwela.
2: Oh, ikaw good. Rose, ayaw paglakaw ha, kay may bisita karon. Imong admirer.
0: Ha? Admirer? Kinsa man dito?
3: Ako, Rose.
0: Kinsa man ka? Wa man ko makailan nimo.
2: Mao ni akong gingon ni mo, Rose, nga akong amigo nga taga Atuas lito.
0: Ah, oh, siya di ay?
2: Ah, sige, biyan sa tamo ha. Aron magkastorya mo mayo.
0: Ah, sige dito.
3: Okay ra nimo nga magstorya ta, Rose?
0: Okay ra oy. Dito ta manglingkod ay, kaya yahay dito. Giyon sa nimo pagkahibaw sa kong name.
3: Ano yung magunin? Kuan, kanang may amigo ko nga ibu kay nimo. Ikaw lang pirmi niyang hiskutan. Kay guwapa ko na kay ka.
0: Ni.
3: O tinurum sa nangyayang gingon.

0: Bala na makaingon ka nga pre-score kay ko, Rose. Ang importante nga, mahibaw kang ganahan kay ko nimo. I love you, Rose.
1: Wala, uy. Sure daw, uy. Nanguyab ka na ako.
0: Oo, panguyab na daw.
1: Na, pasensya na kita. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab.
0: Oh, okay ra, Rose. Wamsa ko magdali. Magpaabot ra ko kung kanusa ako na musugton.

0: Ewata ni Rosa.
1: Uy, unsa man ni?
0: Mga pagkaon ha. O, nasa ko yung kipalit nga pag-snacks ni mo.
1: Nga nang imo maning kibuhat, Liet.
0: Masaray akong tubag. Lapti ka.
1: Lito.
2: Wapagay ni mo sugas, Lito?
1: Wapatito, uy.
2: Ako pa ni mo, imo na lang ang sugton si Lito. Kay, di na ka magkakita og lalaki nga parihas niya.
0: Tinoon, Rose, imo na kong gisugot.
1: Ulit, ako na gidawat ang imong gugma.
0: Salamat, Rose. Abi ni mo, huwag kabutangan sa kong kalipay nga gidawat na ni mong akong gugma.
1: Ha? Mag-live-in ta?
0: Mano, Rose. Gusto na ko nga mag-live-in na ta.
1: Di dito magpakasal?
0: Magpakasal, uy. Pero, unya na kung makatigong ko. Ha? Sa pagkakaroon, mag-live-in lang na ta. Okay, rani mo nga. Mag-live-in na sa ta.
1: Ikaw, kahit. Sige, mag-live-in ta.

0: Ay, salamat, kini. Anakit ka, Jong. Naku, ibalita ni mo.
1: Oh, saan mo na, day?
0: Dong Lito, mabdus ko.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Kung mau na, mahimo na di kong papa ini.
0: Uhon.
1: Naku'y plano, day.
0: Unsa mo na, Jong?
1: Magpakasal na lang ta. Araw ni nigawa sa itong anak. Magdaanan siya sa kong apelyido.
0: Sige, maayo pa to, Oid. Sige, magpakasal ta.

0: Dali, aras pa na ako sa. Murag bag-uram ito nga, nang uyab ko ni mo. Nga karon nang laag na tanga, may kuyog bata.
1: Lagi dong, eh. Mura lagwa, no?
0: Lagi? Ah, ato na ta, sundahan mo sa peday. Dali, wala bang na ta?
1: Sige, sige. Lito, bantay na yung sakinan! Lito!

0: Doktor, kumusta ka kung anak ug ang akong bana?
1: Luwas lang bata, Mrs. Pero ang iyong bana, kinahanglan na upirahan ng iyang
0: Kinuho ko! Ginoo, tabangi ang taon ko. Tabagi ko nga maluwas lang ang tanga kong bana. Maluoy kag

0: Ay, ay, doktor. Hala, nakatobte ko nga nag-akbo sa bangko. O sila balita sa kumbana, dok?
1: Humana may gupira si umbana. Og mag-ampo lang ta. Nga sol sa dako oras, magkamata siya. Eh kung dili, makumatos ini.

0: Dumlito. Magpakapuhin na ba? Paning kamot in town. Kinakinahanglan ko ni mo kang atong anak. Ginoo, maluoy ka. Tabagi itaw ng ako pa na. Maluoy ka, Ginoo. Kikumuti ang akong kamot. Dunglito. Dung.
1: Day, Ross.
0: Diyos ko, salamat. Nakamata na ka. Doktor! Doktor! Nakamata ang akong bana! Dok!
2: Hindi ka mabiyuda, Mrs. K. Nakamata man yung bana.
0: Dok! Salamat sa pagtabang ni mo sa akong bana. Ginoo, salamat sa ikaduhang kinabuhi kagihatag ni mo sa akong bana. Salamat!

Dako kayong akong pasalamat sa Ginoo kay gihatagan niya og second life ang akong bana. Tinuod kini ay ang ilang giingon nga basta mo salig ug mutawag lang ka sa Ginoo, ihatagan niya ang imong gipangayo. Sa pagkakaroon, tulo ng among anak ni Lito o nagpabiling ligon ang among pagpuyo. Dini nalang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Bilang kilos kani?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
7: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
10: Mau kita mga higalan ka agi ni Rose nga taga panakan Davao City uban sa awit nga iyang gipangayo awit ka regohan it might be you
11: so many quiet words to take so many dreams
10: ang mong ka agi gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyo ni Priscila Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Berg. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitro, Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong patya.
3: Imo lang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Nawan ana baka ugana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Mag TTX 500 na.
7: Ang TTX 500
8: adlay powerful extracts,
7: no phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug di sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
7: sa mga butika.
8: TTX 500
7: ang tubag
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500
8: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: TTX 500
7: ibo sa di sugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic property,
7: gigan sa palaya.
8: TTX 500
7: garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto,
8: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
4: Send panyawan capsule with garlic.
3: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Zed Living Testimonies.
3: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ala, ang kalin panyawan coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lang pala, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
9: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
8: Zed Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: ugkarong slay sumpay ning atong sugilanon. Isquadro!
1: Dili ako katong napalgang patay.
2: Ikaw, imuha niya ang pitaka nga dito sa maong lapit doon na nakaplagang patay lawas sa akong apo.
1: Unsay tinuray nga nahitabo sa maong patanon, nasusama na ako o gitasuan o purma sa lawas. Ha?
2: Aksidente ang iyang pagkamatay.
1: Wa ka magsulti sa tinuod. Mamita. Lakaw, balik sa ubos. Kay naay paho nga kitaguan kining tikuwanga.
3: Pero glino sa duing gikulba. Ano pa ya kung nga riha?
1: Naramis riyahan nga kamirando ha, mamita. Inday chika ding. Sige na, palihog.
3: Okay, sige, good. Aris ako sa ubos.
1: Karon, magsulti ta nga kita ra. O ginaot na dili kunin mo bakakan.
2: Di ka po na sa ako, tipig sa sekreto. Ga kanon ay nagmulto sa akong kaisipan.
1: Sige, sulti kay maminaw ko.
2: Ay, tinood. Laan akong nasayon nga dili patang lawas akong apo ang nakaplagan sa kapulisan. Apan nagpakahilom lang ko sa pagtuo nga akong katabunan ang krimen nga akong nahimo.
1: Unsa? Taan pagkidagi ko? Itog anang kinatibok ang panghitabo, lulupulong niyo.
2: Ambo, kung saan ko sa pagsugod o say-say ang mga panghitabo.
1: Tubag ka lang ko. Sawa pa maabot sa dakong sapa sa ubos ang patinglawas sa daga ni mga po. Unsay nahitabo niya, uban ni mo at tumigayo na. Dili ka na mo ikusto kung magpati di ka ni mo.
2: Armas!
1: Gusto kong musulti kagit sa tinuot.
2: Ako napatay ang akong apo nga si Marian. Ay, Lord, desi anyos pa na niyang gisugdan ko siya o pahimus. Patay na iyang mga ginikanan. Akong anak ang iyang inahan na bisalikway na ako. Mao siya mo'y akong gipanimaslan. Paan, yan tuhigayun na. Misukol na siya nako, huwag dili na siya magpahilabot. Mao, gapsan ko sa kahoy nga tantara ng iyang uho. Naguyapan siya. Oto, nagaigayon ko huwag duwa-duwa sa iyang pagkababae. Apan, dalihan na ulian na si Aspanimuot. Bisukol na po, mao nga gihapsan ko sa makalagang higayon ang iyang naong. Oto, garabihan ko ba? Udili na ginimailan nga siya.
1: Ayok ka. Apuhan ka, pero nakahimok ka na nga to sa imong apo. Lima katuig ka nga ni mahimus sa imong kaugalingong apo.
2: Hubo ko sa matagay ngayon, kahimoon ko ka na nga to niya. Ako nang ibasulan ang tanan. Nagbasol ako.
1: Kiunsan mo sa paglabay sa patay niyang lawas na akong sapa sa ubos? Ha?
2: Giso na ko nakusako. Kaya akong hinahinaya sa pagguyon paingon dito sa ubos ang kinyan ng akong umahan nga makilin.
1: Karon, magkabaton na ginugustisya ang kamatayon sa apo ni mong si Marian.
2: Malabuhi ka. Ayaw! Ayaw!
1: Lami kayong patsyon ang sama kanimo. Pura kapa lang nimong tiguanga ka!

0: Gli na, uy. Nga nung matunay, buti-buti sa pusil kanina, uy.
1: Ayaw na upangutana. Basta kinahataga na augustisya ang batanoon nga mo'y naasasun sa lubngana ni Crystal Alcantara.
0: Gipatay ni mong tiguan, day?
1: Ayaw na lagay pangutana. Takom na lang ang hitabu, ah, ba? Mamita, inday, chikading.
0: Da, uy. Gipatay ka lagi niyang tiguan, ay.
1: Tiguan maniak na dili na gud-angay nga buhion pa kay kagaw!

0: ayaw hinuon kay nag-training di ay dito si Sarge.
1: Oh, Matibi. Oh, Marto pa ni Sir Mark. Nga sa pagpauli niya ato din, bo improve na ang katakos ato sa pagpakikaway. Manumano man, o pinagi sa klase-klaseng matang sa armas ng mabuto.
0: Oo, maayaw man sab na. Basta di lang niya sagulan o kinambog.
1: Husto gil ka ma. Kahit ka nang kinaiyaha, o'y makapukan sa usa ka tao.
0: Kaayo na ba lang anang naatay abilidad, ah? Pero kung hambog na gani ang mupaswabe, aw, diharang laay.
1: Miabot na sigli na ma.
0: Ay, mas labing maayuhin noon. Kulbaan ba yakit ko, na ay usan ninyo nga mulakaw. Uy, mabalaka, yun lagi ko ay...
2: Ani ta diri magsulti. Aron way makadug nato ani atong panagsultihan.
1: Unsa ka na, ha, Lila?
2: Nagkapatay ko, Miss Ail.
1: Unsa?
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, anong, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Baragod, klaro rin itong gisulti ni mo? Ang siya nakapatay pa? O, kinsa masal ang imong napatay?
8: Tiguang 72 anyos na.
7: May patay ka o gwara hinungdan?
8: Na ay da kong hinungdan. O pamingaw kay sultihan ko ikaw, Miss Reynolds.

0: Gihatag ko lang ang unsay angay para niya. Kay kagaw siya, Misael.
1: Kalina.
0: Nanumbalik sa akong kaisipan ang nahitabo sa nako sa mga kamot sa akong igsuon na si Alias Puy Pangak.
1: Oh.
0: Nganong na may mga tao nga sama nila. Lapaw pa sa iro ang kinaiya.
1: Mo ka na matangas sa tao ang diligid angay buhi o nugtukay ni kalibutan na Kalina.
0: Tuod ay, wala gina ko matago nga akong pagkatao sa salbahis na akong igsuon. Nagkaharong din may sa panimahin ni Mamita in Deji Kading.
1: Unya, unsa yung reaksyon? Unsa na itabo sa inyong panagatubang, ha? Kalina? Kalina?

0: Usa sa labing dako nga isyo ang akong gituki dito sa kauluhan mao ang paglambigit sa usa ka babaeng insik nga si Madam Ching sa illegal drugs trading dinhi sa syudad o kalungsuran.
1: Mao ba dayon, Sir Mark?
0: Mao ka na, Misael. O tuwa na magani sa NBI National Office ang mga ebidensya.
1: Mao ba dayon, Sir?
0: May umaabot unyang summon for a show cause order sa buhatan sa NBI ang maong insik nga kunuhay usa ka hotelier apan di ay sikretong nanguho sa triad.
1: Hinaot pong taga madutlan. Kay impluensyado kay ng insika.
0: Manghinaot lang ta. Nga unta may ngipon sa panagsa bisan og napanghag na ang atong hustisya.

0: echó ta espalda.
1: ¿Usa el problema, madame Chinga? No usa mga.
0: ¡Acola! ¡Tiene la criba ayupa! ¡Acola socó! ¡No se ilaba!
1: ¿Qué? ¿Nga no mate?
0: Así said hotel en casino. Anderson bilans na talonsa NBI.
1: ¿Usa?
0: Hasta que le acuan ni un mon hotel en casino sa Manila. Anderson bilans po nila apilba.
1: Madame Ching, huwag kahit mga kinagkuan sa gobyerno nga nagpaluyo niya ng tanan.
0: Apete na! Apete!
1: Ako, huwag ko mapalaga niya na darling pranga. Kinibaw ko na may kang mudua.
0: Pero nilito yan ako lang. Ako ka na soko ba?
1: Kalma lang, kalma lang. Masin makit-kit na sad ka. Makit-kit na si Karuna ng imong kamot. Tungod sa imong kalagot. Kalma lang.
0: Ako ka na duda. Sa gulo po nila ni General Mark Ognis.
1: Oh, unsa?
0: Ako ka na gusto ko patay sa ila ba? Tanahan po kilo litilado, General.
1: Ako'y magunay o kuha o niya anang tawana. Kanang hambukiro nga retired General Mark Ognis.
0: Kala! Kala ko lipay ko ikaw, lampos kuha sa'ya buhi o patay.
1: Mahitabo ganyan niya ka na. Pikal na kikuan ang tawana.
0: Pero huwag ba siya? Buhi, ana vigilante?
1: Iskwadro ang ilang ginga ni anak karon. Ogo! May mga intel kita nga nagbutyag bahay ni anak. Wala'y ebidensya nga siya gyud.
0: Sa una pa ako lakot, ana litilado opisyal. Hambugiro ba?
1: Hambugiro yun.
0: Ikaw nalang niya sa trip house ng Bilto. Alor ako, ikaw, paanto saya ha? Usapay mo siya patay ba? Ha?
1: Okay. Sige. Uwaton ko ka na para ni Bombadam Jane. Akong darling palanga.
0: Ako ka na lipay tanaw ba? Ikaw ka na kulata sa iya. Unya, ikaw ka na pusil sa iya ka.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: magahigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaog tiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuong balita, nigahin ang DA ug nagbalot 35 milyones pesos alang sa chemicals ug drone operations aron mapatukan ang gitawag nga Red Stripe Soft Scale Insect kun RSSI nga naghulga karon sa sugar industry sa nasod, particular na sa Negros Island o Western Visayas. Sigon sa DA, ang drone operations initial nga mukover o 25 mil ka hektarya nga katubhan, diin ang target potensyal nga mulapad ngayon sa 45,000 ka hektarya kung musamot ang maungdangan. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branch. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
5: Jenny? Kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
5: Di lagi. Taon mong ko ungo.
6: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Life Extension Vitamin D3.
9: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
10: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
11: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
10: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
11: Opo, opo. pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Station Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Station Vitamin D3.
4: Uh-huh.
11: Nagtulong talaga.
4: Oh, hindi na sumasakit.
11: 100% to.
4: First name po ninyo?
11: Bernardo Bailoses.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
14: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Buyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
5: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!

0: sabi niyo kay Bot ipasabot sa mga nanulis na ko? Nga nang iba mo sila? Nga na ko'y singsing gikwintas. Ah! Nga nung nahibaw man ka nga, akong gikwintas ang akong singsing. Ha?
1: Isaw mo rami.
0: Kinsa'y nagsuko ni mo? Kinsa! Laro kayo ang yung gisulti ka doon ay nagsugo niya. Unya, ang nagsugo niya. Naibaw kayo. Nga doon ako'y gitago ang singsing nga akong gikwintas. Hindi anamday ko sa mong payag. Wat na nung kumakasusi sa interior. Pahuwala kong kadiyot. Unya, murobing ko sa interior niya. Uy, ang sama na blue nga naasa tungod sa ganyan. Chinilas ni. Hala, parehas kini sa chinilas ni Ina. Anong naabot mo ni Dini suod sa kural? Kinsa may naglabay ni Dini? Unsa mo kay Buti masabot ni? Ako ni taguan ng usa ka chinilas. Kinahang lang ako ni maklaro. Unsa mo kay plano sa naglabay ni chinilas din?

0: Okay naman yung akong kuha sa video.
1: Mm-hmm. Yeah. Unsa may mo kita na diha?
0: Ah, kuan. Ang akong kuhang video sa payag ni Johnny.
1: Hmm, mao ba? May mo ba agbutan na o?
0: Sure.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Uy. Unsa may mag-zoom in?
0: Ay, chininas na sa bata, uy. May bisita silang bata.
1: Mm-hmm. Kinsang kang bata nga bisita ni Johnny o Mik-Mik?

0: Udah lah. Ini mau nining kata sih. Eh, padahal sih muka gue ulkut.
1: Noon sa naman ka ha, ang akong apo. Nganong kalit man siyang nawa. Tabangi ko ninyo.
0: Ayaw ka bala ka, Lula. Gipangita na siya ni Abay Johnny. O nangita na sa pang mga tanod.
1: Ang ako lang kung mapariha siya sa ubang mga bata na patay ng nakitaan. Kinoo ko. Ayaw itaw na itugot Ginoo.
0: Mag-ampo na lang talula. Lalawas na sila.

aro kayo. Nga dunay naglabay ining chinilas ni Ina din isud sa mong kural. Ah, ako sa ning isud din iskapan. Ah, unsa mo to? Ah, una magtunog sa mga tao? Nanagan?

0: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
12: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
13: Tangan siya Sed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
15: May tapang na hindi sumusuko.
16: May angking diskarte para magtagumpay.
17: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
18: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, Easy Mill,
10: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of DBDK.
9: Leon, extra strong beer.
8: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
1: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
11: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Hoy! Ganun ang naga mo! Balik mo dali! Pusawan, ha? Kawata ninyo akong payag? Ah, sige! Kawata eh! Suway magdungo ulo kusab! Kay pang digbasong na mo!

0: Mamaway una ta. Uwa sa musunod na to.
1: Ano na ganda?
0: Kinahanang at lukod lang na to si Johnny.
2: Baba.
3: Mula. Uy,
0: mga tanod ba ni? Mga abay, asa man mo?
3: Amang roping me. Roping na roping. Kapansya na siya magawa.
0: Oh, wala na ilaing nakidnap sa bata. Ang ako nang igagaw nga ungo. Mangta sa Gilis Johnny.
3: Sigurado ka nga ungo Gilis Johnny.
0: Ungo lagi na. Siya lagi nakadawat sa bato sa pagkaungo sa mga puhan.
3: Kumaw na kinagramutukan siya kung hanyang bata.
0: Napatukaan na ninyo. Hindi lang kumuapil kay tingalig. Na, ako'y unahon og balbala ng Johnny. Kipaminaw na kuno, kompleto ng balhibo sa pagkaungo.
3: Ay, niyo ka.
0: Oo, lagi. Sa dihang nasuko siya na mo og sa among iyaan, may langgam ng gusto mo gawa sa iyang tutunlan.
1: Uy, kumaw na, ungo ganyan mo dagaw.
0: Ungo lagi na si Johnny. Siya ang responsable sa pagkawa sa mga bata din sa tong dapit. Okay.

0: Aku ngono. Mora mabuk to aku ginawa. Mabuk to aku ginawa sa kapoy.
1: Sundan ko yan. Sundan ko yan, bay.

Mura magdi kumakatog. Di mawas ako na una ang mga tunog nga nanagan palayo ining akong payak. Di na ako matog eh. Ang kupa nga bulawan. Kinahanglan ako ni matanaw kung nga ba ni ilaw sa kaba ni Lolo? Sa sikretong sahog?

0: Omong
1: jane, kau pasti
0: jadi pembayang.
1: Macam mana? Omong jane, ngamuk nama silingan. Udah mesti lagi masuk.
0: Kau pasti
1: ya, omong jane. Mengasih silingan. Coba ini problema ni jo.
0: Kau problema. Bagaimana sana bata sina?
1: Ah, ha? Oi, nganong areman mo mangita sa bata sa akong payag? Kalma na mo. Ay, alam mo patag ang pamasangil. Oy, di tao goong, oy. Wa, diri sa payag ang bata. Nangita mo sa kuniya. Usa pa, di mahitabong may buhaton kung daotan sa bata. Tungod kay, suod ming higala. Kabay-kabay, mura kali akong igagaw na. Ay, sul-sul kay kada. Ay, wal, kitaon kay. Wago labo sa pagawa ni ina, ay, wa. Iyay. Ah, sige, kung inyong sudlon dire, kumusugod mo, ikihata mo. Ha? Okay. Ah,

0: Kena gopo ni yo apa yang kejani mulai ya sana sia dia
1: bang mana lagi
0: lah ha? Sigi sigi gopo ani yo kural
2: ay na naon sa man ni mga tawhan na eh di man mo patuo ah wala ni tanaw na kuskal diro kun na abang armas nga gitaguan ni by mik mik ni ni apa deh armas eh mga silingan di naman mo matabang og badlong. Ah, pabutan! Di lagi ko ang mo! Kay mamusil ba mo? O saman, musod yun mo? Ah, sige! Sud sa akong kural! Inyo naman yun ang giguba! Sige, sud! Oh, asa mo to? Balik mo rin! Balik! Agok doon, babe! Balik mo! Papusin ako! Bisan usa lang ninyo!

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, yun, paminaon.
2: Sa may ibat yun, sakit yung hawak na na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo yun sa akong lawas, yun.
2: Sa ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, yun akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% yun sa akong ibat yun. Wala yun siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Usa ka si man ang tambal sa pamilya. Igo ka ha sa 150?
5: Pwede sa Actimed. Actipit man.
4: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
5: Actimed. Actipid.
4: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
5: Actimed. Actipid.
4: Unya ang quality.
5: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Balones. So, ganyan itong balita ng orasa sa kahaponon nga. So, tinato sa Koy Herbal Capsule. Magpagisayod ang konseho sa Sugbo labot sa XRF Hand Analyzer nga planong paliton sa kagamhanan sa Dakpayan. Ang naisigutang kagamitan gipangayo sa Cultural and Historical Affairs Office kung Chow. Pag-ila sa mga building o luna sa syudad kung doon na by cultural significance. Kini mo katidad o 4 milyon pesos. Ang City Council pinagi ni Konsehal Alvin Arcilia mangayo dugang kasayuran labot sa XRF Hand Analyzer. Subay nini, ang konseho pinaagi ni Konsehal Dave Dumulac o patawag sa labaw sa Chow nga si Attorney Brainer Diaz pagtubag unya sa mga bakutana sa City Council. Gipaabot ng labaw sa Chow mapatimaw atol sa sesyon sa konseho sunod simana. Mga kasama, batasana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alvarana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. Mahimong imnon katulong sa usaka adlaw, usaka uras o tunga sa dipa mukaon. Samtang tag-usaka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag-kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usab inyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasulat.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: enemy.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: capsule. Primitibo o barato.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: kundiin ko ang kahimog sa'yo. Maluoy ka, Ginoo. Langga! Langga! Langga! Ano may hila kang mayo? Ano siya nitapon mo, ha? Ano, Langga? Langga! Chelsea!
1: Ay, ba sila na? Nag-trauma na sa ganito, ha? Nagkasinabot yun ni sila.
2: Chelsea! Melanie! Si Chelsea!
1: Oh. Ah! Si
2: Chelsea!
1: Ang apil ko yung tawag para sa nagpamakaaruning nun.
2: Ah! Dala na to si Chelsea sa ospital! Melanie! Oh. Si Chelsea! Oh. Melanie!
1: Iyon na. Maraglaan na dito. Kasama ba ni mo, James? Magkauwang malakas mga silingan?
0: Si Chelsea! Nangurog siya maayo! Migahi!
1: Unsa?
0: Tumangon na to siya! Diyos ko! Chelsea!

0: Ay, kin sapa kini nanawak yo eh. Ay, si Milan ni mandi ay ni. Kinig yung anak ka. Bago pagganin din his bay, anong nanawag man eh? Na nag-away na masang katingali ni si James sa iyahang pag-uli ay. Kinig yung tawhana. Hello, Milani. Sa mga kagiaway na sabkas bana ni Mungway ayo?
1: Mablising. Maaari kami sa ospital, ma.
0: Ha? O sa ospital?
1: Ginanawa ni James si Chelsea din sa ospital. Kinagahi ang lawas nga nagpangurog kung naglisunog kinahawa.
0: Oh, unsa?

0: Ay, pastilan! Naunsa makadain taon ang akong apo. Oh, na kuya, wala man hinoon ko. Huwag naglain na hinoon yung akong lawas. Si Milani! Milani! Oh, say okay na si Chelsea. Ikaw kang anaka ka, ha? Naglain na hinoon akong lawas sa kakuyaw. Sa imong pagpanawag na ko.
1: Sorry, ma. Nadawag ko ni mo kay nakuyawan masab ko. Nahadlo ko pagpakita na ko ni Chelsea nga nagahi ang kalawasan o diyan nagkurog. Kunya mo rin naglisod o ginawa.
0: Ang bana dahil ni mong buang, may unsaraman.
1: Ayaw na lang anak pagsulti, ma.
0: Kasi kaya yung pagsulti, ha? Uso may nakaon mo nga milaban ka naman noong James?
1: Dili mang good ma ba?
0: Husto na, Milani. Giamong baya ko ninyo, ha? Nay, nangurog pa taon ni ako to sa pagdinali og anhi sa ospital. Kuna unsa na si Chelsea.
1: Hinaya na lang palihog ng tingog ni mama. Kay mabatian ka ni James. Naunatan nila sa emergency room.

0: Matod sa Doktor Han, pwede na kuno tanga magkapauli.
1: Maplising.
2: Usabay na hitabuin ng akong apo, ha, James? Nga, no man eh.
0: Kuan, maplising?
1: Maplising, mangulit na lang ta. Nagkinahalan o pahuway si Chelsea, matod sa doktor. Please lang.
2: Chelsea, langga. Langga, gikuya, wanyan ko. Mauding nagalit-galit yung kung anhingin mo din sa ospital. O salamat na lang kay okay na di ay ka.
0: Chelsea, langga. Ayaw pagkilak. Niya miss mami ni mo. O niya silula ni mo, please. Okay ka na. Wala tayo angay pang kabalakaan.
2: Bitaw, Chelsea. Okay ka na kung numatod pa sa doktor.
1: James, manguli na ta. Nagkinahalan o pahuway si Chelsea.
0: Fuhan.
2: Hilas.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayon na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala. Ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by All New Best Ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: Unsa man day kunoy sakit ni Chelsea, Melanie ha, matud sa doktor?
1: Mapising.
2: Dili lang, usa ta may istorya bahin anak ma. Kay okay ra man si Chelsea matud sa doktor. Okay ra gyud siya.
0: Ay. Pagkawa ba yay klaro ninyong duha, eh, Melanie?
2: Mapising utang buot. May pahuway si Chelsea.
0: Di na lang kong tingog.
2: Langga, dali. Sandi na ako. Kaya hapo-hapon ko ang imuog buhok. Aron makatugas samtang nagbiyay pa mo sa bahay. Dali, sleep na langga.

0: Ito na di si Mama Plising. Nakapaniha po na to. May pagkaon man ko nga napalit ka ganina.
1: Ako na lang ipadaan tanan ngayon mong kipalit nga pagkaon. Maayo na lang to nila.
0: Para man unta to ni Chelsea o para ni mo. Wala ba mo makapanihapon? Wala kaso na ako kay wala makabati agagutom.
1: Magpa-deliver na lang ta para na mo ni Chelsea.
0: Okay. Okay. Ako na lang ang mag-order. Sultin ako kung unsa gusto ni mo nga orderon para ni mo.
1: Pawaman na lang ko sa imo cellphone kahit mutanaw ko sa pagpili.
0: Akadit. Adira. Kaditan, may nanawag si Baldwin.
1: Tuba ka.
0: Thank you, Han. Hello, bro. Nanawag lagi ka?
2: Oh, bro. Pre, nanawag ikon ni mo kay di ba't makisulti ni mo? Ay, mabugos yun.
0: Ha? Kinsa?
3: Hello? Sir James? Agyo ko ni mo gi-accept sa akong pag-friend request ni mo.
1: Kisa na, James? Kisa na?

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
5: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
9: Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
13: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
14: Wala kayo sa baon ko.
15: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
16: Lady's Choice Chicken Spread.
17: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Patikim!
19: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
20: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
21: RMN Newsbreak. Newsbreak.
22: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus. Thank you, Kato. Sa itong ganyos, muling karunga po na karunga po sa Datax sa Fiber Breed. Binibang mga tanong, ang naanayilad, mag-Datax sa Fiber Breed. Ang Datax sa Fiber Breed ay superior at of dance, gabaoy kraputik sa Basiliola, apel man stencils, batok sa nagam sa Freer de Kaos, gipagabi sa Pusyon, yung mabiso sa masulayong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, patay ginyo sa truck helper magiging nga na trasan sa saka cement mixer nga truck dito sa may barangay Kambikong, lungsod sa Sambuan na. Ang bikima nila sa pangalang Rimon Alberta Lantixi. Nag-sityo dugdo barangay Bugo, lungsod sa Argao. Samtang ang driver sa signal truck transit mixer nga sakop sa Kiranti Construction Corporation ay lahat si Jeffrey Kadungog Pamulagan, 39 anyos ang panigunda. Sigun sa desisyon sa kabilisan sa Sambuan Polisyon nga nagda o nagkarga o nga mga siminto, inig truck nga gimaniho nining maong driver nga si Dugdug padung sa lungsod sa Sambuan na pagpagabot niya sa may karbanahod gamay o sa may sagaod na bahing gigwala na makunala pag maniho ni atras sa iya gimaniho nga truck nga nasulta nga huwag maka o narapol kinig nga truck driver kinig nga victim ni ambak ni gikan sa amit sa truck ingon nga sini na trasan nga masuka sa iya nga pagagol o misampot sa iya nga kamatayon. Ang driver sa mixer truck di tanggong na karon dito sa Sambuan Police Station. Para itong news break karong hapon ha. Anong ganito sa Datax sa 513? Ang ganito sa 513, kampiyon niya presyon na 1.3 million aura kinit sa Andrans. Elektibo ganito pangunta sa Free Radicals of the Association. Sa Datax sa 513, ang atong palit sa mataon, internal organ ayohon, ang Datax sa 500, ninyo di batas sa datas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation of PCDP, insomnia, arthritis, GERD. Ang Datax sa 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
21: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Tofu sisig?
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
5: Bilang kilo sa gani?
6: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
8: Bakit right med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow!
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.

0: At agin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko ikaw,
1: tanging... Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero, imuneng giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, isa! Kinahala mo pala, yuka sa umaguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan, Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

0: Tumanggi ko ng mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisha!
0: Ay! Mr. Hans!
2: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung na'y kagusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
2: Aisha!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawp ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Jenerica Cavidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa jud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer.
13: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
17: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Na magisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
19: Wow.
18: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
17: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agamit. Guwanta pa!
20: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
21: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
22: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
23: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
21: Let's do this!
23: Pag Enervon Z Plus na!
24: Unilab quality yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Onsa day ngan sa inahan ni Hans?
3: Laura, ay di pang hipo sa day ang mga butang sa namatay ng inahan ni Kate.
2: Taimpa, nganong Gloria raman ang ni Alo? Uwa may Laura?
3: Ha? Ay tuod, no? Ha, in magkahadi ay ang mga butang sa inahan ni Hans.
2: Lo, may yaway ka ba sa kwarto sa ginikanan ni Hans?
3: Ay, doon na.
2: Lo, mahimang manghuwam ni mo?
3: Eh, unsa? Musood ka sa kwarto sa ginikanan?
2: Ay, mutanaw lang gud ko, Lo. Di mo ko mahilabot sa mga butang dito.
3: Ay, naka. Eh, sige, sige. Pero, ayesa, patay lugo kung mahibaw sa itong Hans nga ako kang ipaso dito.
2: Ay, kabala ka, Lo. Makabantay man ta kung muabot siya kay... Magsakinan, mang yuto.
3: Ay, sige, sige.
2: Pwede ba kung karoon na tamusod sa kwarto?
3: Baan mo kainin ang atong gibuhat, Alisa?
2: Ay, kulba-kulba, Diatlo. Ako'y bahala.
3: Sige, sige. Ako'y magbanta si Belanda. At kung mutawag ko ni mo, nagpasabot na na nagpaingo na din hisabay ang sakyanan yung Hans.
2: Olo. Whew. Unsam ni kulba ni Lolo Samoy. Manakod man eh. Nagkulbaan na lang sa dinuon ko da. Nagtanaw pa lang gani ko sa pultahan, kulba na. Pero, kanahan ka kong mahibaw. Kanahan ko mutanaw sa kwarto. Mutanaw dito ko. Na, abli na. Kadako ko yan ng picture sa kasal sa pungpong. Mauting halin ang papa nila ni Hans o Kent. Oh. Kagwapa sa bride. Kinsa man ka na? Ang mama ka na ni Kent or ang mama ni Hans? Uy, kupahan ni mo, uy. Ah, kinsa day ka? Ikaw si Gloria o si Laura? Ay. Oh. Mga karaan naman yung mga putang din eh. Uy, wow! Hala, ang sudlay! Silver nga karaan! Anya, ang frame sa samin, silver pod. Ay. Nga naman ko. Mura naman hinog ko kay Lakon nga nagtanaw ining kwarto nga karaan ang mga butang. Ano kang dili man ipasudlan ni Hans kang Kent, no? Ah, husto. Ako ning kuhaan ang pictures ang tanan.

0: Gipreserbar gud umayo mga butang ining kwartos kini kana ni Hans. Ang dresser. Kraan pagyapon. Og ang mga karaang gamit. Karaang gamit kaya po ni si papayang ni Astro Word. Uy. Wow. Mga perfume nga naglaray. O sa kaya baho ining pahumot nga karaan, no? Uy, hala. Hala, patay. Hala, niyabu ka may sasahog. Ako na lang ni Uli, uy.
1: Alisa! Hey, doon sa diha. Nagpaingor din hi ang sakyan ni Dung Hans.
0: Ola! Ay!
1: Hey, sige na.
0: Salamat, lo.
1: Sige, pag-uta na sa kusina, dali.
0: Ola! Makanerbius mo sa dining musod, tagkwarto nga dili pasudlan, uy. Ay! May anag aday si Hans. Magluto na ko sa kusina.
2: Lo? Mayo kay neka sa ubos. Ida ko na ako mga pinalit sa taas.
1: Agang.
2: Ayaw na, lo.
1: Nga nyo man doon.
2: May sulti ko nimo.
1: Unsa man ha?
2: Timan ini, lo. Dili ko gusto nga maghisgot ka ni Ayesa bahin sa akong ginikanan, ha?
1: Ha?
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Bilia ang Unilab quality. Bilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas, aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi, ato sa panalipdan ng atong panglawas, nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas, bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, batiyon tag kakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayong depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka nato og maayong immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
4: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget?
18: So

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Di ko musulti nung eh. Ikaw ang dunay katungod ng musulti ana sa ubang tao.
3: Sige lo. Ay, palihukog daw sa kumang pinalit.
2: Eh, oh, Dong Han.
4: Sir Hans? Sir? O, siya gusto niyo mong luto sa utan? Gisado o dili?
5: Mahal? Maglutok ko utan. Ganahan ka o bato?
3: Mahal. Mahal. Anong paglingkod sa birandaw? Mahagbong ka. Mahagbong ka.
5: Masalagi gusto niyo mong luto sa utan?
3: Kanang imong gusto, mapunay akong gusto.
4: Sir Hans, uy! O salagi gusto ni mo luto sa utan ba?
3: Eh, susbisa kong saong, good name, good. Basta makaon.
4: Sir, o salagi gusto ni mong luto sa utan?
3: Basta ka na, imo pa ng tanan ako.
4: Muta na, agad ko, kay ikaw may akong laugan. Pakanon di ay.
3: Ha? Ang buti mo ay?
4: Ni. Kalaing libutin ng tawahan na ay. Ay, nakuntulor. Kasapon ba?
6: Ay, siya.
4: Ah, hi, lo.
6: Ay, day. Ay, kanahana siya o dilikin siya nga utan.
4: Oh. Okay. Maayupas, lolo. Magloto na ko para sa saputon kong aga.

0: Uy, hala, santol, hakan ako sa bunga.
1: Si Ma'am Gloria ang nagtanong, Ana.
0: Lo, naamagoday ka din, ha?
1: Ay, kumusta man si Dong Hans sa kaasa? Ay, may kaon ba siya magiloto nga utan?
0: Gamay, pero mura man aglawang si Ginaona, lo?
1: Ay, inday. Ay, dili ka ba mahiubos? Kana ganing singkahan kan Dong Hans?
0: Sa tinuod lang, lo, sa una, mahiubos ko. Pero, naanad raman ko ni Tukay. Nakasabot raman ko kung nganong sa potensya.
1: Eh, ibaw ka. Doon na doon ko'y mahinumtuman ang imong batasan.
0: Ha?
1: May kailasab ko nga pariyasibo. Eh, taas kay pasensya. Bisan kung di pa sa kita nagsulti, magpaupos lang gihapon.
0: Kinsa man sadlo?
1: Ang inahan ni Kent.
0: Inahan ni Kent? Ah, si Gloria.
1: Oh, si Ma'am Gloria. Maluoy ko usahay niya. Nabisan ko na masintahan siya. Okay na yun niya. Mamam na gihapon siya. Nabisan ko na itokmol siya. Mupahiyom na gihapon siya.
0: Kisa man sa'yo mapasakit ni Exulti?
1: Si Dong Hans.
0: Unsa?
1: Nasuko doon si Hans nga doon na laing babae nga gida si Sir Emilio. Human mamatay ang iyang inahan nga si Laura.
0: Ha? Huh? Lo, may ipakita ko ni mo.
1: Ayun siya man.
0: Kining karaang picture sa kasal ba? Kining gani? Kinsa man yung babae?
1: Mauna si Ma'am Laura. Ang inahan ni Dong Hans.
0: Oh.
1: Oh. Hoy. Hoy, hoy, Alisa. Ay, naunsa mag-aha. Kahilak kong kamangkod. Ngano ka, oy? Ngano ka, oy?

0: bygone, 100% knockdown.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
10: Pwede sa ActiMed. ActiPet man.
9: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
10: ActiMed. ActiFed.
9: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
10: ActiMed. ActiFed.
9: Unya ang quality.
10: Sa ActiMed, ActiAct. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Generica Drugstore, Ginhawang Hatid ng Generica Drugstore. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.

0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
10: ug katul-katul,
9: DTX 500!
11: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar,
10: DTX 500!
12: Ako sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat ka ayo sa DTX 500.
11: Pumalis sa mga butika.
13: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnized dynamite na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Guapa ka. Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP, alas 5.12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mututok sa mga sayop o kakuwangan sa nakalabay ng mga pamunuan sa Dakbayan. Suspetsado sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa ikaduhang andana sa mga Unit 2 Carbon Market na dakpan sa Hot Pursuit Operation. Kaso sa dengue sa probinsya sa Sugbo ni Saka, karong buwana, mga hospital nagmuntar na karon og dengue fast lane. Samtang Senate Impeachment Accord, Presiding Officer Chris Escudero. Imano na sa pagduso og sabina, doses tekomo, ingon man sabina, at testificandum alang sa tulo ka mga sunod ng mga testigo. Mawag ka mga headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Matod sa atong mga balita, news updates. Ano karong Miyerkules, mga kasama, Hulyo 29, 2026. Kumusta inyong kahapon karon? Taligsik ba sa iyo na himutangan? Ayo ba ang inyohang panahon karon diha? Naminaw sa mga radio 612, mayong adlaw ka niyong tanan. Naminaw sa atong digital platform, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asama ka muna himuta, mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa mga detalye na sa atong mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival, mututok sa mga sayop, mga kakuwangan, sa nakalabay mga pamunuan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
17: DYHP Tatak RMN Report.
19: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Tutukan ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga sayop o kakuwangan sa naklabay ng mga pamunuan sa Dakbayan. Kinisubay usab sa gibagawas nga report sa Commission on Audit ng COA nga nagsita sa ubay-ubay ng mga transaksyon sa city government. Gipasabot ni Archival nga siya na sumir lang sa katunanan sa tukatungang bahin sa Mayaging Tuig. Apan matun sa mayor nga siya maoy na sugamak sa mga pagsaway tungkol sa kapalpakan sa Mayaging mga administrasyon. Kaliwaan ini, gibarayag ni Archival nga kini iyang tutukan aron makorehan ang mga sipyat o dili mitagbo sa iyang pamunuan.
20: Morning, tagaan akong focus karong si Manaha ay nakangkain busers ay murag ni gawas man nga watay gibuhat ani. Dimin atong time.
19: Si Mayor Nestor Archival ang kuha ni hatag na rekomendasyon sa kagamhanan sa Dakbayan sa angayang buhaton sa mga lapses ni ini. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng ang kasagana sa antioxidants na papatunod sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo nationwide.
18: At oras alas 5.16 sa kahaponon, samtang suspitsado sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa kaduhang andana di sa Unit 2 Carbon Public Market, nadakpan kini sa Hot Pursuit Operation. Gingon droga sa usa sa mga motibo sa krimen, o gingon nga managhigala man ang duhang nga nalambigit. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
17: DYHP RMN Report.
21: Suspitsado sa pagpusil patay sa usaka 30 anyos nga lalaki sa ikadawang andana sa Unit 3 Carbon Public Market alas 8 nitong Lunes sa gabi. Ang nadakpan sa ginusad nga Hot Pursuit Operation sa Carbon Police Station 5 dito sa sitio Kawayanan na Barangay Poblasyon Pardo sa Siyudad sa Sugbo alas 12:30 ganin ang kadlawon. Ang nadakpan gilang si Robert Regis Alonso alias Robert Pugoy, 30 anyos nga residente sa Poblasyon Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Siyang itudlong responsable sa pagpusil patay kang Virgil Paglinawan Marson, 30 anyos taga sitio Kapakulan, Barangay Tisa, sa Erisang Investigasyon sa Carbon Police Station 5, base sa pamahayag sa mga saksi, ngang biktima may saka kini sa kaduhang andana sa Unit 3 Carbon Market, o pipinagagutlo ang milabay, buto-buto sa armas ang ilang nanungog. Sa napagsusi, nagbuyod na ang biktima, nga doon na daghang dugo nga miaga sa lawas ni ini, nga tungon ani, dilining gidala sa Cebu City Medical Center apan nakabsan yun kini sa kinabuhi, gibak-tracking na yun sa mga investigador sa Carbon Police Station, ang mga CCTV camera, o base sa pamahayag sa mga saksi, na ilhan nila dayon ang suspitsado. Gilusa dayon ang hot pursuit operation pinangunuhan sa Hepinini nga si Police Captain Vince Tina Buntilaw o wala pa 24 oras ilang nanagpan ang suspitsado. Nakuha sa mga polis ang usa ka kalibre 38 revolver nga dunay duha ka mga bala o usa ka basiyo nga nagungot pa sa cylinder niini nga ito ang magigamit sa krimen. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration Mibutyag, nga drugas ang usang sakitan o nila nga motibo sa krimen. Ang biktima giingong nalabigit kini sa legal nga drugas o nadagpan na kanya ito sa kaso sa illegal possession of firearms samtang ang suspect nadagpan usab nga nagkupot og shabu.
1: Nigawa sa ato ang investigasyon karon sa kapulisan na kining biktima previously na po ni siya kaso ng illegal possession of firearms o nadagpan po ni siya sa illegal pagkupot o illegal na drugas. Unya, same po na kining ato ang suspect karon nalambigit po ni sa illegal na drugas. Sa motive ato pang gisubay karon o nigawa sa ato ang ato ang investigasyon, initial investigation nato na naan siya kanabigitan sa personal na panag-away nila kaniadto sa between sa biktima sa suspect and also ang ilang pong pagkalambigit sa illegal na drogas.
21: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, kasong murder ang ganam na sa Carbon Police Station, batok sa suspitsado. Kasama mo sa Carbon Police Station ang Nirajaman Orbosaman TDYHP, Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide.

0: At oras sa 5:19 sa kahaponon samtang sa dugang pangbalita mga kasama, mga kaso sa dengue sa probinsya, Misaka karong buwan na mga hospital nagmonitor na karon o nagbutang na karon mga dengue fast lane aron mamonitor sa mga matakda niini. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: TYHP Tatak RMM Report.
2: Adunay nakitang pagsaka sa kaso sa dengue sa probinsya sa Sugbo karong buwan sa Hulyo. Kini mo gikumpirmar sa Provincial Health Office tungod sa sagunsun nga pag-uwan sa Sugbo. Base sa datos sa buwatan sa uwing 5 ka semana, moabot sa 300 ka mga dengue cases ang natala sa Capital Run Hospitals sa 25 ka mga lokalidad. Duha sab ang natala nga namatay usa gikan sa Konsolasyon samtang usa gikan sab sa Compostela. Subay ni ini gi-activate sa mga provincial ug district hospitals sa Sugbo ang mga dedicated dengue fast lanes samtang gi-monitor sa mga doktor sa matag hospital labi na ang gilauman nga pagsaka sa mga kaso atol sa ting-uwan. Gipahimutang ang mga fast lane aron nga mapadali ang pagsusi ug pagtambal sa mga pasyente nga gidudahang adunay dengue samtang gipalig-on sab sa mga doktor ug opisyal sa hospital ang pagtubag sa panahong musaka pa ang mga kaso sa lalawigan. Gipasabot sa CPHO nga sa kasamtangan nagpabilin gihapong manageable ang sitwasyon ilabi na nga nakaplastada ng daan ang mga hospital sa mga angay niining buhaton alang sa mga pasyente sa dengue. Una nang gipahimangno sa Department of Health kung DOH nga nalakip sa common symptoms sa dengue ang taas nga hilanat, grabing labad sa ulo, panakit sa mga mata, pamuypuy sa lawas, pagsuka, skin rashes ug mild bleeding sa ilong ug lagos. Ugaling mabantayan kini daling dadon sa tambalanan ang pasyente aron nga malikayan ang complications niini. Padayong nanawagan ang kagamhanan nga muabag sab nga malikayan ang pagdaghan sa lamok pinaagi sa kanunay nga paghinlo, iabo ang mga tubig nga nakatambak ug pagsiguro nga protektado pinaagi sa pagbutang og off lotion ilabi na sa mga bata. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibok Cebu City, Cebu Province at Tibok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Atong oras sa 5:23. DYHP Answer to Win promo una tayo mga kasama mga hatag-tag pa premyo pinagi sa itong digital promo. Ako itong tayo nakaroon sa mantong fast lane ang iamuntar sa probinsya sa Sugbo gumikan sa pagsaka sa kaso sa dengue. O sa mantong fast lane mga kasama. Tubag na ha, mas gipasayo na itong mga pangutana. Aron sigurado makaangkon mo sa 200 pesos nga GCash apa na atong mechanic. Follow, like, DYHP Rebent Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Kada dunay blue check sa kilid sa apelyido. Unya i-share ang atong live program karon. And of course, tubag sa inyumuhang tubag sa atong pangutana. Unsa man itong fast lane. Ang giamuntar pag-monitor sa mga dengue cases sa probinsya sa Sugbo. Dunay chance nga makadaog og 200 pesos alang sa swerte mo na daog o naka-follow sa atong mechanics mga kasama. Balik ko na unsa to nga fast lane ang giamuntar sa probinsya sa Sugbo aron pagmonitor sa mga kaso sa unsa to? Tubag na mga kasama, 200 pesos ang naghuwat alang kaninyo.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong i-check ato ang mga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo sa uban pang report ng kahaponon sa adlaw Miyerkules. Radyo man Josephos Gihano, kasama JQ.
1: YHP Tata RMN Report.
4: Yes, salamat sa mag-radyo Banda Aida sa kong kapagalina diri sa Gawas Gabahin sa natan sa trafiko ni Kapuro sa Laog at Vierkoles at unaho diri sa may down ano may uptown area ni diri sa may 20 Osminya probinsya sa Cebu Provincial Capital ang right lane padung diri sa may Iskario mudrito heavy traffic karon ang karabag orasa is lumoving sa baba sa kanan padung diri sa may Iskario lakos diri sa may Kambutao sa may Iskina Gordo Avenue ang Dan Envilius padung diri sa may Iskina Banawa napikuan sa may sa kahoot sa daga sa mga sa kanan karabag orasa napikuan ni may Iskina Banawa lakos diri sa may Salvador Extension sa may Labangon samtang ang B. Rodriguez gikan sa may Fuente gikan sa may Colon o gikan sa may Mango Avenue is lumubing sa mamasakanan padong sa may Virama Avenue karabaga orasa samtang ang Mango Avenue gikan sa Fuente is lumubing sa mamasakanan padong sa may Esquina Gordo o sa may Gerald Masloma Avenue samtang ang Picas Lane gikan sa may Gerald Masloma Avenue padong sa may Fuente mudrito ang daga sa mamasakanan karabaga orasa samtang ang madang sa downtown area doon rin sa may Basilica Minor Santo Niño, mudrit ang dagas mga sa kanan, sa Maninig na Bagaliani, sa Kosali, Musinga Boulevard, Colon, Pilais, rin sa may Ligaspi Extension, sa may Ligaspi State, doon rin sa may Dakong University, para ikabalakan ang mga sa kanan mga rasa, kumusubay sa mga kadanan rin sa may downtown area, habig sa may Colon area. Samtang ang Norte Gabayan, ang S. Osminia, ikatay sa may subway, sa may subtunnel, padong sa may Mandawi, mudrita, panibot rin sa may unahan sa Dakog Mall, rin padong sa Mandawi, Habig, nakas natin sa Miss Scout sa Daga sa Marasakanan, padong rin sa may Suwilig, sa Juan Ovinio Clarendel, Iskina, Isi Cortes Avenue, padong rin sa may Tayod, Bagong Daan, o sa may Paknaan, Habig sa Mandawi. Samtang ang Governor Quinco, ang Bala, Talamban Road, ang Banilang Talamban Road, Garborasa, ang both sides, no, ang Laredo, ang left lane, nakas natin ni Scouts, lagas sa Masakan, Garborasa, kikin rin sa may RSP Chapinas, rin sa may Flyobidos, Mabayar, padong rin sa may Foodland, moving Garborasa kanan, samtang kikin sa Foodland, padong rin sa may RSP Chapinas, nakas natin sa Scouts, lagas sa Masakanan, karagabaga orasa. Pumpang Polisikan, kung ikan sa may Mabulo Church, padong sa may IT Park, nakasinal sa Miskol, sa Daga sa Masakanan, padong sa may Interior Portion sa IT, o padong sa may Barangay Apasa. Samtang ang South Gabayan, agin bakas, maramorang oras sa may Diliangay Agion, tungkol sa kaot sa Daga sa Masakanan, ikan rin sa may Pedro Sarido, sa may South Bus Terminal, padong sa may flyover, sa may Tilang Gabayan sa flyover, Mambaling, huwag sa may Inbacal, swabig sa Basak Pardo Highway, huwag inigdaan pa sa may SRP, doon sa may SMC side, karagabaga orasa, huot, ang dagat sa mga sakit, karagabaga orasa sa Kabunan, ng Adlog, Miyerkules. Ikatayos kawal sa lang sa traffic update, panyurad suman, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
0: Ingat salamat Radio Man Joseph Osgano, nagatod sa oras sa 5:27 na sa kahapuno. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko ko kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras sa DYHP, 5:29 sa kahaponon samtang sa DYHP Answer Twin Promo ato unang balikan. Unsa man to nga fast lane ang gimuntar sa probinsya sa Sugbo pag-monitor sa kaso sa dengue. Labi na kay karubuanan ni Saka man ang dengue cases. Tubag na ha, pinagi sa pag-comment sa inyo ha mga tubag sa itong live program karon sa

0: Invincible Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. At oras alas 5:30 sa kahapon noon, magkasama ni Atubang o ni Tambong sa ikan na po nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanhi branch manager sa Landmark Show Boulevard nga si Violeta Constantino aron motestigo sa Article 1 o ang di saktong paggamit sa 613.5 million pesos nga confidential fund sa OBP ni atong sekretary pa kini sa Department of Education kun DepEd ang Vice Presidente si Constantino nga nag-supervise sa cash withdrawal sa OVP ni atong DepEd Secretary Pakini. Din ang Special Disbursing Officer si Gina Acosta ang nag-withdraw og upat ka higayon gikan sa December 2022 hangtod sa September 2023 nga moabot og 125 million pesos matag transaksyon. Sa nagpadayong hearing, gipangutana ni Senator Judge Erwin Tulfo si Constantino kung normal ba nga mag-incash o ingon niini kadako na kantidad sa kwarta. Ibutang ni Constantino nga unusual o talagsaon ang ingon ani nga kadako ka kantidad sa withdrawal upon wa kini ni Susi tungkol kay matod pa, adunay abiso gikan sa OVP na himuon ang maong withdrawal. Samtang si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang nagmando sa pagduso o sabpina dosis teko o sabpina adestifikando alang sa tulok ka mga musunod nga testigo sa prosecution alang sa Article 1 o ang giingong sayop nga paggamit sa 613.5 million pesos sa confidential fund sa OBP. Ang mga witness sa prosecution sunod-sunod nga ipresentar matag-adlaw gikan sa Agosto 3 ngadto sa Agosto 5 nga sila si former COA State Auditor Roderick Wamil, ang President COA State Auditor Zylene Del Campo o House of Representative Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. At oras alas 5:31 sa kahaponon, mga kasama. Doon ka pa mga balita, mga kasama, sa itong pagbalik human sa mga pahinom to. Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang o ako kalibang.
2: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sama istorya tag tinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX extraordinary with MX3.
4: It's a

0: bygone. 100% knockdown. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala, may BPI dito.
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang Himala.
4: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
0: May buhay sa makabuhay!
16: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
17: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga mao'y makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
6: Una sa lahat, weather update.
7: Patungalon nga ninawon ang kahimtang sa panahon sa musunod pang taknagikan karon, labi na karon mga simanahon na magkasama. Doon na ba yung mga pag-uanuan nga ato masinati? Kumusta ng low pressure area sa Eastern Visayas? Mali dyan agbay sa pag-asa magtahan. Sir Mali dyan, mayong hapon.
8: Yes, mayong hapon saan. Namay daw si mga masuginting paminaw. Mo ko neto ang latest weather update para karong hapon na. Ang atong gibantayan nga low pressure area kay nasigbatan kini gani alas 3 sa hapon nga naa kini naana sa Macalelon, Quezon province. Kini nga low pressure area posibleng malusaw ra kini or dili na ni siya mahimong usa ka bagyo pa. Ug tungod aning low pressure area ang tibuok Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mindoro, Bicol Region, ang Western Visayas kini ug Nueva Vizcaya, Makasnati ug Malag-umon nga kalangitan. Nga yung mga katag-katag ng mga pulan o mga panunod tulad. Sampang din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuok, Central Visayas, Makasnati, Tagari o panagsang mapanganurun nga doon sa Malag-umon nga kangitan. Nga yung mga siyansa gyapon sa mga patak-patak ng mga pulan o mga panunod tulad, tumitan aning mga localized ng mga thunderstorm. So, based at yung radar karon natin nasinati ng mga pulan, dili sa Mandawi, Lapu-Lapu o sa Cordoba, nasinati yung mga pulan dili sa Danao, and dili sa may Carmen. And sa mga karoon, nasabtay na sinati yung mga pag-ulan dali sa may Badyan, Argao, Bual-Bual, Lagat, o sa Alegria. Kung para sa kaintang sa itong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas, maks natin gabong hinay nga doon sa kasarangan ng hangin, di na balod sa karagatan, hinay nga doon na sa kasarangan. Temperatura karong adlaw, mag-range kini, gikan sa 25 to 32 degrees Celsius. Sunset na to, din sa Subo, karong alas 6 ni sa hapon ng sunrise ugma alas 5:33 sa buntag. Atong oras alas 5:42 na sa kahapon no. Ug lang ka natong latest kini si manager nagbay may hapon sa tanan.
7: Dinga salamat Sir Manijan. Weather specialist Manijan nagbay sa pag-asa magtan. Lang sa wala pa naka-catch up sa ato ang DYHP Answer to Win promo, wala pa makadungog sa atong pangutana karong hapuna. Ato pangutana, sa'yo nagigkayo, simple, nagigkayo. Unsa man to nga fast lane ang giamuntar sa probinsya sa Sugbo labi na pag-monitor sa nagkasaka nga kaso sa dengue cases sa probinsya. Ibag na ha, pilagi sa pag-comment sa atong comment section sa DYHP News Updates o i-share ang atong live program karon. I-follow, like DYHP Arimensibo Facebook page, ingon man Facebook page, Attorney Rofil Fernandez Banyo. Ito sa i-greet mayong hapon. Kasi mga idol, pag-greet lang ko nila ni Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, o Ola Boyles. Ingon man ni Minek Boyles from Ubay, Bohol. Dahil kayong salamat sa pag-paminaw ninyo din ha, sa Ubay, Bohol. At oras, alas 5.46 sa kahapunon mga kasama, patay on the spot, kining 53 years old nga truck helper, human atrasan sa gisakyan nga mixer truck, niyang kalit kininga ni malfunction, atol sa iyang pagbiyahe sa barangay Cambigong lungsod sa Sambuan, na ilan ang biktima nga si Ray. Ito ang driver sa truck mo si Jeff, 39 anyos, na pulos taga barangay Bugo, Algao, Cebu. Subay sa investigasyon, naamta na lang sa kapulisan si Ray nga naghigda na daplin sa karsada, ugway sinyales nga kinibuhi pa. Sa pagisusi, nasairan nga ang Sinotruck Transit Mixer. Adunay sulod nga semento din i-deliver unta nila kini sa barangay Kanyurong sa Sambuan, gikan sa lungsod sa Argao, apan sa diha nga patangas na nila, giingong, nakasinati ang truck og mechanical failure o pagkagar sa makina, hinungdan nga ni atras og nawalan og control ang maong driver. Nakaambak pa ang biktima samtang nagka-wakli sa mga nagkumbitan ng mga wire apan giingong naatrasan kini sa maong truck. Tungod sa kadaot og naangkon sa helper, nakabsan kini sa kinabuhi. Ligang pa nga luwas ra ang maong driver sa gida karon sa bilanggo karon sa Sambuan Police Station. At oras alas 5.47 na sa kahapunon, nanawagan karon si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga nagduda nga makigiusa sa pagduso sa agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa paglambo sa nasod. Subay kini sa kadaiyang kritisismo batok sa administrasyon, lakip na niini ang pagkwestiyon ni Senador Ruben Padilla kung nganong daghan gihapong kuwa nga major infrastructure ang Pilipinas. Mato ni Castro panahon lang aron ibaba ang kilay matud pa o magtinabangay ang tanan aron madusok ang mga tumong sa gobyerno o mapadali ang palambo pagpalambo sa nasod. At oras alas 5.48 na. Ugang pa, anita sa itong mga balitang lokal mga kasama. 1 Lapu-Lapu Super App. Adunay bagong features nga magamit sa mga opunganon alang sa dugang kasayuran o impormasyon. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
6: YHP RMN Report.
9: Kini nga balita atod kadto sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang bagong features sa 1 Lapu-Lapu Super App nga magamit sa mga upunganon aron nga makakuha sila og dugang kasayuran og impormasyon kalabot sa ilang syudad. Usa sa mga gipahibaw sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang bagong features ilang app nga diin mahibaw ana kung adunay mahitabong vehicular accident sa ilang dakbayan. Gawas sa vehicular accident alert, ma-access na sab ang mga impormasyon kalabot sa traffic update, weather advisory, class suspension announcement, fire alert o power interruption update. Aron magamit ang bagong features sa 1 Lapu-Lapu Super App, kinahanglan lang ang mobisita sa Google Play Store o i-update ang maong mobile application. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Araman! Kadtong balita, hatod ka na sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors. 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod mo ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mabilis yung pag-take ni ini alang sa immunity o sa resistensya. Importante sad kaayo. Life Extension Vitamin D3. Nagpaday na medical consultation, medical check-up sa mga clinics. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church. Ingan man sa ADM Building diya sa Kansaga sa Konsolasyon. Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan lang hanga. Authentic o kanang Life Extension D3 gara imong napalit. Kaya na ba yung mga nisuhid po sa mga produkto apan ang imuhang kinumduman nga ang soft gel nga imong imnon imong palitol katodo na itatak nga LE. So mauna siya Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5.51 na sa kahaponon, formal lang natapos karong adlaw Hulyo 29 ang ikanapo nga impeachment at trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Magpadayon ang maong trial karong along Lunes, Agosto 3, alas 10 sa buntag.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan update. Ako natabangan kagahapon mga kasama sa dihang ni Dangop diri sa atong tulumanon sa DYHP Sumbunganan katong 28 years old nga inahan na nawagan og tabang para sa iyang anak ka 4 anyos nga si Angel ang pangalan pan batang lalaki. Nagpadayon ang chemotherapy sa mga bata nga lalaki gumikan sa tumor sa kidney. Yan na diagnose kini 3 years old pa o karon ang mga bata 4 anyos na o padayon ang chemotherapy. Doon ay 7 ka mga session sa chemotherapy ang kinahanglan o napalang sila sa ika-upat nga chemotherapy karong adlong Lunes mga kasama. Maunga, idangop din sa itong sibiyanan si Maria Jessa Berba aron makapanawagan o dugang nga tabang sa ilang umaabot nga chemotherapy sa umaabot nga chemotherapy sa bata. Bikan sa tumor sa kidney. Mao nga pamilya magpamilya in town. Problema financially, gubikan kay dunay tulo ka mga anak si Jessa. O nya duha ka mga anak ni ini iyang gibilin dito sa iyang ugangan sa Bohol samtang na ni sila diri taud-taud na sa dakbayan sa Subo while continuous pa ang medication in and out sa hospital o padayon pa ang chemotherapy sa maong bata. Nag-emotional o wagit ka po gino nga makahilak ni Maria Jessa Berba sa iyang nanawagan gumikan kay Pong Paniya. Labihan yung kalisdanan ang iyang nasinati sa matag-adlaw. No nga, panginahanan labi na kung maabot ang schedule alang sa chemotherapy. At ang paminawon, ang pagpasalamat ni Jessa gumikan kay kagabi na ka-turn over ta o 10,200 pesos alang sa mag-inahan alang sa chemotherapy sa bata nga si Angel. Sa DYHP Sumbunganan, largo ta sa pag-turnover sa katidad nga ato natigom karong gabi una, alang kang baby Angel nga 4 years old o sa iyang mama, no, nga si Jessa, maunin nawagan na to diri, aron matabangan in taon ni sila, sa padayon nga chemotherapy sa bata nga si Angel, nga dunay tumor sa iyang kidney. 2,000 pesos ang panginahanglan kada chemotherapy karong Lunes Bohol, August 3. Muna po'y laing schedule sa iyang chemotherapy. Ang kalisdanan sa mama in town, siya ay naadili sa Cebu, gumikan kay naman sa Trinidad Bohol ay yung pamilya, na siya gibilin nga anak dito nga masoso pa in town, nga maoy nahibilin sa iyang in-law, apan siya na inusara, o nag-atiman siyang baby nga si Angel, gumikan sa chemotherapy sa maong bata. Si Jess na karoon, napasalamaton ta Jess, nga sa ibang panawagan, karoon gabi una, nakatigom kitag 10,200 pesos. Sigurado na kay pangpa-chemotherapy, di lang sa usa ka session kundili. Hangtod no sa dangatan ni mo ang kandidat. O sa may imong mensahe, karoon gabi una sa tarang ni Tabang, nakasabot sa imong kalisdanan, nga doon na kay tulog ka mga anak, usa nagmasakiton, ang imong hambana, katong mananahi nga tuapod sa Manila, lagyo mo.
1: Nagpasalamat po sa tanang tabang kanamo kay daghan ng kuan kanang dako ng tabang kanamo na ang Ginoo na jud ang mo bahala mo kuan sa inyong mubawos o kuan
0: emotional man kay kaganiyan sa pagpanawagan no na dalagi ka na buhos nimo mga luha di man gid kalikayan karon nga natay 10,200 wa ka nag expect na makaabot sa ani atong kantidad
1: wala jud ma'am kay Kristen, yun na mo, kuan diri, muduol, mga kailara po na mo, kuan, ng nag-ingon nga, muduol po diri, yung, isod ka ayo mga, magsi, lagi lakaw-lakaw, tas uban-uban siya.
2: Ang bata in town, no?
1: Luoy. Mga maghilak na lang sa kuan, katapoy. Mga, kanang, inyong naitabang, dako na, naitabang sa among mga kuan mga tulor tulo ka kemo na mga makuan padayon sa iyang kemo
0: so this man po igiya sa atong labaw makagagahom nga natabangan ta karong gabi una so di ara Jess 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,100, 10,200 pesos gikan sa atong mga suki di gaminaw o sa atong mga generous kay nga donors sa may kasulti.
1: Ayun, salamat sa inyo o punta, daghan pa mong matabangan o daghan pa po blessing ang maabot sa inyo. Ma'am, salamat.
0: Mga kasama, yung nadungog si Jessa para sa iyong pagpasalamat karong gabi una o si Dudong Angel, no? Pagpakaayo dong ha? appear. Oo, so dahil kasalamat ito mga listeners at mga donors karong gabi una at ito videographer kasama Remark Pugoy. Salamat kayo si Makalunayon nga taba. Kini si Radio Man Aida Tampos. Maayong gabi.
3: Servisyo publiko gikan sa Muknukhan sa kanunay DYHP number 1 kani ato.
0: Mga kasama nyo na bati si Maria Jessa Barba sa pagpasalamat kaninyong tanan, kanatong tanan, gumikan sa lain na usab ng mga pamaagi na kita makapaambit sa itong grasya nga to sa panawagan ni Jessa sa iyang anak na doon ay tumor sa iyang kidney nga nakinahalan in town o chemotherapy. Pito ka mga chemotherapy sessions ay undergo pa sa maong bata. Apil sa itong mga pag-ampo usab alang sa dalian nga recovery o kaayuhan sa bata o aron sa ingon. Maka-fully recover ang maong bata, makapauli na in town sila dito sa Bohol. Tawtawad na po sila nga naadiri sa dakbayan sa Sugbo. Kaninyong tanan mga kasama, daghan kayong salamat, nagpadayon ang ato mga servisyo publiko diri sa DYHP. Ma-off-air man or ma-on-air mga kasama, apat ang significance o ang pagpadangat sa DYHP sa mga servisyo ni ini. Nagpadayon mga kasama, makita, madunggan man o baka pinaagi sa off-air nga mga pamaagi diri sa DYHP. Gihimo na mo ang tanan kini, kabahin sa atong servisyo publiko. O pagpasalamat diha kaninyo, gumikan sa inyong kanunay nga pagsalig, kanunay ninyo ang pagsuporta sa DYHP. Munang amo sa diri nga, buhato ng among tahas, ang amo ang role nga mo'y nangatong danan o dagdala sa nagkanaiyan mga tulumanon ng programa diri sa DYHP mga kasama. Ato winner sa DYHP Answer to Win promo karong gabi una sa atong pangutana unsa man tong fast lane ang giamuntar sa probinsya sa Sugbo gumikan sa nagkataas nga dengue cases ang tubag dengue fast lane. O, sayo na kayo ha ang tubag darapagid sa ato ang gi-mention nga mga balita ug mga updates. Congratulations ngato ni RB Raganas. Congratulations RB Raganas, ikaw atong winner karon. Naka-like, follow DYHP Arevensible Facebook page. Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kalunay dunay blue check sa kilid sa apelyido ug ni-share pa gyud sa atong program kumpleto gyud. Busa deserving sa 200 pesos nga GCash.

0: Nagpaminausap karon si Police Patrolman Jake Borja, di asa Mabog Vilar Camote, si kana ni Sir Jess Borja and family. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa DYHP, mga kasama karon kay Ting Uwan-Uwan naman sa atong pilion ang mga magamit nato arong pakigbatok kontra dengue, mga kasama kay ni si Aura ba? Sa atong balita nga ni Saka, ang kaso sa dengue sa probinsya sa Sugbo, mao nang ani-ana, EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue, ang EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, di lang kinibasta nga skincare massage oil. Nga naman, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na may natural insecticide property ta mga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Bisan gali sa paghatag ka nimo og calming effect sa pagkatulog, dili ka makatulog kapan sa paghamplas nimo niini, gumikan sa essential oil nga naan ini makatulog ka. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, available na sa mabutika dool ka ninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Dumikan kay bugnaw-bugnaw ang panahon, lamig hapon kang ihigop og kape. EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama, doon na kini spirulina. Powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaubos sa cholesterol o triglyceride level. Doon na kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. EXL Coffee Mix 17-in-1, mayo sa balang sa brain function. Ilan man sa immune function, maka-increase up sa energy. Importante kayo, labi na sa atong nga panarbaho, buntag pa sa iyong kamuntagon, palabi na sa mga nanay, mga tatay, diha. Pag-atiman sa mga bata, sa mga mo eskwela, sa mga mo trabaho. Ang tuwad karong orasa pa, kadpadayon nga nagbudlay. EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. Labi na kay balanse kayo ang timpla, balanse kayo ang lasa ni ini. EXL Coffee Mix 17-in-1, available na sa mga butika dool ka ninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras sa lasay sa dos na atong partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quiñones, Gerald Albios sa transmitter site, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. May mga kaminaw sa mga ito ni Dennis Cabrera o ni Sir Randy Santesa sa listening karon sa DYHP. Kaya salamat kaninyo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. O niya, congratulations dahil sa mga ni-graduate karong adlawa. Sabi na diya sa University of the Visayas. Ang kaso ng ang kurso ng criminology ng ito ni Raya Luis Bercero o ni Vince Carlo Bilar. Congratulations! Usapan pa nga na may graduar karong adlawa diya sa University of the Visayas. Labi na yun sa nag-take, ipaso sa kurso ng criminology. Greetings ka na na sa Bilar family, Shati and Tommy Bilar. Uwi ka po na sa Bercero family, Marisa o Rolando Bercero. Congratulations! Raya Luis Bercero o Vince Carlo Bilar. Uwi ka po na ni Junland. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us, we beseech you, O Lord. your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
6: Asuhin na ni Kuya.
5: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pangilaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
7: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
8: Unsa man ni may hatag na kumigo?
7: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
8: Tus-tus?
5: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GB Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Nawan ang nabakaug gana sa kama?
4: Masinug!
3: May diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes!
4: DTX 500!
3: Sa mga butika!
4: DTX 500!
3: Ang tuba!
4: Kontra sa sakit nga diabetes!
3: DTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
4: DTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya!
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na kating dog, smile kaayo bisan stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients. Yes, kumawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kayo ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, Stress Tabs.
13: Multivitamins plus iron is using nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says, I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kamusta anian sa kita sa atong sumpay, Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro, diha sa Bonbon, na niya ta sumpay sa kong asuing si Raul Alibio Isuto, nga naguluhan bugti sa bugas bais.
1: Ay, kuan, kumusta ka sila si Isiat sa nung atong gitagaan og mais ka ganina? Kilamian basad ka sila, no?
2: Ikaw, mano? Pero, lami bitaw git kaayo, mano?
1: Unak, uy, kay puti kaayo. Murag musidlak sa kaputi. Tagsara kaayong ingon anak kaputi nga bugas mais nga murag kristal gyud ang iyang kaputi. Ay, pagwara ko gamay, be, kay atong tanahon o klaro, nak?
2: Oma. Hanama!
3: Oh, ngano man na?
2: Dali, dali! Tanawa! Ang bugas mais matanawa!
3: Kay ngano man na, ha? Nak, ano man?
2: Nawa, oh!
3: Oh, oh ngano man?
2: Puno kayo si Dalinan. Nga, daro, ma! Napuno! Murag huwag makuhay ang bugas mais!
1: Hala! Tuod, no? Ato man ang tanang nakuhaan kagabiin na kinaglungag man ta. Unya pag yun, atong nahatagan sila sinang isyat ni mo. Usa po ito ka plastic bag. Kay, mga tagpod ba yan na sila og sila mo ay naaana ito?
2: Makani nga po ko, ma. Anong puno mang gihapon kay ni?
1: Hala, nga nung magkahananak? Tay para kun, be. Sultihi kong tarong, be. Kundi ina ni mo ng bugas mais, ha?
2: Oh, dali, dali, ma. Malingkod sa ta. Kay sultihan, taka.

0: Anak, sa kong paminaw, dili ordinaryo ang tao katong giingon ni mong pupo nga mo itag-iya sa maong tindahan.
1: Ansa ma? Ansa ba't yung may pasabot ma?
0: Dili ka laing linalang katong tiguan nga, anak.
1: Mama, sa day, lain sa kagunahuna ba
0: daw? Lakinak, base sa imong gipanulti na ako, murag lahi, gyud. Labi na atong imong giingon diin nahimutang ang iyang tindahan. Nga, wa may tindahan diyang dapita sukat pa sa una. Unya nga nung kalitraman nga nito nga ng tindahan, ha?
2: Ma.
0: Ikaduha, nga nung maning bugas mais na gikuhaan naman ni nato, kaklaro atong nakuhaan na gyud nato og daghan gabi, eh? Unya nga nung puno pa man gihapon lagi ning taro nga atong gibutangan sa ato ang mais.
1: Sa imong paminaw ba, nakikay lahi nini nga hitabo ama? Kanang matuday kag yung nanak ma?
0: Kadit. Nak, ma? Nakpaminaw maayo ha?
1: Ma, ma, anong, tayo siya, nagkabarog lagi na yun ka.
0: Oh?
1: Naaptik lagi na kag kalit ma.
3: Sa dili ba ko mo padayon mga bata pahindumdum sa ta?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bygone. 100% knockdown. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
0: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ano mo kama?
2: Ha?
1: Okay ra ka?
2: Ngano man di ay ko?
1: Lo, wag ka kabantay ni mo, ma.
2: Ala?
1: Wadyo ka nabantayan?
2: Uy, tuhod ha. Murag wala'y sakit ang akong mga tuhod nak. Nakabarog na dayon ko. Wala sa nagkukutas eh. Di na luyang akong pamati. Ano ka ni nak?
1: Ambot ma. Asa gani ko na ibuong ko iniron?
2: Ala, kanindot na sa akong pamati, anak. Gaan na kikay akong pamati. Ah, tanawa, anak.
1: Hello.
2: Tanawa, magkaambak-ambak na ko.

Ako nining bukas mais. Dadan ako siya niyan. Kay yarab akong tagaan. Usahay o kanang makaon. Usahay, kwarta. Para ipalit na akong kaon. Ah, isa na akong plastic. Akong daghanon og kuha. Nya, nakalungag na masag ko. Ako ginipalitan ng bukas mais, B. Nana. Nana, klaro kayo nga daghan ang nakuha. Ako din susihon inig uli na ako gikan sa eskwelahan, B. Aron ako gimasakpan kung mapuno gyapon ni balik.

0: kakit ko di mo rubit, rubit. Bugas mais lang mo mahatag niyan yan. Kuya. Ay, napobrihan ni mo, oy! Kuya.
1: Pobre bitaw ko.
0: Aw! Kibaw man de ka?
2: Kuya.
0: Ay, sige, doon yan yan. Nga, makaghatag bigo ka ng bugas mais. Yaks! Taloon di mo, oy. Humayin ka doon na ng yan yan, oy, di mais.
2: Pobre ito na mais, ha?
3: Ala, no? Hawak ko na mo, diripi. Anong ni dool de mo, diri, oy? Huwa naman tami magsamok ni Bubit niyo dia. Hmm? Iduol na kit mo dire. Ano nang bully mo ni Bubit ta?
0: Nga! Nga bully mo? Angal ka? Angal siya?
1: Itiyan. Angal ka? Sagti lang sila.
0: Sagti lang.
1: Ano na sila? Tagda ka na lang. Akin na dito na.
3: Mga kapag!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Pagbiyo! Ay!
4: Atat mo po!
0: Ala!
3: Ala! Ala! Ala! Nabusbos sa plastik na gisudyan sa bugas mais!
4: Usik!
3: Anong imo man ang gilap ni Oy? Alas! Maldito, juga ayaw
1: ka, ay! Anong gilap niya malani mong plastic? Kaya po na ino ng bugas mais.
3: Ay, kausik, Ana, ay! Akong pupuon, bit!
1: Ayaw na yan. Kura!
2: Ayaw, takan!
1: Lo!
3: Maldito, yan mo!
2: Tak lagi! Katang samot! Eh, tabakan ko sa lampi! Ay, katangang samot, bit! Ay,
1: ay, ay!

0: Dili makatarunganon ang gibuhat ni ana mga bataan niyol.
1: Angay silang silutan.
0: Gusto ka? Gusto ko nga karon dayo niyol. Silutan sila.
1: Matuman, Malina. Ako'y bahala niya ng mga bata karon dayo. Mawagtangan o kusog ang inyong mga tiil. Dili mo kabarog. Dili mo makalakaw.
2: This time check is brought to you by all new Best Ever Enervon, Enervon Z+.

sa ninyo ang mga bata. Sige lang, huwag ataki-ataki yun na ninyo. Pero mamiti kita minaw sa mga programa dari sa RMNDY HPC mo, ha? Kay overall number one, kamo ang naghimo, ha, na busa. At ang inin nyo ang sumpay sa kong aso ninyo ni Simonaw ng Adaguluan. Bukti sa mga spice, dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitran, dalit ka na to sa RMNDY.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa Said Marketing. Ang tigamaw tigaparapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nagplano ang Department of Energy kung DOE paglusa ng usa ka competitive bidding round alang sa renewable power projects sa remote o off-grid areas. Nasuta nga ang DOE bago lang

0: namigit sa potensyal nga mga bidder alang sa gisugyot nga green energy auction nga nagtutok sa mga lugar nga gisilbihan sa National Power Corporation kon NAPOCOR niinsagad sa mga small power utilities group plants nagsaligyapon sa krudo. Pinagi sa auction ang ahensya tinguha mo agni og private sector investments nga makatabang pagpalambo sa shift sa off-grid communities gikan sa diesel-based generation ngadto sa hybrid renewable power systems. Katong mga malita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang Set Panyawon Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Set Panyawon Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Set Panyawon Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo diri kong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasalita.
3: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

0: magdiroyo kayo? Murag yung siya'y atong amo. Trabahanti sa trabaya siya, parehas na to. Lamiag yung kulutahon, oy. Suman, kulutahon to.
1: Ha?
0: Isubra na to siya, good. Sa kinsan lang na to, moy. Sensiyon nun din, eh. Nagid siya'y problema na itong mga Pinoy. Patilaon baka na to nagkumo, bay. Ha?
1: Brad, kalma lang.
0: Kalma. Sobra naman guna siya, good. Gamay lang gikuha nga ito niya. Basta ako gani mo ay pasingitan na ito niya. Magkatilaw gid siya na ako, Brad.
1: Ako, Brad. Pasinsyahan na lang ako. Huwag din makuha kun musukol pagdata. Kung tubayan na ito, delikado, kung sa pa'y mabuhat na ito, matiktuhan niya hino ng atong mga trabaho.
0: Brad.
1: Huwag na kinahal na gikuha ng trabaho, Brad. Mga pingan gina ko. Hindi ko makasahan din.
0: Brad Lando,

Huh, kepuya deh. Di otor naku piro, aku muka pahawai. Nag-impi aku sa buhok bay nila ni Uncle George. Ay, morman nung dubli ang trabaho, ane. Mula kong di-sideline, isip ko sa kakatabang. Pero, ako'y katungod ng mureklamo. Dakos lang tabang ako. Ugbaura na yan akong ikabahos nila.

0: Basigwa na kay tarong pahuway diha na ka.
1: Nagapahuway naman ko, ma.
0: Ah, mayo hinuon. Kanos aman ni mong day off?
1: Karon, ma.
0: Unya, naara ka sa bay? Uy, milagro nga wak ka mulaag.
1: Wapag yun ko makalaag din yung mga kay saon nga. Kuan magot. Mupahuway kong mayo yung nag-day off na ko. Kay, siyempre, tag 12 hours nga kong duty kadadlaw.
0: Ay, pastilan ba yan mo na ko eh. Anong imo man ang gihago-hagog maayo imong lawas o gingon ana? Ay, kung niya palang unta ka sa Pinas.
1: Ma, okay rin lagi ko din eh. Nalipay na ko sa kong trabaho. Mau nga palihog lang. Huwag tanga ng imong kabalaka, okay?

0: Dah ulit lagi tahun.
1: Tunglang to.
0: Oh, tita.
1: Eh, ganun wak manin mo apila o glabang among mga sinina?
0: Oh, apil pa rin na, tita?
1: Ay, natural! Na, suko ra ba kayos Uncle George ni mo? Makasabaan gid ka ato.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung mora to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukol man.
3: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns.
3: Magkasama, maayo kayo alang sa mga kaigsunan at mga pinanggantig paminaw nga doon ay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Labi na itong mga kaigsunan na ito, no, nga kanunay lang, nga dali lang kapuyon, dali nga maluya. O niya, kanunay sa ganana ang adunay hubak, mga kasama. Magagamit ta, mag-inom ta Asparagus Bilabila Herbal Capsule. Ang Asparagus Bilabila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas sa kanindot ani kay pagkapanindot sa tulog nga makapaganas kaon sad makasama. Ang Asparagus Bilabila Herbal Capsule mapalit yo sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Asi kasamang Siegfried Goodes, unsaon man pud nato pagkahibalo kung pila ang nawala o gikawat nga kuryente kadiritsuhan ra man tag patong sa bill, sir, mao lagi. Kasamang Glinda Masong Lagos ug si Blanca Anticamara Rimatsa, ha, Arimutsa, naminaw to gikan sa Cordova, Cebu. Merasol Nunez ug si Jay Nudge, minaw nato si Manuel Olivar. Diyas sa Sambuanga del Sur. May gabi kasama binzi na minaw mi sa Katmon sa St. Bernard Southern Leyte. Ika ni Choy Choy Waylamoy, oy. May pagpaminaw nyo diha og si Charlito Mariano. Gikan sa Mandawi. Janine Bunit na minaw to gikan sa Purok Tambis, Kandulawan. Anya si Rene Boy General. May gabi kasama binzi na minaw minimo. Diri sa may San Jose di Nagat Island. Amat kini niyo, ha. May gabi ka sa mambinti, shout out lang sa kuang mama ng mga amigo sa mga security guard. Dili kayo palabi sa SOP o sleeping on post, na. Lamat kayo, ha. Kasaman Darrell Basaloy, ha. Nasaan na bagong meaning sa SOP kasamang nistor. Okay, balik ta karoon taon magkasama human sa mga importante kayo. Ay, una si Kuan sa DI, naminaw ko diri spungtod, mingla nili agikan ni Joy Larumbe. Ano si Frats sa Konji, may gabi kasama binti, naminaw minimo diri sa Loriga, San Miguel. May kasama binti, naminaw mi sa Riyadh, Saudi Arabia, si Markel Dapar. Ano si Arnold Vailuses, Sambuanga, Sibugay Province. Okay, dugang ang mga pa-shoutout o katong mga isgutan na karunto taon magkasama human lamang sa mga importante. Kaya standby lang sa ha? Alas 10, guwita na sa gabi.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by PH Care. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Siglasses Cool with proper diet and exercise. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by

0: Lady's Choice Mayonnaise. Make Ula May amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Baka inspired jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw palang kay daug na. With Nor Sinigang Mix.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic, for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako believe.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sinusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of BBDK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
6: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
10: Pwede sa ActiMed. ActiMed man!
9: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
10: ActiMed! ActiFed!
9: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
10: ActiMed! ActiFed!
9: Unya ang quality.
10: Sa ActiMed, ActiAct. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
11: Kada

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ato ang atak na alas 11:07 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tong Bakulo Kabildo karong gabion na.
9: Straight to the point.
8: Onya ato ang ataga no og pagtagad sad makasama ang tuang nga mga isgutanan ato ang mga greetings sad garon ha. Apan natuas ang i-check si Radyo Man Joseph Pos kano kay nagasanbay sa Picas linya karong gabi una. Yes, Radyo Man GQ.
10: DYHP. RMN Report.
11: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG. Sa mga pagdadina din sa gawas kabahid karong magarasa sa mabugnaon ka kagabion. Diyo na kung nag-om na sa garwara sa garon, huwag magtutalisik, no? Huwag magunuan rin sa gawas kabahin. Ano ni nagkalaob na kagabion. Samtang nanot ni ni, huwag malag kong malarma rin yung agatong kablisan hindi sa dakbayan sa Subug Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha doon ka mga drugista ang ganagpan sa Cebu Bible Separation sa mga sakot sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Balamban Procession dito sa may barangay Kantuod sa lungsod sa Balambanda. Adalak paan mo sila si Alfredo Laborte ba ni Sai Sanios o sa Canorberto Luna ni Sai Sanios plus nagpuyo sa nasgutad ka lugar. Ang doon na nagpagini sa Gibong Bible Separation. Mag-ibili ang suod sa Pilakaanlaw ang illegal nga pagbubalik illegal ka drugas ni dito sa nasgutad ka lungsod. Nakuagikan sa doon ang mga pinagkitagudahang sabog na mubalor kapin sa 5,000 pesos. Himong gilagwa sa kapulisan na mga high kung mga new drug facility na naglihok dito sa lungsod sa Balambanda. Samtag sa laig balita, patagin yung saka helper sa truck kung kini nga natrasan sa saka mixer nga truck dito sa may barangay Kambikong, lungsod sa Sambuanda. Aga biktima nilahan sa balang Rimon Alberca Lantexi, taga Sitio Dugdug sa barangay Bugo Argao. Samtag kini driver nilahan sa driver sa Sinotruck transit mixer na sakop sa Kiranti Construction Corporation, mao si Jeffrey Kadungog Pamulagan, 39 anyos sa panigod. Sigun sa diskusyon sa kabisan sa Sambuan, nga kining mixer nga truck, nagkarga kinig mga siminto, padung sa barangay Kanyurong, alang sa road contributing na himuon dito sa lungsod sa Argao, patagbubiya sa platong bahin sa maugdaan, kalit nga igong wala makontrol ang drivers pagmaniho sa gaon na bahin, yung kinig nga naatras. Agi-agi maniho nga truck nga puno sa siminto o ang helper nga biktima ni ambak ni hapan na prasang kini sa mao nga takinuang nga kini grabing pagkangol o nga resulta sa kamatayon din ni ang driver ni tanggong na karoon dito sa Sambuan Police Station. On board sa patrol ako si Radyo Man Joseph Oscano DYHP Tatakar RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Joseph Oscano si mga report. Ayon niya kinimbay na sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot si Sete ka mga prutas sugotano nagisagol sa tuang kape. Muna magkasiguro ta nga doon nagyoy maayong benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas tungod sa mga prutas sugotano nga ni ani ini mga kasama. So doon na sa isagol nga rose hip nga doon anti-aging properties doon pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Doon na sa gol nga luya doon ay dulaw or kanin turmeric doon ay kamungga doon ay mangustin doon ay tapol nga bisaya nga mais doon ay bayabas doon ay insulin plant doon ay stevia nga may kapalami sa tuwang kape doon ay barley doon ay arabica on niya doon na po'y ginseng ang ginseng magkasama nga na sa tuwang kape basta ang pagkaninduta kay makapa-update sa tuwang panglawas kung update gani nga tong lawas magkasiguro ta nga dili ta dali nga kapuyon ha makalahutay tas matag-adlaw na tuwang panikay sikay kon kanunay ta nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Amot ka ano sa kuansap kasamang nisor na hurot na yung hodewa pa. O niya, kung mag-iskot sa tag-haplas mga kasama, arisata sa EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas, maayo kayo alas sa mga pinanggandig paminaw ha. Kato nangitag haplas nga manhot-suhot yun sa tuang kaunuran, katong maayos panakit sa kalawasan, mga panglayles, mga lutahan, mga panuhot. Palagbuton ang panuhot, ane kung kita kanunay nga ng haplas sa EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas makasama all-in-one kini, o niya skincare oil pag yun. May nisang i-haplas na ito, kung mga haplas taan eh, gawas nga wag tangon ang panakit sa kalawasan o mga panuhot, dili pagyog ka magkasakit o dinggi. Nga naman, kay dili makapaak ang lamok ni mo. Muna na kanindot niya, dili makapaak ang lamok. Ha? So karon na ba, nisaka ang kaso sa lamok mga sukindig paminaw. Ang ginaghanon sa mga na nagkasakit o dinggi tungod sa lamok, ha? Pati naghana, nagunaan ni Dakbaya Toledo. Dito sa Dakbayas Toledo, mga sukindig paminaw, ang nag-una nga daghang kaso sa kanang naang dengue, ha? Na yung gisundan, mga sukindig paminaw, sa Longsons Barili, muna nga kanang naang amping kita kanunay, o niya kanunay tanga manghinlo sa panimalay, manaob mga kasama. Pero maayo o di magyod kapugna na magilamok, mas maayo nga mupalit na lang mo aning ni ang atong haplas EXL Makabuhay Oil. Kaning ato ang EXL Makabuhay Oil mga kasama, mayo kay ka ang langmok, dili gyud makapaaksi mong panit, ha? So muna ang pag-EXL na ta, ha? Basta haplas EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang ato ang EXL nga haplas o EXL nga kape, diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CEG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Onya ang dagha mga kaso sa dengue mga sukindig paminaw sa bulan sa Hulyo. Daan ako nga naanay nag-chat nato nga tuang mga listeners Barili. Onya ingon man usab ang si kasamang Marina Lucerito. Onya kato mga residente sa dito, ningon mga residente reklamo ganito din hey, kay ni chat nato ba ni paabot nga wa man kunoy gibuhat atong pagkapilmiro pa ang ilahang mga kapitan dito. So mo itong kuanan nga, sige, basin o guwa makaibalo ang kapitan, i-report nyo dito sa barangay o within 3 days, di ganit mo actions kapitan, chat o balik kaya ito ang kanang naang taugan sa kapitan. Kaya dito sa Barili, mga sukindig paminaw, 30 inuibi ka mga kaso sa dengue. Onya ang pinakadaghan diris probinsya Sugbo, mao makasama ang Dakbayan sa Toledo. Diris Dakbayas Toledo ang mga natakdan or na nakasakit sa kanang naang dengue. Toledo 49, sa Barili ikaduha ang Barili 39, ikatulo ang Dakbayas Talisay 34, Consolacion 33 ka mga kasos dengue. Onia City of Karkar 19, Medellin 19, Cordova 17 ka mga nataptas kasos dengue. Onia Dalaget 17, Sugod 14, City of Danau 13, Argao 12, Balamban 12, Compostela 12. Kamakasos dengue onya sa Liloan, Pulo, sa Daan Bantayan, Siam, Mualbual, Siam, San Francisco, itos Kamote, Siam, sa Bourbon, 8, Minglanilla, 8 ka mga kasos dengue, Oslo, 8, Badjan, Bugo City, Madridijos, Pinamungahan o Gatmon, kanang sa Badian, Bugo, Madridijos, Pinamungahan, sa Badian, 7, sa Bugo, 7, Madridijos, 7, Pinamungahan, 5, Gatmon, 4. Sumone ang mga lungsod, mga sukindig paminaw nga lungsod o sudad nga adunay mga kaso sa dengue. So muna nga di ta mo kumpiyansa karon labi na kay sigig baha-baha. Labi na gawa sa dengue ang leptospirosis sa ang leptospirosis. Kanabitan tubig nga mapakan imuhang kanana kay samad unya makaubog gas tubig nga adunay kagaw mga sukindig paminaw delikado sa so muna mga sakit nga makamatay leptospirosis o kaning dengue. Muna nga atuang mga local government units Ato ang makapitan, ha? Muna nga og naay makasos dengue, i-report dayos barangay unya pananglitan ay manghilantan, simbako palay lang mahilantan ba. Tulo ka adlaw og dili gani ma wagtang anang naang paracetamol, ha? Di mawagtang anang nang tambal kasamang nistor, pwede na i-adtos doktor. Ha, kay wata kay balo basig dili na normal bang hilanat, di na normal nga kanana ang sakit lang. Basta mag-init na gani, ha? Mag-init na gani ang bata, ayaw og kanang kuan nga, ayaw og kanang dugaya, no? Kasamang nistor og adto sa tambalanan, ha? Kay kuyaw ang dingi unya kanang lisod kay baog, kanang unya nakamukipukipo og grabe na, simbako lang palayo taon, ha? So muna nga kanang naang aton likayan kay makamatay ng maong mga sakit taon. Aha. So okay. Atong hatagag pagtagad kay sa di pa ta mo adto sa impeachment kay ganiha. Sa impeachment trial kay ganiha, ari sa tama kasama sa kanang naang napalgan ba no kadton to ang dos anyos nga bata in town, mayra bag hitsura mga sukin dig paminaw? Ha? Nang kanang naang dos anyos nga bata nga nawagtang mga sukin dig paminaw unya una ha, nilang gituhuan kay gi kuanan ko no. Ha, naay kong gisen nga picture ni mo kasama Gerald, balihog lang ko og kanang naang kuha ani. Ha? Oh, unya kuan in town, luoy kayo ba kay so nagka bata pa unsa man dagway kuan in town ani? Kinsa man kahay naghimo mga sukin dig paminaw sa krimen? Ha? Bata puti pang luuya, dos anyos. Ha, gamay pa kaing bata unya unsang hitabua nga kanang naang gikuan man in town siya oy kanang naang na ambot ta kay balo kay nawagtang ba or unsay kuan in town ani sa bata gikuha ba dito sa ilaha nya kuan ra ba kay ang katunto ang inahan mga sukin dig paminaw gidudahan ra ba sa pulis wa pa ni makit eh. So kaganiha nakitaan ang bata. No, nakitaan ang bata nga dos anyos dito sa kalibunan taon, wa nay kinabuhi. Ha, wa nay kinabuhi kasamang nistor na kanabitaw na, kani moning bataa taon, no? Ha, moning bataa mga sukin dig paminaw. Oh, so mauni ang bata nga dos anyos taon, na uban, nakita naman ani, pero ato alam ni kono, kaya nakita naman ni taon, pilak adlaw nakitaan, na 23, 24, 25, 2, 3, 4, 5, sa tanpitsa ha. 29. Oh, sa ika kwandron, tangkod nga ika unom ka adlaw. Ha? Tangkod nga ika unom ka adlaw kay 23 man kuno ni na missing. Kining ni ang maong bata kasamang ni store ba 23 buntag. Ha? Nawagtang siya mga alas 10 sa buntag di atong Huybis. Nakitaan sab siya ganiha adlaw aw pit aka nang alas 10 pod imidyas buntag. Oh. So mo ni, no mo na nga ato ning hatagag pagtagad sab kay do na toy na asam tong video ani kasamang Gerald sa pagka pagka kanang na ang pagka kita na ani ba dunay naka video dito purti man pagkalibunan ngano naabot man ang bata dito ha posible gyud ya kining bata ha layo man kay sunang ka og 2 ka kilometros ang gilayon gikas pa ni Malay so makaduda nga kaning ni adunay gadala ani niya dito ha dunay gadala ba kay sunang ka bata pa dos anyos maka lahutay naglakaw anang duha ka kilometros kapin ang gilayon. Ha, dito nis barangay Kamayahan. Ha? Butuan City, mga sukin, dig paminaw. Amo ni ang inahan, purti ng hilak sa inahan in town. Di kuno kuno, ito kuno kuno paminawon ka sa Manjiral, baby. Kuno ba? Sus. Oh, sige. Oh, kani oh. Muni ang mamas bata, alasus in town. Oh. Tinghilak town. Dili na kit eh. Jesus. Jesus, uya taon. Oy. Mm. Uyas bata. Uy. Ang mama taon purting hilak mama.
7: Dili na pagyan dira ka pasing
8: pasibo. Mayra bagi tsura bata ah.
7: Dira dira. Dira padali lang sa pasakaan dito sa bo.
8: Oh, so nang kana o nga naa man na sa kalibunan in taon oy. Oh, nas kalibunan oh. Sus!
7: Para matanaw ba?
8: Sus, luya taong sa kwa, no? Naadapit sa punuan sa bisol o kani sa butig, oh. Sus. Yataos ko, ano? So, nang ka, oh. Libon man niya dunay gamay nga murag sapa-sapa ang gamay. So wait, sinilas unya. Nagduda sila nga nung sa kamot sa bata na ako noy wipes ba to? Ha? So wipes nga puti. Kuyawa, no? Oh, naay so nang kades kalibunan o dunay mga buguiri, dunay mga saging, dunay mga bisol or kaning butig. Ha? Kun yo kana na andito gyud sa libon gyud sa baol gyud nga libon mga sukin tig paminaw? Ha? Unya, layo kayo gikan sa ang distansya ba? So nang ka nga, katong na tanod ganina nga, ginterview mga kasama dito sa kaubanan, ha, sa Arimin Butuan nga, kanang na ang gilayon mga dili mo ubos sa 2 ka kilometro. Ha? Unya, kwan pa kanang bukid pa kayo mo, luwak pa kag bukid. Kasamang nisto. Oh. Subone nga, kanang na ang gisubay karon sa kapulisan mga sukindig paminaw o unsa giyoy kanang nang hinungdan aning anong nawagtang ang bata. Ha? Kay gahapon, atong daling i-discuss gahapon, kay ang kwan sa kapulisan nga, gaduda sila ba? Nagduda ang pulis nga, nga naman nga ang mga ginikanan, labi ng inahandili kay mo cooperate. Silang investigasyon ko, no? Pero, gidinay nas mama, nga, hey, di mo cooperate nga, akong gani silang gipasaka, akong gani silang gipakaon o ano, ngayon silang saging, ako pa nga nang ipakaog saging. Ha? So muna nga, kwanon lang na to, kanang na ang, ayuhon lang na to ni pag-imbisigar, at kusog man ta dito sa butuan, sa tuang kapulisan, nagon sa giyo, ikuan ani, at tuan ang pa-autopsy, ang patayang lawas, ha? Ana, kay, unsa may ikuan ani nga, kanang na ang kwan man. E ningon ang pulis nga, duda sila ba, kay mo lagi na nga, di ko na mag-cooperate, unya, pero kuno, og katugon ng tambalan mo adto, ha, kanang mga tambalan, kanang mga mananambal dito mo imuadto, mukuan man sila, mo tahod man sila dayon, mukupirit man, ha? Atos mga polis dili kuno kaayo mo na version sa polis. Ang sa mama sa dili amo amang gitagad sila. Ha? Muto ang mga polis ni tabang nagpangita na sunang kagod ato pang huybis. Ugma mang usa ka semana ugma. Ha? Magtangkod usa ka semana ugma kasamang nistor. Sumuna nga nakitaan sa dito taon sa tag-iya sa yuta o tag-iya ba ni baol taon? Ha? Sumuna nga sa wala pa ni nakit eh, pila ka adlaw dunay mga nitabang intawon nga mga tambalan. Dunay mga nitabang ani nga mga tambalan, mga mananambal. Ha nga kanang naang ato na to na ritual-ritual gani kanang gipasubay ba. Namsa nas amo nang kanang subay-subay kanang mananambal or tambalan kasamang nisod. Pero dili pareho aning dito sa mga Mindanao nga kay bang mga daggo kayo mga daggo kay magipantangkil ba. Naaman, si Maninoy Jumides Lano, naaman ganit, kaila mananambal, dito sa amo, mananagaan po. Manunubay na, apo. Pero kaning ila, tunay ko anon kay, gisubay ni unya, sus na ihaw, abot na ihaw, nahurot ba kag ihaw ang unom kabuk manok, ane ka ha? At kung ano, tanawa tong katuntuan, katong video nga, katubitong nitabang nila nga mananagaan kuno to, kanang tambalan ba? Ha, ato ko nung kuno santo ka sa Manjiral Bay katonto ang video sa kani mo ni. So dunay mga kandila, tagas ki kandila oh. Oh, kani siya si kuan ni siya ang nitabang intawo ni ha. Si Master Milagro, ha mo toy kuan niya. Ha, sa iya hang ngalan makasama Master out teacher, maestro de maestro Milagro sa to kanang iya hang kuan kasamang nistor. Kani to ko nung paminawon kasama nga Manjiral Bay. Kani to paminawon.
9: Igapo sa bata. Grabe yung paghangos sa bata. Grabe yung paghangos.
8: Naghangos?
9: Ma'am, nakalimaw paghangos, ma'am. Dahil sa ako, nagunggan na po. Grabe yung paghangos kay bata.
8: Oh, nangutana siya. Nangutana siya. Nakadugog hangos, ma'am. Lingon ang inahan. Wa man. Kuyawa, oh. Nawa. Nawa ka sa mga mister. Ritual ni niya. Igiingon ini pagkuan. O sa manika ng tag-an niya or ka naman gigi.
9: Para sa pagtawas. Ang nakita yun. Baboy yun.
8: Hala, baboy?
9: Tiil, tiil, tiil, tiil, simod. Yan kuan sa baboy. So, ini nga baboy ni Badji.
8: Badji? Bay, bay?
9: Badji niya siya. No? Nakao na siya o na itom-itom.
8: Hala, hala. Hmm. Baboy.
9: Nara ang bata o. Oh. Igapos. Nara ang bata. Igapos ang bata. So, nara ang yung ipakaon. Batangan siya pakaon siyang tungod. So, siya igapos. Nara yung pagkaon itom. Batangan siya.
8: Baboy
9: niya siya. So, di ba sa basta? Eh, ligon po naghawak niya. Nahigiban tayan nga. Pulo ka demonyo nga sumayan. Nga rin ako. Demonyo.
8: Sus, ginoo.
9: Nga rin sumayan. Nga mo yung naghawak sa bata. Karon. No? One.
8: Sus, grabe ha, taon ani. Kadiyotsa, kadiyotsa. Ha, kadiyotsa sa Manjiral, ha? Kahit ka na naang, ha? Sinawa ka, doon ako na'y baboy ka sa mga nistor? Ha? Murag ang baboy mo'y nagguha. Tingali, on sa'y kuwan aning demonyo. On sa'y... Atol ni Agi o ganang nakulokomedya, ha? Pero kanang naang ni Tabang Taon. So, ni pasabot taon si Maestro Milagro, nga kaning niya, ha? Tabang regining iya ha nga makita ni taon ang bata unya giingnan agi gisampulungan si manang taon ang inahan nga kita kas bata nga nagkuan kanang murag nagaghad sa to kana bitang murag naghangus ang bata ningon ang inahan wa man ni sana aoy. So muna nga tunay ko anon sad magkasama kay kaluoy wa pud in taon sa bata kinsa magitaw yung nagbinuang ani oy. Kini nga bahin sad makasama hatod kana to sa DTX 500 ang atoa nga DTX 500 mga kasama kampion nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants kadiot lang sa mga buhi sa kumasama 1.3 million orak units nga antioxidants may kini nga pangontra sa mga free radicals ug oxidation ang DTX 500 may usab sa makigsunang nga dunay high blood taas og dugo taas og cholesterol taas og blood sugar mag DTX 500 na ta ang DTX 500 mga kasama. May sabi sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ito may isunan nga dunay problema sa kidney disease, sa gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ito mga pinagantig mamin na dunay insomnia ha. Ayaw mo kabalangkad ha. Kaya naanatay DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic. Nga mao ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano, Maine. Bisitaha lang nyo diha makasamahang ilahang opisina na asa Luyo sa Gaisano, Maine. Bulahan, nag-maka-avail usab mo sa ilang libre nga medical check-up. Gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Wa mo'y bayaran ha sa check-up makasama. Okay, balik ta karon taod man sa may importante kayo. Standby lang sa ha, kay balik ta karon taod sa na. Alas 11:29 na sa gabi.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Kalapin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas 11:40 na sa kagabihon. Alikta makasama dere sa tong pagkulo kabildo karong gabihon na. Straight to the point. Onia, oy, ayaw sa mo gatulog ha. Ayaw sa mo gatulog, ayaw sa mo gatulog, dire dire dire. Aminaw sa tao niya, dungan ng taggatulog o niya, ha? Dungan ng taggatulog o niya, kasamang nisto. Anya, kinibay nasad, makasama, hatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumaysunan ng mga naminaw sa karong adunay type 2 nga diabetes, pagkat itong mga diabetikon nga naminaw sa nato. Ay gabalaka, kanaan natay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makasama, ang pag-inom anit, tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw apan kun dili gani kayo dako ang budget pwede ra sad og tulo o sa humag pamahaw duha sumag panihapon o di katong way mga diabetes pwede ra sa mo makainom duha lang ka soft gel kada adlaw pwede ra sag usa o sa humag pamahaw o sa sumag panihapon aron nga malikay sa diabetes og sa uban nga mga sakit. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Anya high quality, anya potent formulation gikan sa USA, certified ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit usab ninyo diha sa ilahang nga clinic. Kamao ang Life Extension Clinic and Pharmacy na nahimutang diri sa Cebu Dock Building. Boyons Mesminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion at bang sa Jollibee's Consolacion. Padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na makasama sa may Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Tapad sa terminal na diya ha. Okay, unya ang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa news uban ng mga butik at farmasa dool sa inyong mga lugar ha. Matana lang mo diya ang Life Extension Clinic. Nagtanya ko sa pag libre nga medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, unya kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Birthday ni mo kasamang Glinda, di man birthday na ko, dang? Nato'y nagpag-greet, kaya nag-birthday, kisa man to'y nangan ato, ha? Ha, kanus aman i-launch ang racket kasamang Benji, ha? Ay, unya pa, sunod tuig kasama, o, ingon si BBM, ha? Sunod tuig pa. Ato'y pa kasamang Kirino Sibuko. Nga, sige lang inom o kulapo, ha? Okay, atong atagagpagtagad ni makasama ha kay kana bang dunay kanang nagduda ang uban, dunay pagduda ang uban makasama o kinsa gyud nagkuas bata. Ha? Ang mga silingan ha kay kani ila medyo kuan magud ning ila medyo hilit-hilit ba unya medyo kanang na ang bukid ng ilaha, kabalo man tas bukid aga mga kahoy, daghang kalibunan mga sukindig paminaw unya kinsa may kanang nagkuhaan ni lalaki maning bata. Ha? Ah, lalaki o niya, pero mura sa babaeg purma. Kay taas man o buhok. Ha? O niya, kisa may, ang silingan, nga nung gipatay man in tao ni, oy niya. Ha? Makaduda ba, unsa may, pananglitan, imong kawaton ang bata, unsa may interest, unsa may motibo. Kuhaon ba nimo kay, pananglitan, imong kidnapon, bugti sa kwarta, o niya, wa man, gipatay man, wa may mo kontak nga, ngay kwarta ang gapatay. Ha? So muna nga ang unsa man kahay kwan ani nya ilahara ba nga na ay mga pagduda nga giapil nila gidudahan ang kanang na ang mama in town kuno. Pero ang mama makita ang reaksyon sa mama pag pirmiro pa lang ang reaksyon sa mama murag dili gyud ingon anak kay kanang sawa pa makit in bata ba. Pero sa pagkakita na sa bata nakita na ni hilak man ang mama ni ligid man gani tugi kay gusto niyang duulon yang bata. Na? Ato kung ipadayon ang kwan, ato ipadayon sa katunto ang ritual bitaw kasama ng Gerald kay sa ritual sa katunto ang nitabang nila in taon nga mananambal or kanin tambalan mo pa yung nitabang taon nila nitahatag pag ni kwarta in taon niingon siya nga di ako nos tawas nakita ko no ang baboy nakita ko no ang baboy unya na ako no itiil unsa tong giingon niya gigapos ko no ang bata ako no. Ato maminaon sabi kana kana kana be kono kana be.
2: Ha? Iya po siya.
3: Pero nga
2: elemento. Na patong at tayo may paunon siya.
1: Paunon?
2: Bata. Oo. Naara. Naara ang bata karon no. Pigapos.
1: Uy, gapos.
2: Bisag asa tamang guan ma'am.
1: Kadiot sa kasamang oh, kadiot sa kasamang Gerald kana unsa man itawas? So iya hala elen jan ihano kay dunay mga kandila nga tulo ka buok nga kanang tag 5 bitong kandila. Ah kandila nga puti o niya. Kamangin naminaw sa radio kanin ni amon tambalan medyo batan-on pa ni siya. Batan-on niya daghan kay mga singsing nga kanang mga dagko bitong mga singsing. O niya dunay tulo ka buok kandila gibutang sa tulo ka baso. O niya dunay tawas do na po dito ay kanang na ang mura og kuan dito ay murag sartin dito sa unahan. Ah, kanang sarte man na, kanang sana pinggan kanang murag plato ba nga kanang plastic kasamang nistor. Ah, oh. O niya, na ay tawas, ingon siya nga ang bata ko noon, nakita ko noon dito sa tawas nga ang bata ang baboy, ang tawas na purma ang baboy. O niya, suod sa baboy, na dito ang bata, gigapos taon ko noon. Ha? O niya, kanang na, ang bikon na man mo niya ang tawas di ay. O niya, na asa mo nagsutana, o niya, na ay dako kayong cross sa luyo nga cross nga itom. Sa atubangan, doon na siya gitaklay nga cross, nga dako, nga medyo, kuan nga pagka-cross, ay ngalan anang cross, mura og, ha? Kanang na ang, nay dako kayong cross, atubangan. May kuno ito kunong ipa, kuan sa manjiral, may padayo na to, be? Okay.
2: Nara, oh. Kita na to, na, patunga tayo, may kwaunon siya.
1: Kwaunon siya?
2: Bataan. Oo. Naara. Naara ang bata karon no, pigapos.
1: Oh, nara kuno ba kana daw, kana daw, kadiot sa daw. Ana. Oh. Tawas man wa may. Siya ra po tingali gi pakita kay no. Na may tawas natin oi tawas niya ningon sa no, nara ang bata nara oh. Di man maklaro nga, di man maklaro na to no nga naay bata po to. Ah, pero siya ra maklaro tingali kay kana siya man kanang naay kanang mananambal or kanang tambalan, siya may naay abilidad ana. No kay ya man ang abilidad sad no. Okay sige kuno toy padayon be.
2: Good ma'am. Nara oh. Nakita na to na gigapos siya.
3: Pero nganong gigapos man para di makakita gila.
2: Para dili na siya muli, og di na siya makita sa lain.
1: Di makita sa lain.
2: Ibig sabihin siya gigapos na purpose ang mga elemento niya na pwede siya himuong prinsipe dito.
1: Himuong prinsipe.
2: Gisabutan na sa mga elemento. Na, patong nga tayo magpaunong siya. Bataan. Oo. Naara.
1: Kuyawa, no?
2: Naara ang bata karon no? Pigapos. Good, ma'am. Bisag asa tamang guan, ma'am, sa tawas. Mora, good, ma'am. Naara, oh. Nakita na to. Na gigapos siya.
3: Pero nga nung gigapos mo na, Brad, para di makakita gila.
2: Para dili na siya muli. Huwag di na siya makita sa lain. Oo. Ibig sabihin siya gigapos. Na purpose ang mga elemento niya. Na pwede siya himuong prinsipe dito.
1: Oh, himuon sa prinsipe kuno dito. Ha? Sumunay ang kanang naangkuan in town. Ha? Ritual sa kaning ilang tambalan nga nitabang nila. So, adto ta dito sa dakong kahoy. Kiniingo man sila nga katukunong dakong kahoy. Ito ako nito nagpuyo itong mga elemento kuno. Napasangin lang in town elemento. Aning kalakihar. Adto ta dito sa dakong kahoy. Kay niingon man nga mangayo kunog manok. Ah, mangayo kunog manok bisag unsang koloras manok kasamang nistor. O niya murag duna po to sila asin tingali. Bi kuno ato kuno tan-aon to kasamang Gerald bi. Ah, kato bitaw dito na sila kahoy nga duna na siya kana bitaw mura og subayan ba. Kana manunubay ba. Ah, akong lolo kamo mang manubay. Ha? Si Loplesis manubay pero karon murag wa na kay sa manubay katungod sa kaideya nang edad ba. Ah, guwang naman sa so, kuan na may pasubay pud sa una na poy matungna na poy dili usahay. Onya kanang iya ha na subay bani asa man to kasaman Gerald katubitaw na asa kanang nang kahoy ato kuno tan-aon mi sumuna nga kanang kuan ni taon dito kuno sa naida kung kahoy sa Luyos Balay niining ni ang nila onya muton dito na paghuman diri sulod kani gibuhat ni nila sulod sa balay sa gawa sa balay katunay kahoy bikuno to kunong kuanon aton tan-aon to ha aton tan-aon tong kuan tan-aon na to saman Gerald tuntas kahoy. Ah, kano katunto sa kahoy kay kuan grabiha ani no nga nani nga amot dagway sa probinsya na ingon ani pero lahi ang patakaran sa paagis pagtambal pag kanang pagsubay amot sa inyo ha sir Tristan, nabay ka na naang inani nga kuan, ha? Itong sana inyuha sa kuan. Nabay inani dito nyo ka na manambal sa nubay, nasad na na. Pero dili para ani nga kuan lang. So, mahilom raman. Hilom raba nga. Uban gani, himulsuhan ka. Ana, himulsuhan. Katos aning lulili sa una, manambal man to. Nya, himulsuhan naman ka na. Ato si kuan. Aning lumunding sa una, kuapuhan taon. Ana, pero dili pareho aning ilaha nga kanang dayag sa, kuan ba? Dayag sa kanang kadaghanan. Kato, kuan man to, gani mo, tambal. Ana, pero kanila, laing paagi, lain nga paagi. So, paminaon ni, kina sila sa kahoy, nasa sa kahoy, ha, nasa sa kahoy, pagkadakus krus, oh. Ha? Pagkadakus krus, gitangkil. Ato, kung ano ni.
2: Masa man karoon siya, ritusan to, para yung kilbong na walay
1: katang. Amo na, dito sa kahoy na ni,
2: ginoo ritual kasan, siya. Ginoo gamanan, kasama gamanan balaan ka. Pangalan sa bata?
4: Si Maestro Mayanante.
5: Pangalan
2: sa
5: bata?
2: Ayan ninyo sa...
1: O, nasa gigunitan nga pisi, nga murag doon ay batong gamay, on sa ni? Murag libon?
4: Iya, halaran. Halaran.
2: Nasa man karon siya karon. Nahabas siya sa...
1: Oh.
2: Balay, tabiuga.
1: Oh, tabiugon, ipatabiug, kay isubay niya.
2: Nahabas sa balay, tabiuga. Nagduduwa na ba sa palibot, tabiuga.
1: Oh, gisubay ni niya.
2: Ikuha ba siya? O, iskuha ba nun, tabiuga?
1: Oh. O, ni tabiug o gamay, tuudo?
2: Tuyo ka, kontinuod ba?
1: Oh, tuyo ka.
2: Tuyo ka.
1: Oh, grabing subay, no?
2: Alam ko, hunong.
1: Oh, ni hunong po, ni hunong.
2: Akong pag-ritual karoon, hunong. Okay naman ni sapat sa mani ako pang ritual. Wala na ba'y kuwang ani nga manok? Kung sapat niya akong pang ritual, tabiuga kung sapat na ni.
1: Kuyawa, no?
2: Kung sa pamainid, ani dahi nga aron makuha ni bataa? Nainid ba ni og manok nga unong kabuk?
1: Unong kabuk manok?
2: Tabiuga. Nidgit siya unong kamanok.
1: Oh, kinanglan yung unong kamanok, oh.
2: So,
1: need sa unong kamanok sa iyang subay.
2: Mahiwag ang gabay, mahiwag si home. Unsa may pahitabo atong bataa, pinagi ba to sa physical nga mga pagdapat? Tabiuga kung pinagi. Tabiuga kung pinagi. Unsa man gikidnap ba to siya, tabiuga kung gikidnap siya. Bakit? Kung sa unang tawagan daw, wala yun. Ikaw nagwala gid nang tao, di mo tabiog.
1: Di mo tabiog.
2: Saman gipatay kung bata, tabiog ka kung ipatay kung bata. Tabiog ka kung ipatay kung bata, di ba?
1: Oh, sa to pa wala patya.
2: Kung saman?
1: Sa iyang subay.
2: Di kuha to ispertuhanon. Kung gikuha magani tabiog ka. Kusga para di na ko magbalik-balik.
1: Mm.
2: Kusga pa gyud.
4: Sige.
2: Kusga pa gyud. Kusga. Kusga. Kusga pag yun. Tuyo ka, tuyo ka, tuyo ka, tuyo ka para may buwang kamaturan.
4: Tabiog ko siya.
1: Ano, tabiog ko?
2: Kusga tuyo. Eh, para may buwang tinood.
4: Huwag na liyo ka, guys.
2: Kusga.
1: O, ni tabiog tinood.
2: Kusga pag yun.
1: Apurtin tabiog ko, la.
2: Salamat, paliko ko nun.
4: O, hunong ko siya.
1: O, ni hunong man tinood, no?
2: Akong pang-ritual re is kuhan pa lang ne, pasimulo pa lang ne, istimporahe kay hindi siya unong kamanok.
1: Unong kamanok?
2: O, muna magbalik ko kayo magdakog manok o unong para sa ritual.
1: Hmm.
2: Ikaluhang kuhan, kumbate.
1: So unong kamanok ang ikinahanglan?
4: Ito tama ang rest ko kayo.
6: Teatro yung blood.
1: Uyawa ani no? Amo ni ang mama, nanang mama. Mo ni ang ilang pagritual sa punuan sa kahoy. Pre, nay manok rin, nagdala sila ng manok. O, day manok yung gidala o. Manok na itong.
2: Itawag na to ang tanan mga espiritu anon. Ang hari sa lupa.
4: Ang
2: hari sa Santa Miti Pauli, Santa Miti Pauli, Santa Miti Pauli. Ang hari sa tubig. Si Haring sa Lourdes, Haring sa Lourdes, Haring sa Lourdes. Ang hari sa dagat, si Haring Marisrina, Haring Marisrina. Itawag muna po tanan. Taman sa mga espirituhanon, na naadri ang lugara. kung mga espirituhanon.
1: Oh, sumuni.
2: Ligaw, bitawag mo na mo. Kung kinsaman, na nakakot sa mga bata ron. Prinsipe sa mga prinsipe. General sa mga general. Anghilis sa mga anghilis. Alay bilang alay ritual na maoke ang tanan. Kung makuha ko balik na ang bata. Ginoo, tabangi ko, lusari sa imong gahong mong simong kabalaan. Wala ako'y gahong kung wala ikaw. Eke preview, may kipregumbiya. Homo Yahweh Emanuel. Aginobiya, aw de, tibos. Solumni, paterme, igusong dipin, dimi. Ako, mabutla, obi, kam, santo itos. Abidulirom, sulim sarak sirak, matos ang pilang guam. Exim na raw, senior, iniri. So, sorry, nabukabit. Ah, mabukta, may lihik sarak.
1: Yawa, anino?
2: Abiyong, sabiyong. Medyo, napuli ka naman. Holy man, nakam, kagpanguman, malidad. Misip, babak ni mata ni kami
1: kami. Oh, so gikuan ug patuluan og dugo ang gipalibot sa kahoy. Oh. So dugo sa manok ning ni ang ilang gi palibot makasama sa kahoy. Ang mama naglingkod sa puno as kahoy.
2: Ilabot sa bata dili katulog. Oh. Sabi sa gahom, sa pito gahom ni Yahweh. Adonai Elohim, Eliashir. Yeshua, Amisya. Emmanuel Salvador del Mundo.
1: Hmm. Pilas Manuel ani kalakiha.
2: Dati hinubila ile kula pa ile bina. Ekra grammar sa mismo tong. Ama.
1: Hmm. Pwedes na si mga kana mga pulong sa niya kuan? Ha? Apil mga pulong niya ba kasama mga Nestor? Ha? Apil Manuel yang pulong. So kani nga ang basis ang subay nga ang bata makasama nga kwan kuno kanang naa nga himuong prinsipe ha, ang bata unya gikuha kuno sa kwan ha gikuha sa mga dili ngon nato ba ang bata unya wa kuno patya ang bata ha wa kuno patya nya no ni uyog matinud ang kwan pero nasa nagingon nga basig sa kamot ra giwitik-witik ras kamot. Ha, pero kana na ang daghan na kuno ni siya og mga naayo. Ha, daghan na kuno ni siya og naayo nga mga kanang sakit, daghan ni dangop na niya, lansan unsa kuno mga sakit, ha? Naayo kuno niya kasamang Nestor. Oh. Ha, kasamang kay pero kaning niya ambot og kanang naang kuan man pero dili man siya moy naka kuan ni naka-discover kay ha, ningon man siya nga naara kuno diha. Nara kuno des kilid ang bata, nara kuno diya sa gikuha kuno atong kuan nagpuyos kahoy. Unya sa mga kalakiha nga tuwa man dito sa 2 kilometro man ang gilayon, tuwa man dito na palgi. So muna nga murag amot ang manok na ihaw na raba. Unya dili raba kuno pwedeng kanon ang manok. Ha, dili pwedeng kaunon ang manok atong giihaw. O ganang kuan di pwede. Ha? So amo tog pila kabuk manok ang naihaw na hurot bagi dagwang unom kabuk manok nga ihaw. Ah, amoy og nganom dag dugo ra day kasamang Nestor. Apilon dag og pakaon ng lawas kay og imo atong kanon. Ha, pakadakong dakadagan sudan og imo atong kanana ang ihawon gyud. Ha, kanana wala mahinuon magbasis gidakon pero katong tong giihaw niya na may gisampulak usa kabuk manok. Medyo dumaga. Ha, dumaga tong manoka unya kulor itom nga pagkamanok ha. Na kani oh nga gikuan nila to lang gikuan kay tungod sa tuang kuan sa batuang Facebook. Ha do na magoy dugo makasama nga kana nag patak-patak no mo na nga ato lang gikuan na pero no taas og kuan ni. Ha ang mama tao ni dungo ra ang mama unya gipalingkod ang mama dia sa duol o tapad puno as kahoy. Ha, sa maning kahuya dagway mangga ba ni or dakit o dalakit pa na yung kahuya? Unsa na yung kahuya? Ha? Pero muna nga, ang bata, nga nung naabot man dito sa kuan? Ha? Naabot dito makasama sa layo kayo? Ha? So muna, nag-arita sa ito ang legal go, dili man ni good na ni applicable nga, pasangin lang ni mo makasama, panglitag mag-investigar ang pulis. Ha? Panlitag, mingon ni tambalan, mingon ang pulis nga, gikuas inkanto, dili pwede nga ang pulis mo investigar o niya, ang ilang suspek ang inkanto, di pwede. Ah, dili pwede. Ah, bisan gani og kanang kwan di man ni pwede nga ino ni mo nga kwan ana. So at least nakita na ron ang patayng lawas. Unya ningon sa gigapos kuno. Ha, base sa subay ba? Ani gigapos kuno unya nakita an dito wa man naggapos. Ha? Wa magigapos to kasamang Nestor. Nabito may silingan sa unang nga nawala, ha? Ato lang ang gaano si Jampol kasamang Nestor. Nawala ko sa una, amon silingan, o niya, namto'y manunubay sa ditos amo. Gisubay siya. Ningo mga ala, naasakuan, gikuha, na des pangpang ay. Ha? Gidala ko no spangpang, dilingo na to kay naibgan ba ka to? Ang satong istoryahan nga na unabot, spangpang mo na isubay. Apo, tinang pagkakuha na in taon sa mga inahan o gamahan taon. Hasta kami kay silingan ko kayo na mo. Ha? Kami na, kuhan po may ngalak. Ano, gidala man ito ang bata. O niya kay nawala, anang kilom-kilo matuod nawala. Ha? Ang ito, ipasubay. Nga na ako no spangpang. Nga na sa kuhan, kayo po nagkuhan dito. Porti tinan mo sinubay spangpang. Wagi, tao dito bisan usa. Ah, himan-himan na di ay murag ni kuyog sa uyuan man tingal ito. Ah, murag ni kuyog sa uyuan dito sa pradahan o dito ba ito sa lingasaw ni kuyog, di intom kuyog, ha? Didalas uyuan ba to niya? Apuhan ba to, ha? Ah, so manan, uban nga makatunong ingon anay na po'y uban nga dili makatunong. Ha? Pero kanang naa sa mga mutuo, ramanggod, do, o ga mutuo, na'y mga mutuo na po'y dili. So ato lang respetaran. Now, aturang respetaran, kaning ni ang mga ingon ini makasama ng mga tinuhuan sad, kay pananglitan og masakiton unya, ha, palitan o saka masakiton unya, maayo anang naang mga tambalan, di, kanapay dagon nga naayo nga, wala kabayad dito ospital, nga mahal kayong ospital, mahal kayong nga bayronon sa ospital, kasamang kay importante nga kanang tambalan, kanang manambal, dili san mapalduhay na kayo, nabandili mangwartahay ba? Kaya naman si uban nga pailang mga tambalan, mga manambal, mga mananagna, o niya, dili ka tambalan, dili ka subayon, o walay bayad. Ha, naman sa ingon ana, so ka na marag lahi ng napangwarta na po na ingon ana. Ha, so na, kaya mo na nga, kanang na ay uban, dipindis mga mutuosad, no? Kay kanang na ang kuan man. Ha, kanang na ang manubayay ba? Ha, so muna nga, kwan lang, kanang naa sa mga mutuo, pwede sad, o dili mutuo, pero kanang ingon ani nga, kwan sad, o mabungat na ganig kwarta nga, o tagpila may bayad niya. Sige, tagkinintos ang subay, oros kalibo. Ha, unya, unya na mubayad, o naa, pero mo money down, na harag dili maayos at... Ah, okay, so importante nga nakita na ang bata apan patay na lagi mo na subo nga palandungon pero subayon sa kapulisan no kinsa gyoy suspect no kinsa gyoy responsable ining pagpatay sa dos anyos nga batang lalaki makasama uniya ang inahan ang amahan na kinahanglang subayon sad gyud og unsa man wa ba silay kalabutan sa krimen ay na lang tong apila tong chief ay apila tong pag-imbestigar tong inkanto chief ha. Pagan pa hinuon ang baboy makasama taog manok. Okay, nyawa naman tayo igong oras at tutang isgutan si Laila di Lima mga sukintig paminog impeachment kaya ganiha si Romel apan apiki na mas oras ha. Apiki na mas oras o bapuho na lang ha. Salamat kayo ninyong tanan ha to mga pinanggantig paminaw. Salamat kayo ninyo sa inyong pagpaminaw. Anton ugma puho na lang sa doon tayo oras sa pagbarayon sa tuwang tulumanon ugma puho na sad ha. Sa ngalan na lang, Skinny Camper sa DYH Experiment, si Bungoban sa Master Control, si kasamang Nestor Humisilio, kasamang Kisos Minia, si Reza Pica Salawa, kasamang Gerald Albios, Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buiser, at on Shift Technician. Ako nalang niyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kay Pregis Pag-ingon, and Dios mag-auban ka na tuntanan, sa tanang dapit, o sa nang panahon, Tatak RMN.
5: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik,

0: Sosminia, Teresa Pica Salawa, kasama Gerald Albios, Alan Talano, Oliver Atis, Rubel Boyser, at on Shift Technician. Ako nalang niyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kay Pregis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan, tuntanan dapit o sanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik,

0: ug basa ang buhok, ma madaod jud ang mata. Well, actually, kung mata ang atong pagaisgutan, sir, sa mga parte pa sa atong mga mata, nga, usay, mamuhimang hinungdan no, sa pagkadaot nini, kaning atong said panyawan plus mangustin. Ang mangustin ay, sir, dyan na pamatudan, nga, na din siya ipagtabang no, sa ato ang mga mata, ilabi na sa mga lenses nini, kaning ginatawag na itong retina. Kaya aside sa makapahinlo siya, makatabang siya sa pampahimsog sa mga gagmay kaayo nga mga klase nga mga kaning ginatawag na itong mga ugat-ugat nga gagmay pagali sa sa strand sa itong mga buhok, no? Hinana ka gagmaya ang itong mga ugat-ugat sa utok and then sa utok sa itong mga mata. And mo nang usahay po, kaya ilabi na kining mga diabetic patients, pagka taas kayo ang sugar, musulod yun sa kaning mga gagmay ng mga ugat at itong mata, hinungdan, nga doon ay pagpang kanami itong labo, no? Nga malabo ang itong pananaw, mahanap. And particularly, kung medyo sobra na yun kayo, mo nang ginaingon nga diabetic retinopathy, nga diin naigo na yun ang mga kaugatang gagmay sa retina, hinungdan nga di na yun ka makatulog. Kana inoon mo to kung ang sugar, posible pag makadao sa itong mga pananaw.
1: Yes.
0: Pero kaning pagkatulog nga basa ang buhok, murag dili. Ang usa lang niya na, mahimong mabasa ang imong undan o mahimong mabaho. No, kay syempre basa man no, no dili man na siya ma usually gyud nga ginabulad nato no, kay pag kumagkatulog toro man na siyang hipuson. Ang tendency na ni no pag smell no, pagbaho ang ato ang unlan, pero apekto nini sa atong kalawasan murag wala man. Pero mas maayo gyud po siguro nga before gyud po ka matulog manarapo kasi mong buhok no, imong yung paning kamutan nga mauga, kay mas mas you know mas komportable ka ba nga matulog ka nga uga ang imong buhok, and of course mas hinanok po ni noon kay presko ang imong paminaw. And by the way mga kaigsuna, na speaking of sleep, ang kape nato, ang said panyawan coffee mix, kanindutan kay nga klase nga kape nga naay pagtabang sa atong pagkahinanok sa katulog, gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga makatabang no, ilabi na ang said ang panyawan o kaning mangustin nga napamatud-an nga makahatag og mas hinanok ka katulog. Dili ta mabala ka nga mapareha sa uban nga matud pa nila basin kuno ma-insomnia na yun kay nagkape. Kani siya nga klase nga kape herbal man kini. Wala ka na siya epekto sa itong lawas nga makadaot kung hindi lamang pagtabang. No? Munang pati pa pagkatulog, mas nindutan kayo. Sir John, wala naman kita igong oras o panahon. Salamat o sab gihapon sa kahigayunan nga nagkauban kita nining atong tulungan noon karon.
2: Salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po doguntap na yun pagyapon sila sa pagsubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga doon na pa yung mga problema sa ilang mga panglawas. Gusto ba ninyong makaangkon og depensa, paghatag og alibyo sa mga balatian? Doon na kita yung mga produkto herbal sa said marketing na pamatudan. Ang said panyawan plus mangustin, ang said panyawan with garlic, ang said Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula kini, nga ang ayan natong pilihan depende sa itong panglawas o mga balatian. And of course, kining tanan, doon ay gahom sa panyawan, mo nang makasiguro ka nga doon na yun kini siya pagtabang sa atong kalawasan. Dagan salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw. Maugkat ang atong hugyawan sa said panyawan.
3: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangustin, said panyawan with garlic, said Kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
4: Kini si Max Urban.
5: Kini Sanchez.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapo lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pa gani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pa gani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kong padulong sa DJK. Aray, sakit.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kong padulong sa...

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasha Boy Nationwide!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
20: you need to toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
19: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS!
21: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: Unilab Quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time, alas 4:45 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte hugot na mihimay makakasataho gana mubalik o makabalik na sa nasod ang iyang gibiranggo nga amahan.
3: Batok o ethics complaint gisangat batok ang Senador Pia Cayetano.
1: Samtang pipirag ka mga auditors sa Commission on Audit kung COA ang ipatawag sa Senate Impeachment Court subay sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Undo nga nakuha gikan sa flood control kickbacks ni kabat ngadto sa 841 milyones pesos sigon sa DOJ.
1: Sa mga balita, lokal senador Bam Aquino ni buak na sa pagpakahilom sa wa niya pagtunga sa State of the Nation address kun sona ni presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Kaso sa dengue dinhi sa Sugbo ni Saka.
1: Balita gawas sa nasod diri kanon sa mga nakalas tungod sa migo nga kusog nga linog sa Japan. Niabot na nga to sa sobra sa napu ka mga tao.
3: Panegosyo Energy Department ni paniguro nga moabot pa sa 45 kaadlaw ang supply sa lana dinhi sa nasod.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinong danon, kinemo na radyo.
3: Unang Balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masairan.
3: Ang iyanin mo madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
0: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
0: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: At naramig ka lang Martes. Huwibis dahi, huwibis ron. Anong di backward mo na? At naramig ka lang Huwibis. Misa tried na naramig ka lang sa buwan sa Hulyo tuwing 2025. Sa ngaan sa kinita mo kang para sa Sero HP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Sa ngaan ni Radyo Man Ken Galinea, kininyong Radyo Man Marisa Abadies.
1: Ako sa mga Radyo Man, Arnold Samante. Antot namin ka na sa Rasay, Santak na sa Butag. Paghatod ka ninyo sa mga lapas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag! Sugbo! Kami sa iyo ng Mindanao, lalapod God na may gala sa itong papanaguman. Nag-inout kami nga kamus kapis kay kamaya, nag-inout ka na may gala ng Huwebes, pizza 30 na! Unya sa Birnes, pizza 31! Awa na, lipay na saan. Pak-pak na siya kasama ang kisos minya. Ugma. Mentang na yung padalag manok bisaya. Kay guptag sa boundary. Ay, salamat tayo sa nagpadalag manok bisaya kagahapon ha. Titing higop sa mga tao. Kay guptag kita manok bisaya pa sa hinatag. Nagilog sa uoy. Nagilog. Kunama ko nung batikon ng atay. Dito sa amo, basta mag-ihaw akong mga igaga o manok. Why batikon ng atay? E para ko nos pare. May buntag, may buntag. Sa itong mga kaigsunan, dali sa ato, sa sunan, sa sugbo, sa itong mga siningan, nga mga nagmayan. Nagmay sa mandawin, napunapo, tulino, danaw, talisay, naga, karkarags, nagmayan, sa bugo. Sa itong mga kasikpit, nga mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Na pinagkamayan, may gana sa Mr. Nigasin Visayas, ganyan mo na sa... Naminaw na, namati na sa itong pagpanaguban. Okay, may buntag po sa itong mga nanay. Galing orasa may gala nana, nagmata na. Nana sa kusina, oh, naghaling na may galag kayo. Naghaling na para may gala mo takang na po o takore. Inini tubig. Oh, para mag-inigbukal, mag-ngape na yun. Askang, lami-ask kape. Kanang kape, may galang kanang sinunog kuan ng mais. Butang ang kape, mga higalang lisos kape. Ah, pwede lami-ask kape. Oh, askang, lami-agyon. Kami kay higa po kape, may galang masabuntag sa'yo. Oy, ari sa tabi gala sa tuang answer to win promo. Okay, wala tayo oras. Paspasan na ito ni. Ang atong answer to win promo. Ah, nanghambog man may gala ang Department of Justice. Ha? Ah? Ang Department of Justice may gala ang ombudsman ang hambog na. Nga na ka... Bawi na sila may gala ang pila ka milyon na ka... Billion? Million eh? Ha? Pundo may gala nga nako agikan sa flood control kickbacks. Mabot na may gala ani nga kantidad. Wala ka abot billion, no? Wala ka abot eh, no? Unya, ang nagasto may gala sa gobyerno sa flood control katong mga kickback ba? Naabot o ga one man to? Kanang kapin sa 100 ito? O pala to? 1 trillion ba ito? Pero ang nauli ra may gala sa gobyerno? Ala, pila man ka bog, pila man ka milyon may gala ang nauli sa gobyerno? Pila? Wani ka abot may gala 142 million. Eto na ang tabi, makatabag babe. Wani ka abot og 142 million ang nauli. Pila man? Pilaman ko nabi ang nabawi may galas gobyerno. Oh, sige, sige. Charo, makatubag ka mo ani. Wag abot 142 million. O 842 million. Ah. Wag abot may gala 842 million. Pilaman ang nadaw na kuha sa gobyerno mga higala. Asa makatubag baka mo ana nga petilisura na pangutana ha. Basta wa kaabot og 842 million ang nabawi sa gobyerno. Lisura na pangutana ha. Makatubag ka mo ana. Paminaw, paminaw. Oh, paminaw, paminaw. Wa kaabot 842 million ang nauli ng ito sa gobyerno. Ah. Napagi masipiat, no? Tarong ang paminaw lagi. Hoy! Di ka. Pastilan. Dili 141. Ay! Wagani ka mo 142 no. Oh 842 dili 142 ha. 842 wa kaabot ana. Ah. Hala. So baga mo diha may galahantod sa alas 5 ang tagda sa buntag. Ang mga tubag, ano may gala? Ano yung genius yung kayo? Ah! Basta ang nabawi na sa gobyerno may gala, wala siya kaabot og 842 million. Genius yung kayo may gala mga tubag. Ano Nana, ato si Cheng, may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Sa rito may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton sa Carbon Public Market na dinigura sa karon sa kamuntagon ng mga kasama. Kayo mo ni ang gipaabot ron sa atong mga nanay. Ang presyo sa merkado.
2: TYHP, tutong presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usab sa atong mga sukintig paminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Update na sa presyo sa mga klasik-klasing mga kinasong para sa atong mga suking tigpaminaw. Imbaw, 150 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Buso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Unod sa swaki, 130 ang lapad. Punaw, 180 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Bagumon, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Tahong, usagatos ang kilo. Saan, 180 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP Tatak Areman.
5: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhabo.
1: Dahil sa labag kasama ang Jesse Samampong, kikamig gana sa Carbon Public Market. Ang ato mechanics may gala, kinahanglan nga nakafollow ha, sa DYHP RMN Cebu na Facebook page ha. Ang ato mechanics, kinahanglan nakafollow, nakalike mo may gala sa atong page sa DYHP RMN Cebu kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Unya, nakashare mo may gala sa atong program kanong budaga. Ah, uwa mo anak, may gala goodbye. Di mo makadaog og 200 pesos. Ah. Basta akong pangutan na mga higala, pila ang nabawi na sa Department of Justice gikan sa flood control scandal. Wa ni kaabot may galang 842 million pesos ang ilang nabawi. Og wa, sobra sa ni may gala sa 140 million. Si 840 million. Ato ko sabon ha, wa ni ka abot may galang 842 million. Lapas pagpon mga higala sa 840 million. Ang naron may gala sa DOJ, ha? Sobra sa 840 million, wa kaabot og 842 million. Kalisod ana pangutana. Siya, rumakatubag pa mo, ana. Alright, ato oras may gala, alas 5 na. Kumusta mga kasama? Usahay din nato mabantayan, napatuon na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o nakita online. Nabudol ba mo? Maong bisan sa pagpalit og tambal, usahay mapatuo ta sa nag-ingon pare-pareho lang naman na. Para sa ako, mga kasama, ha? Dili pare-pareho ang mga tambal tungod magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang minahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre, gusto nimo sigurado ka sa imong gipili. Dili kay basta unsa na lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uban. Mas importante ang kabanog ka nga nasawayan na o masaligan. Sa tinuod lang mga kasama, nakaadto na ko sa planta mismo sa Unilab. Nakita na ko kung unsa kabusisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangtod sa testing, storage o delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Huna-hunaan ninyo, doon ay kapin 650 technical experts nga nagatanaw sa matag tambal, capsule, tablet man o syrup. Mabot pa sa kapin na 50 ka test o verification sa proseso sa pagbuhat niini. Una kini maabot sa butika. Dito na ko na-appreciate kung paunsa nila ginasiguro nga maayo ang matag tambal una makaabot sa mga mamaritay. Og dili lang dito natapos mga kasama ha. Tungod bisan inighuman na nimog inumog tambal o vitamins, dunay Unilab Customer Care Center. Kung dunay kay pangutana o concern, mao sa among balay, basta Unilab lang. Tungod ka manukong ginatarong yun nila hangtod makaabot ka nimo ang quality nga imong kinahanglan. Mong karon, pag-ato na ko sa butika ang ako yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins sa pang-adlaw-adlaw o bisan pa mga pangpagwapa. Dito ko sa kabanukong ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong inumon. Maong ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba diay ang produkto sa Unilab? Pagitaan lang sa ilahang website nga www.unilab.com.ph/products. Timan eh, dili talang quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Mo to ha. Ang atong mechanics mga igala, kinana naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu. Onya naka-share po mga igala sa atong program, Unang Radyo, Unang Balita. At i-check ka nalit si kasamang Jane Galliardo. Pag-unag may lang sa gawas, kasamang Jane. Good morning, Jane.
6: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. Mga tayong tagamay, kasamang Arnold. Updating is gawas. Nga wala tayo pag-panaligsig. Karong mga orasa, kagabi kasamang Arnold, ni Bundak din ang grabe kakusog ang uwan. Hinunggan, mga medyo nadyo mga naglunang at tubig. Daplin sa atong karsada. This is my Scario Street kasamang Arnold. Pero noon, karoon na wala na ipagpanaligsig. Apan, doon naging pagpanag-uma sa ato ang kalangitan. Sa mag-amping hapon ta kasamang Arnold, ilabi na gid karoon ang ating trabaho pa o king duty kasamang Arnold. Busy na po kayo ang atong kadalanan sa pagkakaroon. May daghan na po ang atong mga habal-habal drivers ngayon kay CK karong mga orasa. So mag-amping ta kanunay, kung asa man ganito pa ingong karong adlaw ka sa mga Arnold, muhatag-butag-dug ang update sa ato ang mga report, police report, din sa ato ang dakbayan do Sugbo, aron po pagatag o dug ang mga balita sa ato ang mga suking tugtaminaw. Nagika na lang gini ka sa mga Arnold sa my Scario Street. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP. Tata,
1: Arame. Kaya salamat kasama ang Jane Galliardo. Standby sa mga balita may gala, human lamang sa pipilang ka mga bulumanong pahinomdom at oras. Alas 5:03 na.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
12: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
11: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
13: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
14: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to rawon ay gani ay sa siya nga nagmintin ko ana ay pwedeng hiya ah
12: pwede lang magkas bilay mo idan
15: so ana ka no binta na ka
14: sa Paragis Vila-Vila tili na ka mag-agwanta pa.
13: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest, numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo, rekomendado sa ni sa mga medical doctors, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA, mapalit sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
17: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ah, kasi po ano? May sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
20: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
20: Life Extension Vitamin D3 for a longer life.
22: Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
24: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
22: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
25: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
26: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
25: DGX 500! Mapali sa mga butika.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Set Living Testimonies.
27: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
28: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
27: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
28: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies.
1: Sed Living Testimonies.
27: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
27: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
2: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
1: Living Testimonies.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
8: Nila intinado, por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang iyam ug makalikayfik vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa

0: uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit na ako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target o spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa o tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray.
8: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay lisod kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa gut nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon alamin na kaya akong paminaw. Nya, akong kaon na nagbalik na sa normal. So, niya tukos kuan kanang doktor. Natinga siya kay, uy, ang imo nga kuan. Dalira kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bao nga akong ginom. Naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit niya, maayo yung gayo ni sa atong panglawason. Bisan sa mga maintenance niya, makapamaayo yun sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit, mawag yun. Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Oras mga kasama, alas 5 na sinibi na.
8: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Oy, sarili pa na may gala sa detalye sa itong mga balita. Na atong winner may gala kaganina sa itong pangutana sa itong answer to win na promo, ha? Atong winner mga gala, naka-follow siya may gala sa itong mechanics. Naka-like o naka-follow siya sa DYHP Aramen Cebu. O niya naka-share po siya may gala sa, sa unang radyo ng balita. Congratulations sa ni Grisel Hinilaso. Grisel Hinilaso, ikaw itong winner ka na butaga. Palihog lang kong chat sa itong Facebook page. Aron nga imong masend. Agato ang imuhang cellphone number. O niya correct imuhang answer, no? 841 million. Lisura ani nga pangutan na. 841 million imong tubag. Nasakto yun. Sakto kayo. O niya chat lang sa itong Facebook page. Aron nga mahatag nimo ang imuhang cellphone number. O dito na ito isend ang imuhang Gcash nga 200 pesos. Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gisalikway ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga taho nga gipang-angkon online nga ang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte posibleng i-release na gikan sa dahig sunod semana. Kiriman gipangutana og gagiklaro ang Vice Presidente kung dunay kamaturan ba ang maong mga taho nga muuli na sa Pilipinas ang kanhi Presidente. Gikataho nga ang maong mga pag-angkon na gikan kini sa mga supporters sa pamilyang Duterte na posibleng wala masabti ang pahayag sa Vice Presidente ngadto sa usa ka Filipino community sa London, England. Sigon ni VP Sara, ang iyang pasabot mao ang sunod niya nga pagbisita sa iyang amahan nga kasamtangang gibilanggo gihapon sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands.
12: Samtang gibasaka ang ethics complaint batok kang Senador Pia Cayetano nunod sa gikatahong slice video ni House Prosecutor Representative Chel Jokno nagingong gipaw sa Senadora taliwa sa ongoing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang maong reklamo giniso ni kani Commission on Higher Education Chairperson Patricia Tati Likaunan, UP Diliman Professor og Every Woman Co Convener Jean Franco og uban pa. Sigun sa grupo, ang edited nga video gilagway nila nga ni Paminos sa integridad sa Senado isip impeachment court. Nadawat sa Senate Committee on Ethics and Privileges ang maong reklamo. Pasado alas 3 kagahapong ang lawa. Nanawagan ang mga reklamante sa Senado pagsilot ng Senador Pia. Kumanan sa ilang pag-insister ng iyang post. Naghatag o institutional damage nga to sa Senado. Mahimo makapiktar kini sa pagsalig sa publiko nga to sa impeachment process.
11: Gawhag sa ang mga state auditors pagtistigo sa Senate Impeachment Court bahin sa gilagar nga sayo paggamit ni Vice Presidente Sara Duterte sa confidential funds nini. Kinisubay sa pag-shift na sa mga House Prosecutor nga to sa first article of impeachment. Nagipasaka batok sa Vice Presidente. Kagahapon, gipasumon sa Impeachment Court silang Commissioner on Audit Concoa Auditors sa Roderica Wamil o Zaylene Del Campo nga mapatimaw sa korte sa Agosto 3 o Agosto 4. Si Marivic Pareha sa House of Representative Legislative Information Resources Management Department ipatabag-usab sa korte sa Agosto 5. Ang maong mga testigo gihangi sa House Prosecution Team nga mapatimaw sa korte humana gipresentar ang unang duha ka mga witness alang sa Article 1 na pulos mga kanhi manager sa Land Bank of the Philippines.
12: Natapos ang balita gikan sa kauluhan gibutyag sa Department of Justice kun DOJ nga mukabat ngadto sa kinatibukang 841 milyon pesos nga cash ang na-recover og na-remit ngadto sa Bureau of the Treasury sukat gisugdan ang investigasyon bahin sa flood control scandal nito miaging tuig. Base sa datos nga gipakita ni DOJ spokesperson Polo Martinez, gipakita niini nga ang kinatibukang kantidad sa kwarta gibalik na sa panudlanan sa gobyerno pinaagi sa Land Bank of the Philippines sukat nitong Hunyo 3. Ang maong kickbacks gikan sa flood control scandal lagi kan kini sa upat ka mga individual nga nidawat sa Witness Protection Program kung WPP sa DOJ. Kasayran nga ang labing dako nga pahat sa pondo nagikan sa gitaktak nga si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kinsa miuli o kinatibukang 500 milyones pesos. Gisundan kini ni kanhi Bulacan District Engineer Henry Alcantara kinsa miuli o 181.4 milyones pesos. Miuli sa ang gisuspenso nga si NCR District Engineer Gerard Opulencia og nagbalor 140 milyones pesos og ang tang iya sa Sims Construction Trading nga si Sally Santos miuli usab og 20 milyones pesos.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Ganito nga, papariguman, may ganag ipareyanta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento, ngagikan sa palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mo hatag, may ganag, kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aron nga di ta, dali ka masakit. Busa ikaw nga na pabinaw ka naman sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule gumatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy. Ug ang paghubag sa inyong mga atay, ang original koi herbal capsule, epektibo sa limigala pagparigun sa atong immune system. Di tadali may galang matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule. Aprobado kanyang may gala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika. Nag-isupplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Ang original koi herbal capsule, inyo rin mapalit sa mga butika ang supplyan sa Belgian Marketing sama sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Esana Metro Pharmacy, Ultramart, Trump Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo rin mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whoever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, sa Camotis Island, Hero Pharmacy, sa Olango, o Zari Pharmacy, sa Guadalupe, o sa Danang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
14: Presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo o sa nagkarason nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sama ni anong stroke, heart disease dili pag-ayos sa samad pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katubo makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: Mga kasama ni Grimapugan nga mutaas na itong edad, mailan na ito na nga idaran na ta, kinanaman tayo ipamati nga sakit sa lawas. Kanadto sa bata noon pata, wala nato ni mamatsyagi mga kasama. Musakit ng atong hawak, sakit ang atong likod, dili na ligo ng atong panuhod, sakit ng atong tangkugo, kay taas na may gala atong blood pressure o blood sugar. Hanap na sabi atong pananaw, unya usahay sakit tapon may gala atong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ito mga kasama, unya mapiktuhan pag rabagyo ng atong mga buluhaton sa balay. Kaya naman tayo ipamati sa lawas. Maong nang magkinahanglantag, ngilngig na maintenance. Di pa namang dugay, masagan ako makasinatig ang mga pangurog o pagpaminhod bisan sa mga simpleng buluhaton na nako kadaadlaw. Ingon yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sa mga diabetes o high cholesterol. Maong inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko o vanular. Tungkol kayo doon na kini 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3 aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumanan sa saktong diet o exercise aron padayon ang paglihok, di ba? Maong pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vindolar. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kahit kung taas ang levels sa Vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinyo maayo, magka-produce kinyo mga paragang. Mapatay kinyo sa mga viruses sa dili pa kinyo makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kinyo sa mga medical doctors, 100% kinyo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kinyo nga tatak na Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or Katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 o 0917-3181-1161. Yay, kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya yung mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dilidawaton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung wala ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-effectos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
11: Oy, lamig kay pangapika ng buntaga mga kasama na binagkadlaon. Ang kape mga higala, morning magkapapukaw sa atong katulugon bitaw, kanabitaw nga duka unta. Apan, arit kami gala sa kape nga doon ay binipisyo nga atong maangkon sa atong lawas. Ang lamian nga kape, kadaghan kay mga binipisyo nga itong makuha. Kini mga higala, mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants, napapatunan sa maigana sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up ni maigana sa energy level, maong nga dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit may gana sa mga butika ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Diha sa inyong lugar o ma-order kini may gana sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Nakakuid ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito o best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing Nagyod, diri sa Cebu. Itawag ni Ogdali Everyday Grocery. Og nang open na sila sa ilang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi o Lapu-Lapu. Apil na sa Talisay City. Sila Gyod ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials. Og di kalidad pa Gyod. Plus, na sila yung mga exclusive items na diligid ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Oy, sana na tumay ka lang answer to win a promo. Karang muntaga mga kasama, laing paldo-paldo nga 200 pesos. Kaya itong pangutana mga kasama ha. Kining mupatawag na po ng laing witness ang prosecution. Sunod nga hearing. Kuma naman kagahapon katong Tagalan Bank nga ni testify. Bahin may gala sa pag-withdraw sa pinato ka million, 600 million. Matito sunod lang sa pinakaadlaw. Sunod na po, ang laing na pong ahinsas gobyerno. Kiningting audit. Unsa ding ahinsas gobyerno mga gala ang ipatawag sa Senate Impeachment Court karong Agosto Agosto 3 o 4 August 3 o 4 Kada bitang tigkan, tig audit mga higala, unsa ni siya nga kwan, unsa ni siya nga ahinsya. ang una ni kay C, C niya ang katapusan kay audit. Isura ni tumagon ay. Basta ang una ani ang C. Unsa man ang C? Unya ang katapusan ani audit. Audit gani dili di OJ. Paminaw. Basta kay ang ipatawag may gala sunod ang

0: na siya na unusual sa una. Pag primerong withdraw kay 125 million gun. Unusual. Pag sunod na nga, sunod-sunod na, adil na unusual. Usual na siya kay nagsunod-sunod naman. May explanation ani po si Sarah gun nga. Nganong inana kay giabot ang kwarta may gala sa DBM December. December, stupid sa December niya. Pila na lang kaadlaw may gala matapos na ang tuig. Kinanglan, withdrawon ni tanan. Kung di withdrawon tanan, mabalik ni may gala nga to Treasury Office. Treasury Department. O, muna. Ha, pangutana may gala, muna ha. Unsa nga ahinsya sa gobyerno ang ipatawag sunod nga hearing may gala sa Agosto 3 o 4. Oras, alas 5.35 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Again.

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jugga magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na gyud imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon jugga og sana all. Original koy herbal capsule, di magool, sana all.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong

0: Noon, ang bayong balita na anak kita ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang liko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
9: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Daghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado na kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga tawo nay goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. Unya try tinul magid kya di ay.
4: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikap niya sa tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang mangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
20: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparegon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 des tong dugo, makafunction sa bugmaayo ang atong mga cells. Makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses diri pa kini mosunod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinis sa sunod sa Sugbo na ninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon, naasa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. O nga dito sa Dakbayan sa Dubagete, mahimong mapalit Miguel ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Kunya alang na ito ng mga suki na ito ng mga tigtumar sa Life Extension Vitamin D3, ha? Kinanglan ninyong sutaon o sigurohon nga lehitimo o authentic may galay inyo na palit nga Life Extension Vitamin D3 diya sa mga butika. Dapat inyong tanamon may gala nga naay marka nga LE ang matag soft gel o matag tableta sa matag soft gel ni Megala na nalis ay LE nga nagpasabot nga Life Extension. Kung walang tatak nga LE Megala ay nagdawata di ba sigpike o delikado ni Megala sa inyohang panglawas. Palit lang Megala sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika diha sa inyong mga lapit o magkatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda na atong kamuntagon pinagis paginom sa lamian, healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dure sa gol, ga Vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adul kay 200 ayo nga Vitamin D3. Mao na makakape na ka maka Vitamin D3 pagyug ka. Plus Reishi Mushroom Extract adure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract makabato sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
21: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
5: Lalaki gisiko po man magmaoy suit sa resto bar o nihulga nga kulataho na ang bayot nga customer. Kasama mo sa balita. Radio Man Paul Lauro.
21: TYHP Tatak RMN Report.
22: Radio Man Marisa, Radio Man Arnold, panahing ginigin sa Abiliana Police Station 2, kininga 37 anyos nga lalaki human nga ireklamo sa grupo sa mga LGBT nga nagmaoy ni sud sa usa ka resto bar na naa may mutang diya sa may Tuhong Street corner Archbishop Reyes Avenue barangay Kamputaw ning Dakbayan sa Sugbo mga pasado alas 10 at tatla sa kagabion ang giditin sa kapulisan si Virgilio Ermac 37 anyos nga nagpuyo sa sityo Langka, Barangay Luz, ning Dakbayan, Subo. Matod pa sa reklamante nga si Paul Dislate na kalit nga nagmaoy kinimaong suspect og ni duol sa ilang grupo sa mga LGBT og ni hulga nga pangulo taon inungdan nga narawag silang pulis og gipadakop nila ang maong suspect sa ato grave threats ang atubangon o ang pasaka na sa kapulisan sa suspitsado. Kasama mo sa Abiliana Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro DYHP sa Takar
21: Radyo Mo Nationwide.
20: Samtang Senador Bama Kinuri Buak na sa pagpakahilom sa niya pagtunga sa State of the Nation Address kung sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita na dyan na Ilibunonas.
21: TYHP Tatak RMN Report.
23: Kining maong balita, hadot ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gibuak na ni Senador Bam Aquino ang iyang pagpakahilom sa wa niya pagtunga sa State of the Nation Address kung sona ni Presidente Bongbong Marcos. Ang senador nga sakop sa maturity block sa Senado ni Padayag. Ngayong nahuna-huna nga siya usasab ka judge sa nabalayong impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
24: Nasa isip ko kasi na judge ako ngayon ng impeachment. And of course, when you go to the sona, syempre parang that is the big show of the president of the administration. At naisip ko na bilang isang judge, parang mas maganda na wala ako sa isang sitwasyon na pwede ka ma-influensyahan. We have to keep our objectivity. Mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang events. You're a judge and you should be objective, you should be unbiased.
23: Gidayag hinoon ni Aquino ang ubang agenda sa administrasyon. Apan sa samang higayon, nihagit nini alas sa reforma sa ekonomiya, edukasyon o batok sa corruption. Partikular na sa gidoso sa senador ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability kung kanina act na wapalakit pag-isgut sa zona sa presidente. Giklaro hino ni Aquino kadaghan ang iyang hatagan o pagtagad yung mga measure ni ng tuwigam yung maghatag o kaayuhan sa katawan. Talawa sa nagulayong impeachment trial.
24: Nais nating talakayin in this year, no? Mga efforts to push for affordability, mapababa yung presyo ng bilihin, yung take-home pay, mas mataas yung take-home pay, tulong sa mga negosyante, apart from the education push. So, it's gonna be a busy year in terms of reforms. case at gagawin mo yun habang nag-i-impeachment ka.
23: Si Senador Bam Aquino, lakip sa tutukan sa Senador Mao pagtukod o mga lawak sa ringan sa Tibuok Kapuputan, pagpataas pa sa annual income tax exemption, pagwagtang sa system laws o VAT sa bayranan sa kuryente o uban pa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuhang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akin eh, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang aptik, alerto o di limtanon. Himsog pag yun ang timuk lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
5: Labing una o nga Energy Museum sa Naso, gibuksan na. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Remart Pugoy.
21: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbuka sa labing unang energy museum sa Pilipinas. Matod sa presidente, tumong niini nga palapdan ang kaalam sa publiko kalabot sa enerhiya, samtang giandam ang musunod nga henerasyon alang sa mas hinlo, mas lig-on ug mas luwas nga kaugmaon sa sektor sa enerhiya sa nasod. Nahimutang ang maong museum sa Department of Energy kon DOE Energy Center sa Fashion Global City sa Taguig. Sentro ni ini ang mga interactive exhibit kalabot sa kasaysayan sa enerhiya, renewable energy, nuclear technology, malampayan natural gas project o uban pang source sa kuryente sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kinirish mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide.
21: DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita atut ka nato sa Said Marketing, ang tigamaog tigapura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugoy nga epektibo alang sa UTI o bamalatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, niabot na ngadto sa 14 ka mga tao ang nakala suman miigo ang 6.8 magnitude nga linog sa Southern Kumamoto Prefecture sa Japan. Ang maong gikusgon sa linog i-downgrade sa Japan gikan sa unang natala ang magnitude 7.1. Si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi padayong nagmonitor sa gihimong rescue mission ngadto sa mga gituoang nadatugan sa mga nahugno nga building ug ubang istruktura. Libuan ka mga military personnel sa Japan ang ipadala na sa mga dapit nga labihang naapektuhan sa mga linog ug mitala ug daghang danyos. Gikataho nga dunay pipila ka mga individual ang wala pa ma-account gikan sa usa ka paper factory human miigo ang linog. Katong mga malita atod kanato sa Said Marketing, ang tigamaog tigapura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero 1 wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, dagan pa ang mahimong malibihan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Bisan mga simpleng trangkaso, hilana, tubog, sipon, huwag tangday na mga kapanyawan sa bagong Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa ka-epektibog na tabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Ayaw ka mo kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Busaon sa penyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Alam niyo ba na mga... O alam niyo ba na simula edad 50 pataas sa marami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins sa plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa, nag-andam na subukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabinigil ka itong pisikal nga kusog mo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun di taon ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo magkapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilfod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabin na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mong diniangay nga baliwad unlang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din nga mga listeners na kabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay Dilikman mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igong B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Konseho sa siyudad sa Sugbo, magpakisayod labot sa XRF Hand Analyzer nga planong paliton sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Boluno.
21: CYHP Tatak RMN Report.
23: Magpakisayod ang Konseho sa siyudad sa Sugbo labot sa XRF Hand Analyzer nga planong paliton sa kagamanan sa Dakbayan. Ang naisgutang kagamitan gipangayo sa Cultural and Historical Affairs Office kung chow pag-ila sa mga building o luna sa siyudad yung doon cultural significance. Kini mo katidad o 4 milyon pesos. Ang sinikaw sa pinagin ni Konseho Alvin Arcilia mangayog dugang kasayuran labot sa XRF Hand Analyzer.
1: If possible, ma-orient ang council unsa ni siyang XRF Hand Analyzer with the amount of 4 million pesos. Di ba kani ma-abuse, no? Magamit o private ba?
23: Si Konseho Alvin Arcilia. Subay nini, ang Konseho pinagin ni Konseho Dave Dumulac o patawag sa labaw sa chow nga si Attorney Briner Diaz pagtubag-un niya sa mga bakutana sa City Council.
1: To invite Attorney Briner Diaz to appraise this August body in regards to the XRF hand analyzer and to possibly make a rules, guidelines on how to utilize this equipment.
23: Si Konseho Dave Dumulac gipaabot ang labaw sa chow mapatimaw atol sa sesyon sa konseho sunod simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
21: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Hindi nga balita atot ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maog tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaniguro sa Department of Energy kung DOE nga pabiling steady ang stock ug supply sa lana sa nasod, ug ipalantawan nga mulanat pa kini, sud sa dulan 45 kaadlaw. Yulagway ni Energy Secretary Sharon Garin nga pabiling igo pa ang fuel inventory sa nasod taliwas sa nagpadayong tensyon sa Middle East region di inapektuhan na ang supply sa lana lukob kalibutan. Nidugang ang DOE nga bisan ipatuman og laing hugna sa big time oil price hike ang mga kumpanya sa lana karong semana, ilang gipalantawan nga dunay global developments nga mahimong mopakunhod sa presyo sa lana sunod semana. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Radyo mo nationwide.
20: Mga kasama, kabalo ba mo anang term nga doom scrolling? Guilty ra ba ko ana? Sus, bisan unsa na lang makita o mabasa, labi na karon na ay AI. Dali na lang mamike o mga video o impormasyon aron na lang mabaligyaan ta. Pag-ingon ana, simple lang ang rule nako mga kasama. Kung wa ka kabalo, asag ikan ang impormasyon, ayaw dayon og tuo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement kay ginainom nato na. Ang ingon, pare-pareho raman daw ang quality. Pero kung quality nga safe ba na, effective ba na, dapat ginapangutana nato. Para sa ako, mas bugat ang tinuod ng research gikan sa mga eksperto. Ang Unilab, nakita na ako mismo paunsa nila ginahimo ang ilang mga tambal og vitamin sa planta na makakurata nga ingon ato kahinlo og kabusisi ang proseso nila. Una-una, din ilang usa kahugas sa kamot, una musulod. Muabot pa 5 beses kung maghugas sa kamot ang mga staff, balik-balik sa matag sulod, ngano kaha. Kairon masigurong walay makontaminate na tambal nila. Gawas pa ni Ana, nasayra na kung dunay at least 50 tests o verifications pa silang ginahimo para masuta ang matag produkto una kini makaabot nato. Kaya siyempre, doon kini epekto sa atong panglawas. Bong makaingon kong seryoso yun ang Unilab sa quality o seryoso sila sa pag-atiman ka nato. Maong timan eh, ayaw dahil ng tuo, dilitan ng quality pareho. Dapat Unilab quality. Sayra unsa ba ang mga tambal sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products. Dugan itali sa mga marita si Mr. Mayor Nestor Archibald. Mututok sa mga sayop o kakuwangan sa nakalabay nga pamunuan sa nagbayan. Yawag mo na muna sa BBM sa... Kasama mo sa balita na Jaman, Eli Bolonos.
21: CYHP Tatak RMN Report.
0: Tutukan ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga sayop o kakuwangan sa naklabay nga mga pamunuan sa Dakbayan. Kinisubay usab sa gibagawas nga report sa Commission on Audit ng COA nga nagsita sa ubay-ubay nga mga transaksyon sa city government. Gipasabot ni Archival nga siya na sumir lang sa katunanan sa tukatungang bahin sa Mayaging Tuig. Apan matun sa mayor nga siya maayon na sugamak sa mga pagsaway tungo sa kapalpakan sa Mayaging mga administrasyon. Kaliwaan ini, gibariyag ni Archival nga kini iyang tutukan aron makurhian ang mga sipyat o dili mitagbo sa iyang pamunuan.
7: Morning, tagaan akong focus karong semana ha. Ay, nagkangkain busers, ay murag ni Gawas man nga watay gibuhat ani. Simen natong time.
0: Si Mayor Nestor Archival, ang kuha ni hatag na rekomendasyon sa kagamhanan sa payan sa angayang buhaton sa mga lapses ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN.
21: Radyo mo, nationwide.
20: Mga kasama, nagkita baka o gamahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas. Ani-ana ang EXL Makabuhay Plus Capsule. At ubangko ng Optimum Health and Wellness, pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matang kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, goyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Atong winner ka na butaka. Congratulations kang Roger Viola. Roger Viola, sa kapi mong tumag, Commission on Audit ng COA. Parehog lang ko chat sa itong Facebook page. Alang sa imuhang cellphone number, Sir Roger Viola, ikaw ang itong palaran nga mananaog karong buntaga. Kaya ito ka papaguman, may galing pinuhin sa sabtasan na bantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareha, kamonggay, garlic, luyog, ginseng, nga may matabi ka na galing sa kaligun sa tong immune system. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
4: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin sibong lawas, mandili ka regular nga makapagawas sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuto na gimong tiyan, magkasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya sibong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sibong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw o G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: Wala mati oras, may gala, sangan na lang, sakit ito mukhang persa. Sa HP, aramin sa book kami ang mga tigbalita.
5: Sangani, Radio Man Ken, Galinea, kininyong Radio Man Marisa, Abadies.
20: At ang imigalas kasamang, ako sabi kasamang Arnold Bustamante, at ang imigalas kasamang Attorney Rafael Fernandez Banyo, kamasunod ka na sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanahan, de gang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sama ka dali, sama ka dali.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course ato resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Life Extension Vitamin D3.
9: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili
10: sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kadaadlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
25: Oras sa DYHP, RMN Civilizations 20.
26: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Kundura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
27: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff, ukalang bagtok na plema, afford pa.
26: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years, tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
28: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
26: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
29: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
26: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
25: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan. kundi aron sa pagdapig sa kamaturan.
30: Straight to the point.
25: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
25: Kinilagi po niyo po sa nalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padaya makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pizza 30 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuiga 2026.
30: Straight to the point.
25: Sagya po, natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila manggihapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
25: Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga kaigsunan. Duha ka mga low pressure area kon LPA gibantayan karon sa pag-asa. Usa ni ini anaasod sa Pilipinas samtang ang usa naa sa gawas sa nasod.
30: Straight to the point.
25: Hinoon nakita sa pag-asa sa pagkakaron nga dili mulambo ngadto sa bagyo ang duha ka mga LPA.
30: Straight to the point.
25: Nagadalig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagman-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
25: Samtang Luzon ug Mindanao gitayog ug kusog nga mga linog kagabi eh. Duha niini sa Luzon nga nagagikan sa Humalig, Quezon ug Catanduanes. Samtang laing duha sab sa Mindanao nga nagikan sa lungsod sa Sarangani.
30: Straight to the point.
25: Nagadalig pagtagad lubutaga sa mga higala sa atong pagman-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
25: Pag-sungog na to mahigala ini mga katalagman in town. Inaot pa nga ipalayo ta mahigala sa mga katalagman, ha? Kaya mga ordinaryong Pilipino mahigala mo ay mag-antos ni ining tanan. Kaya dili malalay mga sukid ti paminaw. Ang gobyerno mahigala mo naglahi ang gikabisihan.
30: Straight to the point.
25: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
25: Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pasadaan sa mga residente nga magmatngon sa mga masinati nga sintoma sa dengue.
30: Straight to the point.
25: Kinihuman ni tala ang Sugbo sa taas nga kaso sa dengue karong mga panahon.
30: Straight to the point.
25: So bantay taha kini mga lamok mga suking tigpaminaw ni ana po ni mibalik na po ni mahigilang dengue. Ato ning bantayan mga kagilaan nga dili ta mabiktima ini in town.
30: Straight to the point.
25: So diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, iahay ta gwardiya mahigala sa ato mga balay. Ang paglimpyo ingon man ang pagsiguro nga di ta mahigala mapaakan ini mga lamok. Kay delikado karon ang dengue, misaka mahigala dinhi sa Sugbo.
30: Straight to the point.
25: Sa pikas bahin mga kagilaan ang padayon nga impeachment trial ang day 10. Kagahapon adlaw atong i-discuss kinsa may naalkanse gahapon. O kinsa may nakaginansya, ang prosecution ba or ang defense?
30: Straight to the point.
25: Sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
30: Straight to the point.
25: Ang tanig pagtagad rumutaga mga higala sa atong pagaman-uban ining atong tulumanon at inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
25: Sa pikas bahin, mga auditor sa Commission on Audit kung kuwa gipatawag na sa Senate Impeachment Court sa sunod ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Karon ning Agosto 3 ngadto sa 5.
30: Straight to the point.
25: Kinisubay sa pagsusina sa korte sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente.
30: Straight to the point.
25: Ato ni isgutan kagahapon mga higala kay duha ka mga bank managers sa Land Bank ang gipresentar mga higala dito sa impeachment court. Unsa may nahitabo mga kahigalaan? Unsa may tanaw ninyo, ha? Kinsa may nakaginansya o kinsa na alkanse?
30: Straight to the point.
25: Samtang sa laing bahin Department of Justice ni kung DOJ ni Butyag na mukabat nga to sa 841 milyones ka pesos ang pundo nga nakuha gikan sa flood control scandal nga kickbacks o nabalik na sa panudanan sa gobyerno.
30: Straight to the point.
25: Balita gawa sa nasod, kusog nga linog ang miigo sa Japan. Mikalas kini og 14 ka mga tao.
30: Straight to the point.
25: Rescue mission nagpadayon sa mga dapit nga labihang naapektuhan sa maong pagtayog sa linog.
30: Straight to the point.
25: Kiniugban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
8: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw.

0: batok sa blue light ug eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga higala alas 6:35 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: ato sa nawaton ang report karon sa kauban on board sa patrol na sikop sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gipasangin lang ng hinol. Oy. Ato sa paminawon may ganang report uban ni Radyo Man Paul Lauro. Paul?
3: DYHP. RMN Report.
5: Radyo Man, Attorney Rufiel, mga pasado alauna ni gapon sa hapon, pizza 29, diya ni masigpati ang akusado sa may panagdait road sa barangay Kasambagan ni atong Dakbayan sa Subo. Ang mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, bitbit ang warrant of arrest sa kalapasan Acts of Lasciviousness in relation to Republic Act 7016, batok ni ining ilanggi dakop nga akusado nga si Marvin Pitogo, 31 anyos o ditao, na taga Purok 1, Santo Niño, barangay Lamak, lungsod sa Consolacion. Naditin na ron siya sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Kasama mo sa CIU, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy! Nationwide.
4: Okay, salamat na po, Lauro, sa imong report o naghatod sa itong oras. Alas 6:37 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, sa pikas nga bahin, mga kaiglaan, taghantan ng pagtagad ron ang dugang mga issues, mga kaiglaan. Sa atong pagbanuban ron kay kagahapon, nagpadayon mahigala ang kinini ang impeachment trial, no? So, day 10 sa impeachment trial, pasinsa mo kayo kay pabida ng giluasan ko eh. So, maglisod ka may galag. Maglisod taghilwas kasamang kay. Pero sige lang, kumbati lang ha. So, kinini ang tagantanig pagtagad kay kagahapon ang day 10. Sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Og unya sa inyong tan-aw kinsa man mahigalay nakaginan siya gahapon o kinsa na alkanse. Kay karon ra ba ni ana ra ba ta mahigala sa lain nga article ha? Kinini ang mga kaigalaang padayon karon nga impeachment trial. Kay ato na mga higalang gibiyaan tong Article 4. Sa Article 4, tulura ka witnesses. Di ko kalimot mga higala kay pulos man why personal knowledge. Si John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok, o si NBI Director Melvin Matibag. Or bida, bitaw, atong evaluator may gala tong Article 4, bida. Wa, good. So, ang ato ano, tanawon tanay sa uban mga articles kay basing magkabawi. Ha? Kaya ka tong Article 4, wa, man, good. Unya, katos matibag mahigala mo, ito'y pinaka, nga nung ilang mag-presentar in taon to. Eh. So ang ato karon nga makabawi ang prosecution diri na mga higala sa kinini ang Article 1 naman ta hindi Maris no ikan sa Article 4 Article 1 ta unya mo na ning confidential funds mo ari na ta mahigala sa sunod nga article kay waman og imong tanaw ha kanani ang honest to goodness ba nga pagka istorya katong Article 4 wa gyud

0: Asta gud tulfo mga kagilaan nga naman as majority diyan. Di man kalikayan ba minority majority ana. Dapat di gud ta inana kay nagud ta sa impeachment. Pero kini ako prangka ni pagkaistorya ba. Daway mangutana ang mga senador, may bawo ani mo mahigala ang mga leading questions sa mga senador sa majority o minority group. Aka na prangka ni ako pagkaistorya ka, poy makay na magmura tag puyo kon pa nato na. Pero dunay mga senador din ha nga fair rapod ba. Usay mura mo bias ang pangutana pero mo fair usahay. Kay kana ko ba mga senador na naghuwat-huwat po na unsa man gininabay ebidensya ko ha? Kay naro may mga tawo nga nagtan-aw sad.
1: Straight to the point.
0: Ha? Sama mga higala sa Article 4 palandaan, katong pagpresentar mahigala sa mga witnesses. Mismo si Tulfo nga naa mga higala sa majority black. Siya may naka-observar nga mukhang sablay na sablay itong witness. Sumasablay-sablay. Sa may Bisaya ng sablay, Inday Maris? Ha? Kanang palpak, no? Muna, palpak ni Witnesa. Ano na ba? Gika na, senador na sa majority. Kanas Tulfo. Gahapon po mga higala bida, wa na kagwanta sa Lacson, oy. Ingon sa Lacson, wa mo'y competent witness. Pagkuhan mo, pagbutang mo, kuhan ninyo, kaya sa listahan akong gitanong, gipatanaw sa kong staff, wagin mo'y competent witness. Labot sa confidential fund. Siya pa rin yung kalakiha. So, nadaghan ng istorya ni Luistro ka nito nga, handa na ng ebidensya. Ready na ang ebidensya. Kung sa pagka-ready ha, may gala nga, si Tulfo mismo, sablay man. Gahapon may gala, Lacson, mausan. Nakabantay ng Lacson, kadugayan ba? So, maning, pagkuhan mo competent witness, katungan Lacson, actually, kwanto, murag manifestation, murag suggestion po niya, leading to niya. Murag iya to mahigalang paghatak og cue sa prosecution nga pagitain ninyo kung kay kuwang ning inyo. Atong balikan mga higala ha, standby lang kadali. Ato sa ipanangat ang pipila ka mga mahindanong pahinumdom. Okay, standby niya, atong balikan nun. Alas 6:42 na.
2: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi i, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ang nailahan nimong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, atang yung Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigay yunan nga makadawat og pina extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong takna may galalasayas 46 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
7: Now, atong balikan, mahigala kay kagahapon, ika na po, kaadlaw na sa impeachment trial. Nagkaanam ra ba mga tao in Demales o maragwa na iganang uban? Gamay na lang kayo mananaw. Na what ag interest? Di para suna ba, pusugod, yung daghan. Karon, na what ag interest? Ikaduha, tungod po lagi kayo, namatas crisis, good, ang mga tao, manarbaho eh. Am, nabahala na mo diha, eh, manarbaho mi, kaya bawal man sa gumigon sa inyong tuyo ba? Inyo naman tuyo nga, tanggalon si BP Sara para di magkadagan sa 2028.
6: Straight to the point.
7: Kuha na mga tao nga naman. Kini ko mga ebidensya nga ilang gipresent sa impeachment trial, human na nabugbog na ni kaniadto pa sa Quadcom. Nabugbog na sa House Committee on Justice. Usa pa may bag-o. So, moragwa na gilaay ang mga tao, wa na'y gana ang uban. Tanawar ko ang mananaw, kanang live viewers, ni gamay. Observa rin ninyo, ni gamay. Unya, karon, kinihaprang ka lang yung pag-istorya ni. Kining mga senator judges, adaw daw na magin sa mga bias. Nay uban mahigala nga napana sa kwan kanang wa pa magka decision gyud kwan ba. Mutan-aw na sa bisa pa og kanang nasa majority black or minority black. Duna pa uban ana nga matan-aw gyud sa ebidensya kay ang mga tawo nagtan-aw ba sad. Kanang uban din ha wa na gyud kay bawa magkagisa na mga bias gyud nga bisa pag unsay mahitabo kun bituhon gyud sara. Dili po si Picas bisa kun sa mahitabo iabsilto sara. Pero dunay pipila diha nga naniid pod nga labi na kato bitaw magkawil-kawil pirmi. Labi na katong mudagan sa 2028. Unya, kanang bitawang ang imo bitawang dungog, ang imo mga higalang political career at risk. Magtanaw gyud ka mahigalag klarohon ta lang ni nga di puta madaot sa mga tao. Sumunang ni hinahinay nagpalag ning ubang senador. Ako di man lang kumukwintada lang piya kay tano mo palag spiya may spiya. Kay nga rin man ko sa minority black spiya. May spiya. Pagpreparan mo pagtuon mo. Ah, sa to yung exact word nga gikuan ganin ni Marista Tagalog mangutong pagkakwana. Magtrabaho naman kayo ganaan ang prosecution. Kana sige lang kay piya mo na. Pwede man maya bias mo na piya god. Ang muingon yun ka ng majority black nga si Tulfo nga muingon nga sablay na sablay man ni inyong kwan. Sa to pa wa makagwanta na ang taga majority. Majority black wa kagwanta ba? Sumukhang sumasablay-sablay ang inyong ebidensya. Kani mag-isulti ni muna na in open court. Why problema na si Pia? Kana si Peter o may musulti na aming ang minority black mo. Pero ang kantong senador sa majority black nga ni hinahingi na nagpalag, si Tulfo ni palag na nga sumasablay-sablay ang witness na ito. Gahapon ang nipalag si Lacson. Yung usawa ni si Lacson, majority black ba ini? Nipalag ko eh. So kini unsa may giingahay naman to giingon ni Ruistro nga ready na daghan na kompleto nang ebidensya asa man.
6: Straight to the point.
7: Ha? Ang ato ini nga kining article nga sa confidential funds nga makabawi-bawi unta sila ani. So far kagahapon duha ka witnesses bida. Wa gyud. Ang duha ka witnesses na butang pa mahigalag. Ila tong witnesses sa prosecution pero sila na si kwate. Pagpangutana pang attorney Pua mahigalag kinini ang human sa direct examination for cross na sa attorney Pua mingon sa nothing to cross. Why agayan i-cross? Wa man maka-establish wa maka-tandog sa kaso sa defense. Imong evaluate ha. Unahon, kaya, manong kaingon ka nga, kung sa manang inyo sa prosecution, uli mo magkapresenta sa sunod ng mga hearing o ganang bubita-bita ng witness, makaingon kito, wa ganyan inyo, pa okay, bro, ganyan inyo. Katanawa, sa registro, minawang sa registro, pag sugod siya, ingon siya, oh. Ah, sige, kononims. Ah, sige, play.
8: Reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya.
7: Ah, malakas na. Kompleto na ang ebidensya. Malakas na ang kaso. Pero ang majority black, nga Senador Stulfo mismo, ha? Ila majority na, ha? Naka-observe mahigala nga tayo. Paminawal Stulfo. Ako naman nga play, pero just to emphasize mahigala. Sige ko nung, Stulfo nung.
8: Kompleto na ang ebidensya.
7: Ah, Stulfo.
9: Kita po natin mga ebidensya rito. Mukhang sablay-sablay.
7: Kana Article 4 ba na? Balik-balik ka dong. Kompleto na ang ebidensya. Tama na. Oh. Eh, sige, sige. Sige.
8: For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya.
7: Ah, kompleto. Tulfo, be. Proceed.
9: Nakita po natin mga ebidensya rito. Mukhang sablay-sablay. Parang minadaliho ninyo.
7: Kana mga higala sa Article 4 nga ni Palag si Tulfo? Talawa, gahapon, sugod na may gala confidential funds ang ni Palag Lacson. At may naon Lacson na, talawa, ano? Kaning kang Lacson, mura nagsagol niya suggestion, pag-lead mga higala sa prosecution, ano yung inyong buhaton? Noon sa mamong mga kalakihan nga, waman magkakwani? Ha? So, ano nga mangita sa kaya sa listahan, waman? Tanawa, paminaw tayo Lacson ha? Kabantay Lacson, unsa ba na inyong kalaki? Nipalag mga higalas Lacson kagahapon ni ining maong kalaki. Nga naman, kinig ko mga senator judges ba? Bisa pag mang bayasay na sila diha. Bayas pikas pikas. Bisa pag maingo ka senator judge ka, akong konbiktuhon sa harap, pero iklaro po niyong ebidensya di pag kumauawan dire. Ako, wait, problema na may ibang senador diha nga, klaro ba nga? Bisa ko siya may tabo, why sala, absulto sara na mo. Napo iwan senador diya nga, bisa ko siya may tabo, sadan niya sara. Pero kaibaw nga ang mga tao nagtanaw, mingon po na nga, ako, for conviction ko, konbiktuhon ko gina, pero ayuhan ninyo din ha, nga dili po maklaro. Ayuhan ninyo diha, ag-argyo, ayuhan ninyo president nga naapod kung nuhay ebidensya, pero di kiklaro nga, halata kay may diri. Mat kami sa'yo madaot din eh. Ha? Pareha ba kung nagmaistro ba in Demaris? Professor Kapanalitan, imo inyo estudyante, imo estudyante, kamutan na pasal naman mutanan. Ang inyo na pag-maintain na lang ha? Kaya kung pa, iso ba sa kahit maklaro po noon nga, kwan, doon ay favoritism. Pasal, gusto ko pasal ka. Pasal na kadaan. Pero taro nga nga, ay pakita diha nga kanang maklaro kayo nga, gibirate ka. Nan karon og ang imong exam gusto ko pasar na kandaan pag exam ni exam pod nga medyo ka score po kagamay bayag hagbong ka kanang quiz ra ini final makabawi sa kagamay ana or hagbong ka quiz karon sunod quiz kon pasar sa kunuhay ka kalisod man kay na nga kanang quizzes hagbong midterm hagbong final hagbong nya absent pagyo ka nya papasaron ti ka. Maglaro na, mauro po ng senator judges, mga politiko ko na. May gusto lang nga kasabot, may unsay mong baruganan. Lahi man, hindi man yung mga regular judges yun. Naan yung mga biases. Ang problema ron, ayuha sa ninyo din ang present, nga dili po kayo maglaro may nga bias. Manang nipalag, may gala si Tulfo, mukhang sablay-sablay ning mga kwana. Nipalag. Karon Article 1, nipalag si Lacson. At minawar ko Lacson, no? Sige dong, Lacson dong.
10: Ma-educate kami. At saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana na meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Hindi po ako magtatanong, I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po...
7: Posa, posa. Ato explain ni Klakson. Neither the prosecution team or the defense, yan lang gi-mention ang defense, but actually, prosecution yun ang target. Nga naman, di pa man panahon sa defense ron. Time pa man sa prosecution ang pag-present ng evidence. So, maghatag sa competent witness niya about sa confidential funds, wa man. Ah, tiwasan na good. Ato tiwasan lakson.
10: Sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa ganun naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter, kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also respond or comment. So yes, with the prosecution. Thank you.
11: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua, you may proceed, sir.
12: Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential.
10: Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness.
7: Ah, pause. Express siya nga. Sige lang, Your Honor, di pa karon na amo na ipresentar. In selection, I asked my staff, wa man sa lista. Ha? Ay, ano bang, doon na ba ipresentar ba nga suito sa kinini ang confidential funds or intelligence funds, panalitan o saka retired general ba kataron? Na mo'y nag-handle ba? Retired colonel, ano ba? Diba? Land bank manager o manay? Ang ila kuto ba sa pag-release kwarta? Nga, dalawa. Iingon sa, di, ang kuwa, Your Honor, sa di man na competent. Dalawa, paminaw, relaxion. Diba sa lagodong?
10: So, saan ang galing yung sinasabi niyo may present?
12: Yung kuwa po. They will be
10: COA is not a competent witness sa pag-handle.
7: Boss. Agi yun, ha? Nipalag na sa lakson. Kaya naman ang lakson na niwa mo ay competent witness. So, saan man, kanang maklaro ba ka, mahalata, kasabot ka mga higala sa mga senador. Bisa ka na mga senador doon ay bias. Butang ta, lakson, mingon lakson. Naman ay baruganan sa lakson sa niya iyang kagulingon. Ha? Pero ayaw po niya, kami pa'y maalanganin. Ay, sana mayroon kayong competent witness. Ningo suwa nga. Sige lang, Your Honor, di pa karon. Kisa man, kita kuha. Di ba na competent? Panay, kana, nga naman may kailang big deal man ito ng mipalag si Tulfo o selection because they belong to the majority black. Why problema na sa Kaitano o kana si Pia mupalag na kay mupalag man sa daan taga minority black man sila. Pero kanay man gud mang taga majority ni Chabaw na kaluhan ninyo di may clerics mo. Is istorya pa na mahiga lagi in English na nag-istorya din ha. O gibisaya pa na pag-istorya. O na istorya pa na tubaan sama ra sa ginan nga kamo may klaro. Halaman ay, rewind na ko gamay dong. Rewind gamay dong. Yeah, i-play na to. Ganang kalaksyon. Tubag siya nga ang taga-kuwa. Kuwa din man ang competent. Sige, paminawal to. Sige, balik dong.
12: That will explain yung manner po ng confidential.
10: Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So, saan ang galing yung sinasabi niyo may present?
12: Yung COA po. They will be
10: Kowa is not a competent witness sa pag-handle ng
7: intelligence. Ah, pos. Ang Senator Jazz Laksuri palag na ginahinong saman mo in town. Oy. Kaya ang presenter mahigala. Waman, mabita to ingon si Attorney Pua gahapon, ang defense counsel, nothing to cross. Correct. Ikaduhang witness, mahigala, kato primerong witness, kato si Kuan, kinini ang Mrs. Violeta Constantino. Daan na, kung gihimadlan ako daan, nothing to cross. Ang ikaduhang mahigala nga witness, doon ay gamay ra, dohara ka panguntana. Well, good. Kato gani mahigala, actually, kato bitong Article 4, daan, ang akong forecast na ito, abilang mo na kong no cross gihapon sila ito. Bisag ka ito, skalilong. Bisag ka ito, mahigalang video, pwede man itong stipulate. Gahapon, nindot, gahapon, puha, okay, we would like to stipulate your honors. Kanang chiki, stipulate na muna, para din tamalangan. Sakto. Apag human, direct examination, is puha, nothing to cross. Kanagong cross examination ba nga, kay, wala na yung, kana mo kung direct examination mo na pag build imong gi build ba na o sa balay pa na mahigala imong gi tukod ang balay gi ayo ni mo na nya ang cross ikaw po'y guba so katugan kang puwag hapon mura ba to siya okay cross examination puwa wa may angay gubuon. Wala nothing to cross buti pasabot o apan. Kay i-build up sa prosecution niya, naka-build up sa, kung ba, sa direct examination, wa may na-build up, wa may natukod. Muna, ingos siya, asi puwa, nothing to cross. Kung sila ay pagkasulti, wa may angay gubuo na na. Why angay gubuo kay guba na na? Limang katong testimonya sa mga kwaninon, wala mo pabor sa prosecution? Andiyan ha, evaluate na to ha. Ano may kukuha ang pabor? Inigtubag mo, mga bright trabang manubag, manager ng banko. Duda ko, mga CPA gini. Manager's land bank. Ang usa, 32 years. Ang usa, 34 years man siguro ni manager. Mayong, kwanin, mayong manubag, smart nga mga babae. Kada bitang mga lady executives, bitaw nga mga kwan. Mayong tubag. Nga, may bawa ni mo nga, prangka-prangka ang pagkatubag, dili ba bias ng aming witness? Kung sa iyan ko na nangang, dili ba pwedeng ko na bang, o ikaw mo i-manager sa land bank, professional ko, nabuhi mo kung akura, huwag mo kung magkuhan ninyo. Hindi ko sa league politiko kayo. Kini mga, may mga edad na ni mga managers land bank, ang usa, retire na ganyan, usa? Kini usa, retire na ba niya day? O? Oh? Mga smart niya mga babae, yung pangutan na may katubag, kung yung kaklaro. O niya, ito i-evaluate ang tubag ha? Huwag, yun minoon magkaginansang prosecution gahapon. Ang sugod palandaan may galan gibaraos di lima aguro. Ato i-evaluate ha kini rangka man yung pag-istorya dili man yung ato nga kwan lakso no ako ipakita ninyo para nga dili mo mo ingon nga ako mo ay nagkwan dili pakita ta mo nga si Lakson mismo ni palag na si Tulfo mismo ni palag na tong Article 4 karon Article 1 mga higala confidential funds. Laksan siya ito man ang confidential funds. PNP chief mo na. Siya may nakabantaw sa man na inyong wa man mo yung competent witness. Ato tiwasan niya. Ato pisa-pisahon pag-discuss on niya tatawad. San bailaw na. Ato sa ipanangat ang RMN 558 Manila nga musunod na kanon na yun. Alas 7:04 na.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: Pirma nito ang 500 million pesos na cash withdrawal ng OVP sa apat na magkakahiwalay na pagkakataon. Nang tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung normal ba itong withdrawal para sa isang ahensya ng pamahalaan, sinabi ni Constantino na unusual ito o hindi pangkaraniwan.
15: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
16: Wala po. Unusual po ito.
15: Unusual? yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
16: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
14: Bagamat inamin ni Constantino na maituturing itong covered transactions, dahil lumampas na ito sa 500,000 pesos na threshold, hindi ito maituturing na suspicious o kaduda-duda.
16: Wala po akong sinabing may pagdududa.
17: Kanina, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo...
16: Unusual po ang nasabi ko po.
17: Okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusual ito, hindi niyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
16: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
17: Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
16: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
14: Tinawag ding unusual ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano ang tatlong cheque na may halagang 37.5 million pesos bawat isa para ma-encash dahil hindi ganito ang karanasan niya sa ibang ahensya ng pamahalaan. Nasita naman siya ni Senator Judge Rafi Tulfo nang sabihing hindi sila humingi ng dokumento mula kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda bilang patunay na itinalaga siya para kuhanin ang pera.
18: Dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo wala. So pumunta lang si Fajarda doon, nagpresenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
19: Hindi. Yes.
18: So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng kuha circular.
19: Wala pong na-present sa amin, sir.
18: Wala. Okay. So paano malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd?
19: As payee of the check, in-honor na po namin yun.
14: Sa huli, kapwa sinabi ni na Constantino at Camposano na wala silang ideya na ang mga withdrawal ay para sa confidential funds. RMN
20: Network News. Ipaliliwanag naman po ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi na sila nag-cross-examine sa dalawang dating branch manager ng Land Bank na tumistigo sa impeachment trial kahapon. Sinabi po ng tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Poa na wala silang nakitang damaging o makasisira sa depensa doon sa mga testimonya ng dalawang witness, kaya hindi na lamang sila nagtanong. Sa witness stand, sinabi ni na retired Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano na unusual ang pag-encash ng OVP at DepEd ng mga checking milyon-milyon piso ang halaga.
21: Sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of doon naman sa naging nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness. At regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
20: Para naman sa prosecution, naniniwala si House Prosecutor Lawrence Defensor na yung mga testimony at dokumentong ipresenta ay simula pa lamang ng kanilang mga inihandang pasabog daw laban sa Vice President.
22: Ang unusual ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution pagdating sa confidential funds. We will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days. So sa palagay namin, mahusay na simula ito, na sa simula't simula pa lang ang mga bangko na pinaggalingan ng 612.5 million na cash ay unusual. And like I said, unusual is the perfect start for confidential funds.
20: Yung po sunurang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara at ng House Prosecutor Lawrence Defensor.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa confidential funds ni VP Duterte. Pinatibay ng testimonya sa impeachment trial ng dalawang dating land bank branch manager. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
1: Naniniwala ang House Prosecution Panel na lumakas ang kredibilidad ng kwento ni self-confessed bagman Ramil Madriaga patungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang testimonya ng dalawang dating land bank managers sa impeachment trial ay pareho sa isinalaysay ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Abril. Binanggit ni Adjong na nagkakatugma ang kanilang mga salaysay ukol sa petsa ng pag-withdraw sa land bank noong December 20, 2022 ng 125 million pesos na confidential funds na inilagay sa mga bag at dinala sa Office of the Vice President.
2: Hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description ng nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng nitong cheque na to, may kakapagkakapare. Pero I don't think this is a made-up story agreed by these three individuals, di ba? So it would definitely give credence and credibility to the testimony of Madriaga.
1: Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan isasalang si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial para sa unang article of impeachment patungkol sa maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
20: Labindalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, inanunsyo na po ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang susunod na batch ng kanilang testigo para sa Article 1. Yan nga yung maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund. Ayon kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero, mag-i-issue ang Senate Impeachment Court ng Sabina sa tatlong testigong haharap sa witness stand sa August 3 hanggang 5. Kabilang dyan ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil at kasalukuyang State Auditor ng Tanggapan na si Sailin Del Campo. Ipinatatawag din ang hepe ng Legislative Archives and Museum Manager Service ng Kamara na si Maribic Pareha. Sina Wamil at Del Campo ang maglalahad kung paano inireview at ini-audit ng COA ICFAW ang mga confidential fund na inilalaan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, habang si Pareha ang titestigo naman sa siyam na sobreng tinanggap umano ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado mula sa dating Special Disbursing Officer ng OVP, Edward Fajarda.
14: Idinulog ni Senator Judge Migs Zubiri sa impeachment court ang pag-a-adjust muli ng oras ng paglilitis. Ayon kay Zubiri, karamihan umano sa mga Senator Judge ang humihiling na gawing 10:30 ng umaga ang schedule ng impeachment mula sa bagong schedule nito na 10 a.m. to 3 p.m. Katwiran ng ilang mga senador, problema ang pagpunta sa Senado dahil daw sa heavy traffic kasabay ng rush hour. Agahan ninyo.
23: Like the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to
14: Sabi nga, araw-araw na sumasabak sa traffic.
20: Hindi mo nga pwedeng i-adjust to na 7:30.
14: Oo. Pwede bang ang RMN Network News ay gawing 8 a.m. dahil ma-traffic? Ito mga to, special. Pero sa manifestation ni Senator Judge Ping Lacson, gusto niyang manatili ang 10 a.m. schedule ng impeachment trial, pero sinabi nitong maaari namang resolbahin ang issue sa caucus. Magpapatuloy naman ang paglilitis sa Lunes, August 3, alas 10 pa rin ng umaga, at i-adjust na lamang ang schedule kung mapagdedesisyon koalisyon na itong baguhin sa pagpupulong ng mga senador.
20: Labing limang minuto na nakalipas alas 7, tanggap muna tayo ng report sa mga probinsya. Dalawang minor de edad na pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse and exploitation dyan sa Bacolod City ang nasagip. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: RMN Police Report.
4: Matagumpay na nailigtas sa mga otoridad ang dalawang minor de edad na babae na pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse and exploitation sa lungsod ng Bacolod. Ang mga biktima ang may edad 13 at 14 anyos at pariyong residente ng lungsod. Ayon kay Bacolod City Police Office Women's and Children's Protection Desk Head, Police Captain Liberty Injapi patuloy ang kanilang investigasyon at monitoring laban sa suspect na ginagamit ang mga bata sa pamamagitan ng pagbebenta sa online ng mga litrato ng mga bata. Batay sa mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon, nagsagawa ng sunod-sunod na joint entrapment operations ang Women and Children Protection Center, Bacolod City Police Office, Women's Desk at ang Department of Social Services and Development. Isinagawa ang mga operasyon sa loob ng tatlong magkasunod na araw sa iba't ibang barangay sa Bacolod na nagresulta sa pagsagip sa walo na mga bata, lalaki at babae na may edad 12 hanggang 17 anyos. Sa kasalukuyan, ang mga minor de edad na nailigtas ang nasa pangalaga na ng mga social workers na nawagan ang WCPD head sa mga magulang na batayan at protektahan ang kanilang mga anak upang maiwasan na mabiktima ng anumang ori ng pang-aabuso. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
14: Mahigit 30 bahay ang natupok naman sa sunog sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
5: Umabot sa ikatlong alarma ang isang malaking sunog sa isang residential area sa barangay Tumbakan dito sa lungsod ng Iligan alas 10:44 ng umaga noong Hulyo 29, 2026 na nag-iwan na ang tinatayang 600,000 pesos na halaga na mga ari-arian ang nasira. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 38 bahay ang tuluyang nilamon ng apoy. Batay sa inisyal na investigasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa bahay ni Naima Tommy Ampuan na tinitirhan ni Nurhaya Batunjang Tommy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, itiniaas ni SFO 413 ang alarma sa second alarm alas 10:52 ng umaga at tumaas pa lang sa third alarm alas 11:05 ng umaga upang mapalakas ang pagresponde ng mga bumbero. Na under control ang sunog alas 11:40 ng umaga habang opisyal na idiniklarang fire out alas 2:42 na ng hapon. Ayon sa talaan ng mga otoridad, 54 na pamilya o katumbas sa 108 na individual ay naapektuhan sa nasabing insidente. Mabuti na lamang at wala na italang namatay o nasugatan, kabilang na ang mga sibilyan at mga bomberong tumugon sa insidente. Nagpapatuloy sa kasulukuyan ang investigasyon ng BFP Iligan upang matukoy ang sanhi ng sunog. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jado Barco, Tatak, RMN.
20: Samantala, naniniwala po ang grupong National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc., yun po yung NASICOR, na maaari namang maiwasan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Sa interview ng DZEC RMN Manila kay NASICOR President Pete Ilagan, sinabi niyang hindi ginagamit ng Energy Regulatory Commission o ERC ang ibinigay sa kanilang kapangyarihan na bantayan ng mga distribution utilities. Paliwanag ni Ilagan, pwedeng silipin ng ERC ang book of accounts ng mga power company at doon pa lamang malalaman nila kung makatwiran ba ang sinisingil sa mga consumer.
6: Wala tayong nakikitang ganitong pagtataas ng presyo ng kuryente kung merong strict regulation. Kasi napakalakas ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission. Dito lamang sa Section 43 letter S, merong kapangyarihan ang ERC to inspect the book of accounts and to visit the premises of any regulated utility. Napakalakas. Pero hindi natin nakikita yan. Wala na tayong naririnig na inaudit ng ERC on their own initiative, motu proprio, ang mga distribution utilities.
20: Bukod po dyan, sinabi rin ni Ilagan na dapat na suriin ng pamahalaan ang pinapataw na generation charge sa electric bill kung seryoso silang talagang bawasan ang pasan ng mga Pilipino sa mataas na singil sa kuryente.
6: Kung ating susuriin ang ating monthly bill, dapat magsimula ang pagsusuri sa pinakamalaking bahagi ng bill na nagko-comprise ng about 60% ng ating effective bill o retail rate. At yan ay ang generation charge. Kung titignan natin ngayon ang ating generation charge, eh more than 14 pesos tayo. Lahat ngayon ay lumalabas na yung huli kong pagtingin ay nasa 15.50 yung ating retail rate. Kung kukunin natin ang 5%, wala pa sa piso to. So napakaliit.
20: Yun po si Nasi Corp President Pete Ilagan sa interview ng DZXL RMN Manila.
14: May agam-agam si Meralco Chairman at CEO Manuel Pangilinan sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang system loss sa kuryente na sinisingil sa taong bayan. Tanong ni Pangilinan, sino ang magbabayad nito? Gayong bilyong-bilyong piso naman ang mawawala sa industriya. Ayon kay Pangilinan, masyadong malaki ang halaga kung sasagutin ito ng electric power industry. Una nang sinabi ng Department of Energy na maaaring higpitan ang mga pulisiya nang hindi tinatanggal ang system loss charge na ipinapataw naman sa taong bayan. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala o ninanakaw gaya ng mga illegal connection na umaabot ng 5% sa electric bill.
20: Alas 7:21 na ho ating oras, 7:21, tiniyak naman ang Palasyo ng Malacanang na agarang maipapasa yung mga paunahing panukalang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong Lunes. Kabilang nga po dyan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung IPIRA at ang pagtataas ng taon ng income tax exemption threshold sa 350,000 mula sa kasalukuyang 250,000 para naman mabawasan ang buwis ng mga manggagawa at middle class. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro isi-certify ng Pangulo bilang urgent na mga panukala kapag naihain na ang mga ito sa Kongreso.
8: Ito po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmomonitor para maiwasan po itong losses na ito.
20: Tiniyak din po ng Palasyo na nasa listahan pa rin naman ng mga priority ng administrasyon na maipasa yung panukalang anti-political dynasty bill. Hinihintay na lamang daw, sabi ni Castro, na makarating ito sa Bicameral Conference Committee dahil nakabinbin pa rin ang panukala sa Senado at Kamara.
14: Abangan sa aming pagbabalik, apat kabilang ng isang 3 taong gulang na bata patay sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa Bukidnon.
20: Palace Press Officer Jose Claire Castro sinagot ang impacta comment ni Senadora Amy Marcos.
3: RMN Network News.
20: Butag Pilipinas sa ito po.
14: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
20: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
9: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
0: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: RMN Weather Report.
14: Hindi pa rin sapat ang mga pag-ulang naranasan sa Luzon nitong mga nagdaang 4 na araw upang pataasin ang antas ng tubig sa Angat Dam. Paliwanag ni DOST Pagasa Senior Weather Specialist at Hydrologist Rosalie Pagulayan na sa mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan lamang ang naranasan kaya hindi nito kayang punan ang nawawalang tubig sa Angat Dam. Posible pang bumaba ang antas ng tubig sa dam dahil mahinang ulan ang inaasahang mararanasan sa Agosto. Kaya naman patuloy ang paghimok ni Pagulayan sa publiko na magtipid, huwag mag-aksayan ng tubig. Sa uling datos ng PAGASA Hydrology Division, 150.85 meters ang water level ngayon ng Angat Dam.
20: Samantala, inanunsyo po ng Manila City Government na nag-invest sila sa isang teknolohiyang makatutulong daw sa pag-predict ng pagbaha. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno, gumagamit sila ngayon ng drone na may artificial intelligence at 3D technology na nagmamapa ng mga istruktura sa buong lungsod. Matutukoy sa ginawang mapping kung magbabaha sa isang lugar batay sa dami ng ulan at madidetect daw ito 2 oras bago mangyari.
7: In under the same system that we bought and subscribed, kaya natin ma-predict kung magbabaha. Sa kwentada ng buhos ng tubig, yung volume, sa elevation ng lupa natin, at kung na-mapping natin ang lahat ng drainage, easily, in a matter of few minutes, ma-detect mo na itong lugar na to magbaba 2 hours thereafter. Kaya maaalis mo na ang tao. Saving lives ba and property.
20: Kaugnay niyan, patuloy daw po ang pag-invest ng LGU sa pagtatala at pag-iipon ng datos para magamit sa larangan ng negosyo at kalusugan.
10: RNN Police Report.
14: 4 ang patay sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
11: Umabot sa 4 ang namatay matapos ang madugong aksidente na kinabibilangan ng isang Toyota Avanza at isang motorsiklo, partikular sa Sayre Highway, Puroktubi, Barangay Panadtalan sa Bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Juna, nasa tamang edad, asawa nitong si alias Lily na mga sakay ng nasabing Avanza, isang alias Ruel at ang anak nitong 3 taong gulang na batang lalaki na sakay ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo. Ayon sa report, pawang binabaybay ng motorsiklo at Avanza ang naturang daan patungong north na direksyon. Nang pagdating sa lugar, liliko sana pakanan ang naunang motorsiklo, bagamat nahagip ito ng kasunod na Avanza. Sa lakas ng takbo ng Avanza, hindi nito nagawang maiwasan ng motorsiklo, rason ng pagkabangga at pagtilapon nang aabot sa 40 metro ng motorsiklo at mga sakay nito. Habang bumangga naman sa isang niyog ang Avanza bago sumalpok sa isang simentadong road barrier sa gilid, dahil sa pangyayari, dead on the spot ang 3 mga biktima kasama ang 3 taong gulang na batang lalaki, habang binawian naman ng buhay kalaunan ang babaeng sakay ng sasakyan. Sumuko naman sa mga otoridad ang driver ng Avanza na posibleng mahaharap sa patong-patong na kaso. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tata, RMN.
10: RMN Police Report.
20: Mayroon namang pahinante na patay matapos maatrasan ng mixer truck dyan po sa Cebu. Kasama naman natin sa balitang ito, Radyuman Jane Gallardo ng RMN Cebu.
12: Patay on the spot ang isang 53 anyos na truck boy matapos maatrasan ng mixer truck nang biglang nagkaaberya habang bumabiyahe sila sa Barangay Cambigong, Sambuan sa Cebu. Nakilala lamang ang biktima bilang si Ray, habang ang driver naman ay nakilalang si Jeff, 39 anyos at parehong residente ng Barangay Bugo, Argao, Cebu. Lumabas sa imbestigasyon na ang mixer truck ay may kargang semento na i-deliver sana mula Argao patungong Barangay Kanyurong sa Sambuan. Gayunpaman, habang paakyat sila sa nasabing kalsada, nakaranas umano ng mechanical failure o pagkasira ng makinang truck, dahilan upang ito'y umatras at mawala ng kontrol ang driver. Nagawa pang tumalo ng biktima, ngunit naatrasan ito ng truck na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver at dinala ito sa Sambuan Police Station. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyuman Jane Gallardo, Tatak, RMN.
14: Tatlo sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Chaong, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
24: Sugatan ng 3 katao matapos magkasalpukan ang truck, jeepney at pickup sa Maharlika Highway, Barangay Talisay, Chaong, Quezon. Sa investigasyon ng Chaong Municipal Police Station personnel, ang wing van truck na minamanaw ni Alice Lebron, 52 anyos, ay patungong northbound, habang ang jeepney na minamanaw ni Alice Rone, 29 anyos, at ang Hilux pickup na minamanaw naman ng driver na si Alice Ayan ay patungong southbound. Pagdating sa lugar ng aksidente ay bigla pumaling sa kabilang lane din ang pick-up at sumalpok sa harapan ng kaliwang bahagi ng truck. Dahil sa lakas ng impact, tumalsik pabalik ang pick-up at tinamaan naman ang jeepney na nasa likuran nito. Nagresulta ng pagkakasugat sa ulo at katawan ng driver at dalawang pasahero ng pick-up na kinilala sila Ayan, Bernard, Sigayo at Cirilo Herrera. Agad silang dinala sa Candelaria District Hospital para magamot. Samantalang ang tatlong sasakyan naman ay nagka-damage. Kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and multiple damage to property ang kakaharapin ng Maysala. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
20: Alas 7:30 po ng umaga, binanata ng Palasyo ng Malacanang ang umunay mga pagdududa at pagkontra sa isinusulong na agenda ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nakaraang SONA para daw sa pag-unlad ng bansa. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, panahon na para magtulungan ang lahat sa pag-asenso ng Pilipinas.
15: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
20: May pasaring din si Castro sa mga taong gusto lamang aniyang manatiling walang alam ang mga Pilipino.
15: Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
20: Una na pong pinuna ng ilang senador, kabilang na sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, maging ni Vice President Sara Duterte yung mga plano ng administrasyon na inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA. Samantala, hindi rin pinalagpas ni Jose Castro ang patutsada ni Senador Amy Marcos sa isang video patungkol sa umunay pagkakaroon ng ICC sa Malacanang kung saan ang letrang I ay tumutukoy sa salitang impacta.
15: It takes one to no one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta?
20: Yung po si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
14: Pagsagot sa mga banat ni VP Sara, aksaya lang ng oras ayon sa Malacanang. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel sa Lazar.
16: Aksaya lamang sa oras para sa Malacanang ang pagsagot sa mga batikos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ikalimang State of the Nation address. Ito ang tugon ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na hindi na dapat paniwalaan pa ang Pangulo dahil hindi naman ito natupad ang kanyang mga pangako tulad ng benting bigas at ang paggamit niya ng presidential helicopter para makasama ang kanyang mga anak. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umiiral na ang programang benting bigas sa mga Piling Kadiwa Centers at patuloy pa itong pinalalawak kaya walang basihan ang pahayag ng Vice Presidente.
17: Ito po yung waste of time. Sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin.
16: Kaugnay naman ang issue sa presidential helicopter, sinabi ni Castro na napakalaki sana na magiging gastos ng pamahalaan kung ipinatupad ang naturang kahilingan. Gayunpaman nilinaw nito na wala siyang personal na kaalaman kung nagkaroon nga ng ganoong kasunduan sa pagitan ni na Pangulong Marcos at VP Sara nung sila'y magkaalyado pa.
17: Patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo.
16: Hindi na rin pinatulan ng Malacañang ang iba pang pahayag ni VP Sara kabila ang pagdududa sa halalan sa 2028 at pagtawag sa kasalukuyang administrasyon bilang isang dictatorship. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
10: RMN Network News.
20: Alas 7.35 ng umaga, trending po ngayon ang bahagi ng panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands, nang matanong sa isyu ng Pax Silica. Ang Pax Silica ay planong Artificial Intelligence Industrial Hub at semiconductor na itatayo sa New Clark City sa Tarlac na binabatikos ngayon dahil sa mga sinasabing negatibong epekto sa ating bansa. Tinanong ng ilang vlogger si VP Sara kung ano ang pananaw niya sa issue ng Pax Silica, pero tila hindi aware si Duterte sa naturang pasilidad at makailang beses pang tinanong ito sa mga nag-interview sa kanya.

0: Ano na? Paxilica. Yung paxilica. Paxilica? Hindi, ma'am. Paxilica. Do you know anything about that?
1: Wala. I cannot comment on that.
2: Sinita po ng ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang nag-interview sa pangalawang pangulo dahil hindi man lamang daw nila na-brief ang bise sa Paxilica. Una lang na biktima ng misinterpretation si VP Sara matapos palabasing sinabi niya sa meet and greet event sa London na lalabas na ng ICC detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Sisiwalat ng limang case study ng team ni Senador Ping Lacson ang mga delicious detail sa likod ng mga umunoy manumalyang flood control project sa Taguig City. Sagot ito ni Lacson sa paratang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Senator Ping, maaaring makilahok ang publiko sa binansagan niyang delicious part kapag pinanood ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang maglalahad ng katotohanan sa mga proyekto ng Taguig. Isinumitin na rin ng mambabata sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento na posibleng maging ebidensya para sa reklamong plunder, malversation at graft. Tinatayang nasa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure projects sa Taguig mula 2020 hanggang 2025 at posibleng madagdagan pa raw ayon kay Senator Ping Lacson.
2: Samantala, si Senador Tito Soto ay nagpaliwanag kung bakit nabigyan ng committee chairmanship sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta kahit sila'y nakakulong. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Conde Batak.
4: Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Kaugnay ito ng pagkakahalal kay Senator Jinggoy Estrada bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng nakakulong ito dahil sa plunder case sa pagkakasangkot sa maanmalyang flood control projects. Ayon kay Soto, bahagi ng patakaran ng Senado na bukod sa opisina ng senador ay mabigyan din ito ng komite. Paliwanag ni Soto, kailangan mabigyan ng komite ang mga senador dahil dito kinukuha ang sahod ng mga empleyado ng mambabatas.
5: Patakaran sa Senado yun, na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draw their salaries.
4: Matatandaang ipinaubaya ni Soto ang Electoral Reforms Committee at siya naman ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Public Works. Sinabi naman ni Senate President Win Gatchilla na senador pa rin naman si Estrada at miyembro pa rin siya ng minorya, kaya lahat ng senador ay mabibigyan pa rin ng committee chairmanship. Wala man si Estrada para pangunahan ng mga pagdinig sa komite, mayroon namang vice chairperson na maaaring magsagawa ng mga pagdinig. Bukod kay Estrada, itinalaga rin bilang chairman ng Senate Committee on Tourism si Senator Rodante Marcoleta kahit nakakulong. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
3: PNP mayroon ng lead sa mga na-recover na pampasabog sa Senado at DOJ. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Inihayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may sinusundan ng lead ang PNP kaugnay ng Improvised Explosive Device o IED na na-recover sa Senado at Department of Justice noong Lunes. Nabatid na sumabog sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice ay isang IED, habang narecover naman ang isa pang malapit naman sa Senado sa kasagsagan ng State of the Nation address ng Pangulo. Ayon kay Nartates, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing mga insidente at tiniyak na mahuhuli ang mga nasa likod nito.
7: Ang ating mga investigators are progress, are continuously investigating. And we made some leads to that and we are pursuing.
6: Matatandaan o nang sinabi ni Nartates ang posibilidad na magkaugnay ang nasabing dalawang insidente kung saan posible rin umanong pananakot ang motibo rito. Kasama mo sa DZXLR Armen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak Armen.
2: Mga batang Pinoy na atleta ng karate humakot ng medalya sa Asian Youth Championship. Balita mo ito, Niel Santua.
8: Muling nagningning ang mga batang Pinoy na atleta ng karate matapos mag-uwi ng mga medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China. Pinangunahan ni Romeo Victor Enriquez ng FAST ISKF ang kampanya ng Pilipinas matapos masungkitang gintong medalya sa Under 10 Male Kumite sa kanyang unang international tournament habang nakapasok.

0: Pasok din siya sa top 5 ng under 10 male kata. Nagdagdag naman si Rafael Mariano Herrera ng bronze medal sa under 14 male kata, habang nakapasok si Ripley Borromeo sa top 5 ng under 12 female kata. Samantala, matagumpay na naipagtanggol ni Wilfredo Apiliedo ng AAKR Karate Do ang kanyang korona sa under 12 male kata sa pamamagitan ng back-to-back gold medal kasabay ng pagkuha ng silver sa under 12 male kumite. Patunay ang mga tagumpay na ito na patuloy na lumalakas ang puwersa ng mga kabataang atleta ng karate ng Pilipinas sa international stage. Para sa ating Armin Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Armin!
1: BTS po hindi sasali sa Grammys. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
2: Inulat ng K-pop boy group na BTS ang kanilang fans matapos ang desisyong hindi pagsali sa prestigyosong Grammy Awards 2027. Sa kanilang Instagram stories, inanunsyo ng grupo na napagpasyahan nilang hindi magsubmit ng entry na nakaschedule sana sa February next year. Ayon sa BTS, umaasa silang maririnig at mamahalin ng lahat ang kanilang music nang hindi nahahadlangan ng pinanggalingang rehiyon o salita. Ang pahayag na yan ay kasunod ng announcement ng Grammys na may mga nomination category na idadagdag sa kanilang edisyon ngayong taon, kabilang na ang Best Asian Pop Music Performance. Bagamat umasa ang ARMYs na masusungkit ng BTS ang Album of the Year at Song of the Year para sa kanilang new album na Arirang, suportado pa rin nila ang desisyong ito ng grupo. Nagpasalamat naman si ng RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook sa unwavering love at support ng kanilang fans. 2023 nang huling ma-nominate ang BTS sa Grammys bago ang kanilang military enlistment. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines ato ang mga balita. Konseho sa syudad sa Sugbo wa na muhatag og pagtagad sa lumad KKK alimaong tribal government. Samtang kagamanan sa lungsod sa Uslob, mupaygayon og tree planting activity sa Barangay Nueva Casires ug mga adlawa aron hulipaan ang napo ka mga punuan sa kahoy nga gipamutol alang sa pagtukod sa Uslob Sports and Cultural Complex. Samtang sa tong sports, Alex Ayala abante sa quarterfinals, mupadala DC Open. Samtang SMB milubong sa Titan Ultra sa PBA. Okay na mga headlines.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan ug dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan napit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab, nasuwayan og masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oras sa DYHP, RMNC Bola, 7:50 na.

0: Kain buntag pagos sa mga kasama, sangan ni Radyo Man Ken Galinea. Ako inyong mga kauban, Radyo Man Marisa Abadyes. Alang sa dugan na itong mga komenta o mga news updates. Mga lokal nga mga balita. Pasadi pa harita sa itong answer to win promo. Laing mananaog na sa mga ito ang piliyon. Garong mga orasa, alam sa ito ang answer to win promo. Andam na ba inyo ang mga cellphone din ha? Inyo ang mga tudlo, inyo mga kamot. Alam sa pagtubag na sa ito ang pangutana sa ito ang answer to win promo. Sa dili pa, sunda ang ito ang promo mechanics ha? Simple kayo, follow sa ito ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu. Ang DY o ang kang attorney Phil Fernandez Banyok. Verified account, blue check mark ang aduna kang attorney Phil nga official Facebook pages. Dili magpailad sa ubang mga Facebook page ha nga nagpailang nga si attorney Phil. Sara gyud na iyang verified official nga Facebook page kanang naay blue check mark. 900,000 na ka mga followers. Kapit na mag 1 million para buyag. I-follow ka na ito ang mga official Facebook pages. Unya, i-like o i-share ang ito ang Facebook Live karong mga orasa. Dayon tubag dayon sa ito ang comment section sa itong ihatag karon nga pangutana. Apil sa itong headlines karon lang o kaganiha. Naminaw mo sa itong headlines. Minaw mo sa itong mga balita at itong mga updates sa itong mga balita. Gikan pag ganiang kadlaon. Tungtod ka ng mga orasa. Makatubag yun mo sa itong pangutana karon. O na itong pangutana. Ang kagamhanan sa lungsod sa Uslob. Muhimo og 3 planting activity ugmang adlawa. Hulyo 31. Ito sa Barangay Nueva Casires. Apaw ta na pila man kabuok, punuan sa kahoy nga ilang itanom ugmang adlawa. Eh, kuan man to? Doon naman to yung mga naputol nga mga punuan sa kahoy. Kay doon na itukod nga Uslob Sports and Cultural Complex. So, aron hulipan tong maong gidaghanuna. Pila man ni kabuok ang ilahang ihimuon nga tree planting activity o kani nga itanom nga hulip sa maongan na naputol nga mga punuan sa kahoy. Na sige, tagaan tamong clue ha. Dili mo sobras na po, dinsab mo. Sobra gamay sa siyam. Masyaro naman. Alay, tubag na na inyo ang mga tubag diyan sa ito ang comment section. Atong hatagag pagtagad inyo ang mga tubag. Among i-verify kung nakasunod ba sa ito ang promo mechanics. Ayaw nag-private ng inyo ang mga profile. I-public na kay ma-disqualify mo, ana. Public na para ito ma-verify kung nakasunod ba mo sa ito ang promo mechanics. Kung yung totoo, dato i-announce ang ito ang swerteng mananaog. Ariyo na ta sa ito ang mga balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo, wa na muhatag og pagtagad sa Lumad KKK, Alimaong Tribal Government. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP, RMN Report.
2: Wa na muhatag og pagtagad ang konseho sa siyudad sa Sugbo sa Lumad KKK, Alimaong Tribal Government. Anis gutang grupo ni Pinaw suwat gato sa City Council, labot sa ilang luna diha sa barangay Kiyot sa Dakbayan. Kinido sa unta sa konseho gato sa tulo ka committee man ini, alas pag-review, verification o guban pa. Apan kinigiparaw ni konsehal si Senyo Andales, tungod kay giingong ang Alimaong wa ilha sa National Commission on Indigenous People kung NCIP.
3: We should not delve on this request from Lumad Alimaong Tribal Government because this is not recognized by the National Commission on Indigenous People, NCIP. They have no legal personality as tribal groups. The Supreme Council of Amalong are not validated, recognized, connected with the official indigenous political structure under Republic Act number 8371, Indigenous People's Rights Act.
2: Si Kunsyal, si Senyo, Andales, subay sa mga kalambuan. Si City Council ni Paraplin na lang sa upat ka mga suwat ng gipada sa Lumad KKK, Alimaong. limaong tribal government ug wa na mahatag og aksyon niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos, ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Magpagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Sports ngayon. Ngayon.
0: Atong dawaton, atong sports update, gikan sa ato ang sports analyst og international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Liga. Sir Edward, maayong buntag.
8: Maayong buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports gatud kanyo sa DTX 500. May abante sa Mubadal DC Open, no, ang tennis sensation sa iyang Cinderella run nga si Iyala Alex Iyala, no, humaniya gipildi mismo ang defending champion nga taga Canada nga si Leila Fernandez. Medyo sa Permero gi 5-1, no, down si Iyala apan dito sa second set, no, dito nakuha ni Iyala ang maong set, no, gi pildi niya 6-2 paingon sa third set 7-6, no, og nakuha niya ang maong kadaugan. Sa maong kadaugan miabanti na siya alang sa quarter finals. Daghan malipayon kaayo ang mga fans ni Iyala sa tibuok kalibutan tungod kay iyang gipildi mismo ang ligon na Canadian nga mao'y defending champion sa nagpadayon nga Mubadala DC Open nga kining maong kadaugan.